Ya

0: taxaw way li bëri yalla yalla fa daaje way aajo way man ball ñoon señ touba neena ci kaddu gi wala ci xarala gi señ abdoulay sambu ñu nekk ci jëssul xulop ci buntu bi jàngalé wala buntu bi xamé fadailul qur'an wala mboti alquran sekra sirru alquran way dal ala kula ak ngir yi nga xamné man na tax wala yi nga xamné man na
1: tax ngi dégg mu ténière fm 98.6
0: ñu jaxalé won fi mi wax né ahmad rabbi ala kitabil lati hala kullu kitabin nusila bikal kare wa bil fami moy dana sant sunu borom ci téréem ba kawé bepp téré buñu waccé ci sama xol la koy sant ak ci sama gemiñ kok moy alhamdu ak wa shukru lolu ñena mang koy sant yalla motax buñu jitalé baatu ahmadu te moy delu ci hamdu rek hamdal waye sokkoron bi nga xey xolbe ko momit be gimi ngi mom ko dafa ne askuru rabbi alhasim ala kitab alhakim fustu bi fustu fihi bil hulum tufhi musa talafumi dana sant yalla mu magama ki terem bu xereña ba waye fustu laqna fihi ki mom ter bi bihulom ke xam xam yo xaya tofhimu lol wedam lona sa telefoni borom wax ta moy ni mako waxe won ak ñi nga xamne dañ dal ni ci mbedd yi alquran nan alam tara annahu fi kulli wadin yahimuna xala duma la solo ñi nga xey dañ ni ci mbedd yi xul yi di nañ rek def campagne proximité di contre la di wax lu leer neex way ñoo ñep ki leen wéram mo may alcorane ndax bimu ñëwé di arab yo xamné jaaxal na leen top ci ñu nam arab way di wax seen demb way di wax seen tay way di wax seen ëlëk loolu mo leen wéram lo ndax ko xamne da lay wax ne la demb li mo xewon jamono bi yow li nga même yi nga xamne seenu guddu set alcorane da ko don leer ci bir arabiy te mu do lu graw ci ñom waye ba ca topit moy li xew elegit mu wax leen ko lolu nak taxoon mu nek kawteef nek lu leen jaaxal motax seigne touba ne tufhimu sa talafumi moy lolu wedam lo na borom wax kon nak wani mi ci xasi de li rabbi khafurin ci la wax ne kitabun karimun min karimin mukarimin li habdin karimin nural sarhi wal kharba tere bu tedd bayiko ci ci tedd waye ci jëm ci ko ñu teral kitabun karimun min karimin mukarimin way li habdin karimin tere la bu tedd bayiko ci ko tedd di tere bu ñu teral waye nak ñal jambu ñu teral te moy jambu bax waye tire bobu nak nural sarha wal kharba mo leral penko sow kitabun majidun min majidin mumajjidin li abdin majidin qad halala ujma wal hurba kitabun majidun tire bu tedd min majidin bayiko ci tedd mumajjidin ñal ak tedd mom tire li abdin majidin jëm ci jambu tedd mom jambo xey khat hala kawena hujmu hajam wala urba akara akara hajam buñ ko waxe rek moy lepp lu arab rek day dug ci hajam mo xam wolof la serer la tukulor la anglais la français la lu meuna do rek su du arab rek koku moy hajam te ñaari langue yoy rek ñaar yoy rek la yalla wacce hajam ak haram manam ñaari xet yoy langue mu ken xaw yalla rek xam nuñ tol way xet yi mom ñaar la rek kuy arab ak kudul arab rek كون كتاب حسيس من حسيس محيس لعبد الحسيس دونه من اول خربا لمي تيرمي فطوبى لعبد يعبد الله ربه بترتيل القران حسيم يقي الكربا te xignal na jam bo xey day jaamu boromam ya'budullah rabbu day jaamu yalla boromam way bi tartilil qur'an andak nak di def tartil di jang alquran ju tedd yaqi karba hasimin yaqi karba mama fa lepp li ak ndakare wala leral kitab bihi masaktu mustaghniyan bi khariban wa anzani almusibati wal ka'ba tere bi dey kar ba nga ko ngebe la doy la walif lepp lo xamne tumu ranke la wala wala ci la fatte lepp lo xey ay musiba yo xamne bo yo xamne affronté won na mak wala dajé won na mak mom ndax lutax moy tere bi ndax dama la nap bude muñu dana la wax muñ wax la yonent yi la jitu won sore aw wali yi dana wax wali wali mom samaram yi wali fim len awale bude yonent wax la samaram yi wala yonent yi fim len awale ba ci ku meuna don sa pass pass famu tollu ba ci anbiya yi ba ci morsal yi ñep nga xamne soko diglo rek daf lay orienter day def ay tawjira ci li nga xamne moy problème yi nga xamne ya nga affronté ak mom
2: Cienier FM
0: motax nak señ bi neena man saddani an kitabillahi khaliqina faqrun wala darun زد لسي اتعيما ما صدني عنه أسياء تحد إلى سبح رسائل سرط كل من حرمع كوكو دمويو كو دمويو تيري بي ينا يودي كو نياك نغي دور كو لورو نغي دور واي يودي كو بريتو كو أميتو ما نغي دور دالي وخنا ني ما صدني عنه أسياء تحد yi nga xamne nak du moy gi nak seigne touba ne dana wax cause yi nga xamne wala sabab yi tax nit ki meuna bañe jang alquran way sabhul rasaila salat an kulli man hurima juroom ñaari cay cay ba ci jitu moy sanbun mo xam bakkar lu mu doon way bakkar la sanbun dal ndax kaba'ir wala bu mu doon way bakkar man na dox sidiga jang alquran wa kibrun te moy ak reey man na dox sidiga jang alquran wa israr ala lahibi moy focci nour ci ampo mo l'islam geureumut pa mo xamni l'islam deugalul ko ndax po pa demé ci shariat islam dafa am pomuñ chip am pomuñ daganal am pomuñ sop am pom mo xamni dañ ko téré ndax lami jur moy lam moy dalay duggal ci ay fatte yalla subhanahu wa ta'ala wala yenen yul joyu tax nak ñu téré la xéti po yoy yu ci bari ah ba demé ci amna ko seen yu wax ci defna bu mu joomut téré ba a damay bëgg dem fofé shab un jawhar nafish to jëlëmé té lay wax xéti boy yi nga xamné dañ koy téré la lay wax ni haqiqatu al-habati kullu lahib qad mana'a minhu shari'atu nabiy wa minhu ja'isun wa minhu ma nusib ila kara'ati wa minhu ma nudib ja'isu مسو ما حشديقي بالحق لا خير على تحقيق بابا بي كي لاغام موي كافاك سب خريت تي لاغي كافاي موم دون دك كوم ني يونتي بي دون كافاك سخنا سا
2: تيغ اف ام
0: اجان رك لا بغي ريم يونتي بي نكو اجان نك ماغدو جاريم سخنا سي ديسان جوي اي واخنا دك ناخ اجانا بون يال دوغالي بون ديك بو ديكالي جامامي با فاي لي سيرو فاي با ني ورا ديم سين جيلي سين ابارتمان ñoñu boba ay xéek lañu ron xéek nak buñ ko xé rek moy am jang am ñégué mar lo magga don tim maggatum témir ala mo xé mi faatu dafa tongoronké manam maggat ba xubidas way buy dug aljana nak ab xéek lay don wala ñégué mar kon bobu dagan na fook sab xarit waya makruhu iksaru iksara li'annahu yudayyul a'mara moy biñu sib nak moy baril ko ak bari ndax day sanku dund bi ci top moy man do bu hol habas bil halil moy ban ci sop nak moy nga am ab site gona ko naw jip site ha ngay fogg mom wal waladi wala wal waladi saqir wala dom ñu ndaw señ tuwa nak dah bay rasira chay chay wa jawsu habsa bi sahmi hakasa moy bi nga xamne dagal na yit moy focc fet wala kelb wala fas ala wax ni wa jawsu habsa bi sahmi kasa bil kalb wal farasi fadri ma qosa ko yi moy xeti poy dagal wala bok yi moy xeti pon yi poy shariatul islam tek lu ko jegi rek arab waw ndax bu jegi jais jegi karama jegi makoro moy karama jegi mandob jegi jais jawas boba nak tay wax serigne bi nak ne ko kep ko xamne jang alquran da la jafé bayil xel ne ñekku ne juroom ñaari bakkar yi ñekku bo cey def bo bo rewul yeppit amna bo cey def sanbun muy ben wa kibrun ray wa israru ala lahi bin nur kimpo hubbu li dunya bëgg adina i'tamadu lil wara sukkandiku ci doomu adama ko xam kum na la doon bi ci top moy dohful yaqin moy sab sak sak sak yaqin sirri sa borom amu ci yaqin deug deug Allah si sandal bariyati an tawakkuli wa ittilahi wa tarku sil hutima top bi ray yi moy juroom ñaar yi nga xamne kum nek ci moy ku faral la fonku bi da lolol du meuna jang alquran ko xay dafa gëm bi da trop ñu ko xamé rek té suñu ne bi da rek moy lepp lo xamne amul ben ciosan ci diine xeyna yow man nga baña xam lo xey amul ciosan ci diine waye bo demé ci borom xam xam mi dañ lay xamal lo xamne nak deug deug boko topé amul
2: ciosan
0: day dugg ci baatu bela day tok ci day dugg ci baatu bela ñu xamni sëriñ bi nak bokku na ci bañ ko lol donte li ëpp ci ni tamit dañ leen koy tomal comme yenn firxa yi ñu ko xam kuril yi nga xamne lañ fe nek mo xam ay salafiste lay leen wax mo xam ay wahhabiste mo xam ay ibadur rahman mo xam ay ñett rek ñom japp nañ ne turqu sufi mom seen lepp ci bilalane la ne waaw jombu nak jombu ñu gis ci ñoñ amana doxine wa seen waxin te ñak xam tax te ñuy dugg ci ci seen xamu dara diko deugural wala diko dagalal te fek xamuñu deug deug la ci ne loola man na tax nak ñoñe gis loola ba atté ci ñepp nit nak ñom non sénégalais nak surtout mom non lay def mom lennam lim gis da ci atté ñepp way ko xamni day daf ne wa dekk mbiri bi mi ñaan daf ne wa matlaban li tahati rahimi wa maharban min tahati rajimi nay don daw kayu nay sakutefu li tahati rahimi ñal koy top yalla bu fi ñewé mu yomb ko fi lol waye wa mahraban di daw kayu min ta'ati rajimi koy top setan mu jafé ko fi lol waye wa maslakan li subuli ittiba'i muy sobu kayu mom dekk bi ñallu wala yoonu top suñu waye wa madrakan di bayyi li subuli ittiba'i top ñallu bi da subul bele yoon la bele dang koy fi dé yoon waye bi ci sobu dang ko sulew ñall wa maslakan li subuli ittiba'i koko sunna la waye wa madrakan li subul ibtai koko bidala kon serigne bi gis nga ne bagn bida taxna mu diko ñaan ci dekkam bi sax yalla musal ko lepp luy bida kuy jef bida fum jeye ki bida waxna feneen ne wadar ikhlas wa sidq wa wara wa dar sunnah wa manjan min bida keur gu sel keur gu deggu keur gu sam waye keuruk sunna waye keuruk mucci ci bida waye mom day xamna he eskay dana wax waxat feneen ne wajhal da'ban maskana ittiba'an li sunnati la maskana ittira way fi gëna moy li remplace bida ndax dañuy wax ni wadiddu hatta tabayyun tatabayyun asya yi manam safani ci la mbir yi léré té légui lepp ci dëkk ba bo dal waxtaan tuddu baat sunu ñu né saway mom xana am bu murid ah légui nak kon mom kon safan lay daal di ñew nak wax dëgg yalla té wa bi didiha tatabayun asiyay moy safani day leral mbir ndax dekk bo xamné bo né won ci bass di waxtaan so né top sunna bo né won sunna ci yantabi sallallahu alayhi wasallam sax lén ñen né saway na wax ci té mo wax ci té waxtaan ci señ bi wala ben waye ñew ne la señ bi neena nga ñaan te señ bi yegu tinut waye li nga arrangé ko te bo ne kon señ bi kat señ bam ne la na ñaan so ne kon bo ne won señ bi momom yalla wala señ bi amna ciir ci wala señ bi lu wax yalla def ko wala señ bi ëlëk amna ay mboy dañ lay mayat dañ lay yokal erreur bi te mboy mu amul jëriñ adina kon mu ta am jëriñ fañ jëm xam ko ci am waye mboy mu amul jëriñ adina ndax mboy mom fa lañuy yew mbami difay yew fas waye wel yi ci lañu dëkk jaar yi jaani ñangoor yi waaye sàmm yi fa lañ jëm kon lu amul njëriñ addina bañ te ko nee kon ëllëg fa waaye comme ñoom boo dee waxtaan bi daa boo dee waxtaan nag di wax dëgg te wax sunn rek moom dañuy ñëw ne la dañu bind aw kër jox ne la sëñ bi nee na nga ñaan dañ lay dàq moom booy ba nga xam ne yow moom dégg te bu déwee ne doo fa ñëw waaye boo fa waxoon loo xam ne seytaane dina wax ñooy daanu nag ba baas bi de yàq sees yi jëf fa jëfi dof jëfi baadoola jëfi naccoodiku waaw léegi nag bu déwee ne ñu ne nañ woo waajoo ji dawu ko koy sa waay suñu waay daaw jëkkay sëñ bi kooku moom waaw gis nga ñu commencé nag la ma ci gën a metti mooy di ko dugal ci YouTube bi maanaam comme réseaux sociaux yi ay nit di ko seetaan di leen tàngetloo parce que xam nañ ne lii du nité waaye lan lañ wax ñooy waa dëkk sànga wala tarixa sànga waxay loolu rek sëñ bi doy na sëkk ci tooñ goo xay yaa ngi koy tooñ sëñ tuwaat tooñ goo xay tooñ secret goo xay boo ko xamoon ak sëriñ bi li mu daj ci sunna li mu daj ci alxuraan li mu daj ci nite nga wàññeeku léegi nag jël ak nitoo di ko fexe ba soko sako ci sañ sa njaboot ñuy jëfi nitoo di ko di sol colu nitoo di ko di wax waxi nitoo di ko loolu day ku ko def bala ngaa jéggi si daa da nga ko layoog sëñ tuwaa waaw ku ko bi def nag laa wax yaa xam nag mbooloo mu koy mën a def nag ak ku deen mën a yirif ak kuñ mën a tuddoo rek mooy mbooloom bi daa la loolu nag moo tax nag ñii ñu tudd bokk ci kuréel yi kuréel yi boo gisee ñuy am luñ mën a wax bu fekkoon ne leen may lañ wax waaye dañ
1: ñu déglu Tanière FM 88.6
0: ñoo leen di may luñ wax ndax boo demee ca màggal ya bu ñu màggal bi daa la lañ cay gis lañuy wane nga xëy ñoom loolaa leen ca ñor duñ dem fa ñuy wàccee kaamil duñ dem fa ñuy jàng xasida duñ dem fa ñuy waxtaane waaye li ñu gis mooy ay nit yu ne ci baas di dakk se xaywa ñu daal di génne li daal di koy publier daal ne gis nga lii mooy màggal boo demee ci gàmm noonu te ma gàmm gis nga ki ko woote ki ko ñëpp ki ko def bu yàgg ah yeytu mawlud nabi xaama assasin nga xëy kenn xamu man at la boo ko si boo ko xoolee ak 1448 bi fi mi ngi ne 147 ans yoo xëy sëñ tuwa gàmm na bi mu defee gàmm ak léegi léegi nag buñ demee ba gàmm kooku nag ñu def ko ñii di ay teuxuraan kat ak taasukat ñii ndakk see di wax waxi daanu kat waxi dof waaw léegi nag ñoo ñor loolu la ñuy wane daal ni waaw est ce que lii mooy gàmm dee du gàmm moo tax mu doon taxsimuhu bi sunna yaquduna lil janna bihi isdialil moxalisin maasa waaye yoon wi gannaaw dem na ba léegi kiy wax waxi dof di naral sëriñ bi maam di ko waxal loo koy amul lañuy wax dara du ci dëgg kooku lañuy favorise kooku lañuy yëkkati ndax bëgguñu dëgg boo dee waxtaan ci sëñ bi di ko waxtaan di ko te ci alquran ak sunna booy ba nga ko xamee boo ko xamul am na ñoo xam ne nii baykat yéene kat bu yéene golo la ni yéene parce que lu tax mooy pour ñoom léegi yow da ngaa bokk ci yoon yi wala waaw mel na mbokk ne ma daam ko dañ wax taa mu ne ma sa waay iska mu rit la ma ne ko bu ko laaji ne ko ah en tout cas julli la rek baxam mu ne la ndax mam bal la mu rit la ne ko ah ab julli la rek yaakaar naa wala nga ah man julli laa ko teg rek baxam yow sax bu doggu ne ko rek ah ak julli la rek yaakaar naa rek baxam moom léegi njulit ji moom ba tey sama njulit moom fu mu koy bëgg a dugal kon nag bihi saala xammi ayna am sakat uhudan sa ëwtiihi bihi nafsi wa ahda bihi saxbaa kookoy alquran mawlaaya neen moo dindi sama njàqare waxtu wi nga ko tëyee ci moom laa amee njubëg ci laa jubale sama bopp ci laa jubale lépp lu ma bëgg a jubal ca jubal ci samay àndando waaye moo jubal sama ma laa ci laa li ma am lépp ci laa ko amee ci alquran laa ko amee looloy téere bi moo tax boo demee ci gees buul xoloob wax lag ne la kitaabu rabbi al kitaab bi nassa salika al kitaab bii husimtu min hitaab wa jaalibati saqan loolu rek waral naa tax murit bu ne fonk alquran moolaay xaaj bu sul nee na kitaabu rabbi kitaab téere yàlla mooy yaxub mooy yaxub bi la téere kitaabu rabbi kitaab bi na sa shalika kitab tere bi yalla ba moy yahub bile tere ngane wa moy le bi hosimtu min etap ki mom lañ ma musali ki yaranga man señ tuwa aw ben yaranga way alquran fa dox teet wajalibati saqami ak wajal ak way bijje rak wa ñaragon alquran leena fa bañu wer alquran leena fa bam wer motax solimi ci khashida muqaddimatu kitabuka dini wa wakhili wa munisi hadani bi hadi wa nafsi bihi saka gis nga fi ne so xore beyl wala ci beyl bi ma waxon sank ci mimi ya ak bi ci muqaddimatu bok xole rek danak gis nga ben ko sax ci khashida mimi la ko waxo te xaw wa khashida mimi la ko wax kon lolay alquran lolou moy alquran mom la wax ni kitabuka fatiri ba dini moy sama dini wa waxeli moy sama xari wa monisi moy sama wetele hadani bihi alhadi kilama juwari njubuk hadani bihi alhadi wa nafsi ci la ma jubal sama ci la selale sama bakkan kon nak kitabun karimun min karimun karimin ko fuyitu bi ala wasan ba wasirqa señ tuani kitabun tere la karimun bu tedd min karimin bayi ko ci ko tedd mukarrimin bu ñu teral ko fiitu fegal na ma bi ci am ahda anon ya wasan ba ak bakkar wasirqa ak bokkar lolu neena alquran mu ko defal ndaysan kitab rabbiya
2: Kenya FM
0: kitab rabbiyal kitab binna sasalikal kitab bihi usimtu min ila min itab wajalibatu saqat haa bihi usimtu min itab wajal dani wa khalil wal habib li mukhni anta bihi yuhibuni rabbib yatlabu khayrul laqami mom tire bobu wa khalil wa habib moy sama xarit di sama soppe li mo xni yan antabib doyna mo walis docteur bihi yuhibuni labib yarlabu khayrul aqab taw ki mom lama sopp lo aji xelu doj sakuna ngeenji ngir li mo xni yan li antabib bihi yuhibuni labib yutlabu khayrul laq moy alquran taw tere bangok de tere bangok hawo mu wax ni kon alquran ngok wal khalil wal habib li muhni antabib mom moy sama xarit di sama soppe doyna ma walis docteur bihi yuhibuni labib ki mom lama sopulo aji xelu joj sakuna ngeenji ngir waw khayral laqam alqamil ma yornu ruy u yaatu way mom la moy ngir rek dani wax ni ya khayra sikri nusila bi khayrin rabbin unzala li yataqulu nusila bi al baqa'i wal khilaf ya khayra sikri nusila yow ngeenji alquran joj wacces nako yow ngeen ji alquran joj wacces nako yow ngeen ji alquran ji wacces mutuke ci ngeen ji bur bop wacce nako waye la yataqudu nusala wa matana ay barab min sil baqa wal khidami yutuke ci borom dess gi borom jekk ji yalla mu moy baqa moy khiram da mu ne mu tukke ci ngeen ji bur bob wacce nako li yataqulu nusala wa matana ay bar mom alquran min sil baqa wal khiram yu tukke ci borom dess gay borom jekk ah borom dess gay borom
2: cieñeex fm
0: dal di wax ni ya khayra sigrin qad bada miman safa abada li yataqud raqada sa amanin wa khitam ya khayra sigrin qad bada yow ngeen ci alquran joj feñna miman safa abada tukki ci kok dapetona samak sel miman safa abada dapetona samak sel li khalada raqada saxal na ma am ko sa amanin may boromuk sa amani wal khit may boromuk wulu akub leggey li lepp alquran mako may waye mbokay al waxtu waye alquran ngok beeru am solo nga xamni xolal serigne rek liko alquran defal lepp ya khayra khayra sigrin qad bada miman safa'i abada liqalil lana raqada sa amanin wal khitam ha yow ngeen ya khayra sigrin qad bada yow ngeen ci alquran joy feñ miman safa abada tuki ci kok dapeto na sama xel li qala dar raqada saxalna ma am ko way sa amani wal khidam may borom wulu wal khidam akub lagge ngi siare mbok yeb nani siare mbole muallim al qur'an yi jangale kat al qur'an yi ko meuna nek ak durus kat al qur'an yi ñom ñep ñi ngi len di ziyara di len dokkel di nuyu ahlu durus ñu xay dañuy durus ay khashida ak alquran rawati na jasbul qulub di len ndokel ñaan suñu borom so nda defal mu tawfiq defal mu tayshir defal mu sanga da tudare yi ñu ngi siare mbokki tar bi yep rek fuñu mëna nek alaji mam daam sek khasa'it ñu koy nuyu diko ziar waye señ mam balla jaxate maalim alquran fofu ci jëm ñu koy nuyu diko ziara señ balla jaxate señ dar so mu ngi fofu señ daam ci la bay cheikh ndjay ak mbokk yoyu señ malik ngeram ñu wara señ malik ngerak bay cheikh ndjay bay pal so na ngaw geek mbokk yoyu nonu la ni ziara mbokk yi nga xamne ño nek fa le ci cornisu dara jolof ku melne bay balla jeng mom señ cheikh aliou soxna kenedia adin faté soxna bu sey sumbu bay jaj soxna lay keng keur musti ndaw ak mbokk yi ne fofu yépp duñ faté alaji dam jaxaté duñ faté soxna khadibé soxna fatou soxna fat jaj soxna may soxna fatou bagam soxna jek job mbokk yoy yépp ñi ngi len di nuyu ñi ngi len di ziar ñi ngi len di ñaanal bay señ gi gessa ak mbokk yi karté lan sa señ fal señ abdallah sar ak mbokk yoy yépp ñi ngi len di nuyu señ sidi ñan taximan bu jent jant fenkel ndongal moy bu señ mbacke sall ñing koy ziaré way di ziaré wa 30 mbacke bari bay fall job bokta bay fall job mo ngi fofu señ abdou ñang señ mo sek señ mo dungom soxna awa ci ci duñ faté señ badi yu bëgg ciaré señ amar ak mbokk yi fofu yépp rek way duñ faté ko melne bay mudou fay mo ngi fofu señ as ci xatam mo señ muntaxa ñing koy nuyu di nuyu wa hadara bi fofu yépp rek bay wuñ kenn way di nuyu señ mbokk toori bi yeb ala xaxaw balla ci la ñu koy nuyu diko siara ay di siara ku melni bay muhammadu lo mbokk yoy yeb ñi ngi leen di nuyu ñi ngi la bay cham ngi fof ci jakkay señ abdul khadir radiyallahu ta'ala ku sunu yaay soxna fatou tal mi ngi fofu señ mbakke ci sek mbokk yoy yeb soxna may touba ci kanam mbokk yoy yeb soxna jall ci la fele ci domine ba ñing koy siaré soxna lotu ci la fi ci asalem duñ faté señ mbolkasse mbokk yoyu Allah ji ko mbil doy duñ ko faté ñing koy siaré duñ faté señ mañaw ci la waye duñ faté señ bay touré belal njabot cheikh abdallah gogu ñing leen di siaré bi siaré señ mo ngay jakkay señ ñoy xey jakkay ñobel fofu ci asalem di nuyu mbokk ak yeb di leen siaré di leen ñaanal tawfiq ñu dem ba ñu jambru siaré mbokki tal bi fa nek yépp rek mbokki daam
1: ñay ma ñeñer fm marka 3.6
0: mbokki kër aré mbokki ñëwé nak cyalli nak lam dok takko ba sap mbokki kër mbokki kër ñay balé waye mbokki dar ñay jambru waye mbokki kër sa kokké mbokki xanda waye mbokki lagat baawu mbokki fay yow yépp ñu leen di nuyu di leen ziar non leen ziar seigne doufal mom seigne safal fi ci biir luga ak mbokki lugay seigne basir gay mom mam cheikh mbay seigne alaji fal alquran soxna ayda kantay fofu ci quartier marbat mbokk yoyu ñi ngi leen di nuyu imam morgi bayu kenn señ jaga jop ndongal señ giri wadal ñi ngi koy nuyu di ziara diko ñaanal tawfiq señ bara sek ak señ bara jañ ak mbokk yoyu yep ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziara di ziara bokk yi jele rek liko war fu mbokk nek rek ñi ngi leen di la ziara assalamu alaykum kulukum
3: Sen émission Khulafa ul Khadim, Khulafa ul Khadim. Des émissions bu ngeen di am bis bu yalla sak bu juroom ñaari waxtu ci suba joté ba botal fanweri simili japp ba juroom ñetti waxtu. Di manam 7h30 ba 8h ngeen ci and ak Serigne Imam Niang, ñu Serigne Modou Mamoun Niang. Khulafa ul Khadim. Modou jotaay bi ñi waxtane mbollem khalifa Serigne Touba Cheikhul Khadim bis bu yalla sak ñu indi len ben khalifa. Doore ko ci Cheikh Mahamoudoul Mustapha, Cheikh Mahamoudoul Fadal, Cheikh Abdoulaye Lahat Mbake, Cheikh Abdoul Khader, Serigne Touba Cheikh Salih Mbake. Ba ci alhaji mohammed lamine baram bakay fadilu ba ci cheikh sidiel mokhtar mbak mbollem khalifa serigne touba cheikhul khadim ile sen emission khulafa ul khadim bis bu yalla sak den lin indil kenn ci ñom ngir waxtan lepp lu di ak dundam ak njambaram ak nepp nu ñu mëna roy ci mom bis bu yalla sak lay don 7h30 japp ba 8h di manam juroom ñaari waxtu ci suba ba juroom ñetti waxtu fi ci sen radio jant bi fm 95.2 fi ci touba hasul mahab ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang ci sen jotay bu am solo bi di khulafa.

0: yi ma gis ñu and ak yow ñom la bëgg ni ñu def ak yow rek
1: taxo yow
0: la bëgg gisé ko ci sax ñu duyu ma ci yoonte bi ne ko lool itam du lu yom ndax ñi dañu and nak man don jihad amna ñu ne wa ahlu badr la ñen ci wa ahlu badr ne ko yoonte bi ne ko ñi dañu and nak man don taxawal l'islam manana jamono joju mom wessu na waye daraja ji ak yool be tuyaba ji lool mom yalla mën nako jox ku ne mom ne ko nak boko bëgge mom faaw ñu tek la mana faaw sa yitté di taxawal l'islam té dang ci dajé ak lu né nak té lo ci dajal diñ ko muñ té do déllu gënaaw sarton té mom lool lépp señ bu nongu nongu yoyep légui nak bam nongo lool motax mu dal di ci dal di ci koriwa rek bañ waré fini bis ba ci top bis ba jëk ci koriwa rek la dem mbacké bari ndax bobu wax nañ né dëkk bu dafa ñaan ñaan go xamni yalla nongu nako ci ar ko ba tuba bi mënuñu ko fa fekk amna ñu wax lool lool ci mbiri batine la yo xamni tam xeyna yoy dal du mbiri zahir legi nak bam deme mbacke bari jorof dir bu gatt la fa def ay wer la fa def rek de nga tuba bi ñew woluko jël ko ci la dajje ak ñom ci fa ñu wax jewal jewal nak kérok bam dajje ak ñom kérok ci li mu wax ni mom gisaat na rasulullah sallallahu alaihi wasallam gis bo xamni amul manam dara dox digënde mom lol señ basiru natal nako yonenté bi wax ko ne ko wa ja'ala al mukhtar sallallahu alayhi fi al ali wa man walahu lahu hijaban mani'an min ad darar lol señ be ko wax mo yonenté karok ci lako defal karangé ne ko fini am nga karangé ko xamni dara du mëna accé ci yow karangé nak mëna ko déggé ci bolé gi ko sun borom bolé ko ahlu badr té wax na légui ci lima netli né manam bu bëñona jaay al-akhirah jëndé ko aduna ñepp dinañ gis ba ahlu badr karok ñu jammat ak ñom ay dafa bay rek ahlu badr nak liñ doon doon moy dañ ko doon ar suñu déme ba na ak ci jëmum ndax jëm nañ ko fat suñu tam lu def nañ ko ngir fat ko ma nimbalul yalla ak karang ak suñu borom rek ak ñoñu mu ko balé lon fi né mo té ñu fat ko manam gabon gene mësuñu fa yobbu sëriñ bu del ci ay gis nga isa mori tour rek ñoo ñepp fofu lañ fat bo démé xabru yi isa mori ginaaw bu lañ ko jëlé gabon yobbu ko gine xam nga jamono cheikh touré wayé mbolem bo fa de xabru kilifa yi awliya yu bari nga fekk ñu dekk mauritanie ak fenen ya nit musufa dem del ci lako ar nak lolé mbirum sun borom la lu jaara xeyna ci wa ahlu badr radhiyallahu mom relation dal digante mo ahlu badr non la ay yo jeureje borom darul moti mi ñu nekkal nak momit fi ci darul moti xam ngeen ne borom darul moti da ron ku bëgg rasulullah sallallahu alaihi wasallam gis nañ njabotam bi fi señ bi neewum señ be koy joxu tur nit ñek ñep ay muhammad señ muhammad hawballa muhammadul habib muy dem ñi ci upp itam ci njabotam ginaaw señ bi xam nga sahaba lay tudde ci lañ gis ali wa haydara abubakar amon nako amon na umar señ umar mbacke sax mom dem na ba nek mak señ usman gis nañ kan miqdad khalid zubairu muy dem ak Abbas ibn Abdul Muttalib yalla yalla ta ci barke darul moti bam non la yalla da ko bëgg lawon sahaba yi
1: batu jam bi wote jaxlenti ak wolontu bu and ak yaaka batu jam bi wote jaxlenti ak wolontu bu and ak yaaka
2: mbokk yi deglu radio Tient FM 95.2 di deglu Tienier FM 88.6 ci Touba ak Digor ñu di len nuyu bu baax di len gërem di len sante tay ngeen nek ci batu jam tay wax deug yalla kenn ku ne xam na ne jam lu bax la ci rew tay ñu tok ak serigne fallilu busso tamba bëgg waxtaan ak mom ci jamm bëgg waxtaan ak momit ki di ku tedd ki serigne touba nan la gisee won jamm xamna wala may def dara dama koy jox mu nuyo ba pare
3: bismillahir rahmanir rahim wa kuy assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi jital sante yalla ñu julli ci mustafa sallallahu alayhi wa sallam ay di sante itam suñu yaakar cheikhul khadim di len nuyu yeen bokki auditeur yi nga xamne ni diglu CNR FM di len ziar itam tud len balu haq di ñaan suñu borom bo len ñu jéggal ñun ñëpp té defal ñu jamm ju yaatu jand xewal ak mucc
2: sëriñ bi ginaaw biñu joggé ci nuyu bi dañu gis né xol yi dañoo gaawa jokk té yitt xel yi gaawa jaxaso radio CNR FM akub jentam yaakaar né jamm man na délo ci xel yi tapé waat xol yi tay buñ la doon laaj ci jamm lan nga ñuy tontu
3: jerejef ba dam jamm de mom da fay lo xamne am gi solo da fa reuy lol ba fogo tak wessu nako ndax

0: man japp na ne jamm dara gënu ko ci adina ak ci alakhirah ndax lu way mëna am lu mëna doon lu reey reey bu andut ak jamm lola nam ci wara banexu deug deug ak nam ko wara xewlo deug deug du yomb mo xam alal la mo xam pouvoir la mo xam lu mëna doon rek bu andut ak jamm definaane nañ ko wara mëna jariño deug deug duñ ko mëna jariño nono motax jamm dañuy wax ne mo gën adina ak li ci biram do lolou sax waxumako serigne touba moko wax amna ci lettre bo xamne bata xel bo xamne bimu koy bind diko yonne talibey xeyna ñakul won ay yengu yengu yu amon daf leena xamal ne man day jamm rek lay wut mom rek lay wote itam na ngeen moytu lepp lo xamne day yengal adina wala muy yaq jamm ci kaw suuf ndax dal ci tek na ndax jamm muy ñaari baat yu koy tek yep ci arab liñu wax assalam wala assalama ak alafia dela sax wala du wax jamm ak salam donte amna tuti nak wute ñaar ci arab bi mune ndax ñaar yoyu ño gën adina ak li ci biram kon lo fofu la ko tek bo tamana jamm kon mo gën adina ak li ci biram am solo ak jammit yombuna layal lol ndax bo setlo re ci walu diine l'islam moy suñu diine ñun ñep te it naka jek mo masjid doon diine itam amul jenn diine ju jo xamne suñu borom mas nako wacc ci biyenant te du l'islam xeyna turi ko ñen ñi jox ak tollu way manam niveau yi moy wute dala ci yonent yalla nuh gi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam l'islam lañ mas di yor lolou yalla firndel nako bimu waxe na shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan wallazi awhayna ilayk wa ma wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi wa handa lama joxon nuh ci shari'a ak ci dine lolou la jox ibrahim jox ko musa jox ko isa lolou it la jox yu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam te lolo moy ngeen taxawal diine jenn diine ci rek la motax diine do gis fenn fuko yalla defé mu nek pluriel manam mbolo ba taxna diine jojje rek mo don l'islam nak motax mu wax na inna diina indallahi al-islam baatu islam nak boko tekke cete deug ciosan la mi ngi joge ci baat bi nga xamne moy tekki jamm ci arab muy assalam su nga fofu rek dang fi dal di woné dang fi gis ne kon am solo ak jamm feññ fi moy diine yi diine ji yalla gëna fonk te moy ji wacc ci asaman dalé ci nuh mi nga xamne moy duwaye yonenti yep ba ci ki suñu borom mujjë yonenti yonenti te moy ki ci gën di sallallahu alayhi wasallam diine jamm la leen joxon kon baatu islam ci bopam boko setlo donte islam day tekki ak nongu wala ak jébbulu nit ki jébbal bopam yalla te bo xolé itam la ki jébbal bopam yalla kay moy nga xamne bëgg na jamm adina ak alakhirah ndax ko xamne da ngay xëccio wala ngay xula wala ngay xex koku do nango joxe sabab tax bo xasse joxe sabab rek kon yaangi wut jamm lu motax diine ji baat bi boko delo ci ciosan la salam yi tekki jamm lay wundu
1: deug le señ bi jeene jeuf mbokki deglu ci ñene fm 88.6 ci dakar jant bi fm 95.2 ci diwanu touba ak liko wor yaakaarna kep ko xamne si ne bëgg nga sax ci jamm li boko déggé dina la doy wax deug yalla mu nekkon seen mbokk daam Kumba Gaye fi ci Espagne ngir radio Tiñere FM akum jantam
2: baatu jamm bi wote jappelenti ak wolontugu andak yaaka

أخي أنت وأنسى وكلي ومريزان.

Pequeña FM.

Wotajamila dulana Kenya FM.

Mustafa, Mustafa, Mustafa, Mustafa, Mustafa.

0: 88. Amna ñoo xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi newi bu reey reey benn bi ëpp morom ji kum dal ñëwal rebas ci pakko ferraay bi wala nga woñ 77 943 06 88. Am ñoo xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral dereb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jëluko fofu wala yenn sey yu jégué yandoy motax mag ñi dan ko jé dan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bëkko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebas ci pakku ferraay bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi lay ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischémique am hémorragique moy japp ci yoonu dret ji japp ci yuur gi yoy tepp ay xétu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénal ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nelaw da leena jafé cholesterol diw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak lak ñi nga xamne dañoo am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tache douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome ontorien yoy yépp dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki deret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème veine way metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yépp infection gonécoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yépp dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu teunk ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolé ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebas ci pakku ferraay bi ngeen wote ci 76 550 34 34
1: vous écoutez les réseaux de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM Tiener FM et Larki FM
2: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
3: jeureujeuf mbokki auditeur yi waxtu ñu randak batu jambe kaddu ak magni kilifa yu bax jotna tay ji ñu ngi dalal ki nga xamni mom modi sayyidna ousmane gay tay ci lancir bëgg xeex ak mom waxtanu teunk jëm ci walu jam señ bi dañu gis ni aduna bi dafa xawa jaxaso tay itam xol yi gaaw juk tay it lu mur xel yomb lol radio jantib fm ak tiener fm japp na ni jam bokku na ci likoy safara señ bi ñu bëgg na xam no gisse jamm ak lu jamm meuna jur
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh seyam lay ñi ngi lay gërem ci salat bi ñi la wax ne rek cheikhou lamay ngey mu bax ma da wax ni jamm gisul ko gën fi gisul lo ko gën fele teyit lu way am ta mo jamm da nga jaay lola jinde ko jamm wax na lul dub jamm ko fere ko teyit ki lu bëgg na koy sakku ku bëgg jamm da koy sakku
3: ginaaw ku ko bëgg ku nekk dang koy sakku ci kaw sakku gogule kon nuñ meuna def ba am ko mum jamm
4: wa nuñ ma dafa am kum da ngay jaar ci subla salam subla manam ci yoon subla salam moy yoonu yalla wi ne

0: ولي قاد إخلاصا بي قد مها تحوي ولا تقدما في ابتداء محمدا
1: 88.6.

0: genn na ci kaw yaram bi loolu garab li nga xamantene dafa nga dang koy diw ak li nga xamantene bu fekkante ne ci biir yaram la nekk loolu da ngay am garab bi nga xamantene dang koy utiliser ci biir da ngay naan après mu jeex parce que si ci ñaari façon bi il faut ngay am garab bi nga xamantene dang koy utiliser pour naan ak garab bi nga xamantene dang koy diw ci kaw pour mu mëna dañ inshallah rabbi
1: walu city bi na nga xamni mom suufu tanki yi day tangi picci di genn fepp ku ci am city bo jappante ak mom inshallah rabbi yalla dina la takale ak mom kep ki nga xamantene manam faible sexuel yi ñuy wax ku ko ci am damal seeti sidibe
2: mu daal daru mu yeen xamal ne man day dama amone febar bo xamni bi ne dama teyewon niou katan ndoxum sidii jangale kadior ak tank metti yeb ak bari leundum waye kero bi mo xamni bi ne yalla dogal na may dem di dem di dem di wor ak ci mom yalla xamna ne fumay wax ni man amna ma juroom ben fukat dum wax lo xamni li deug li yalla do nga tax may wax bima ko debale bi asaman daron set li nga xamni mom lama waxon dama ko gis international kenn ko xamni ci deug nga ko tan xamni lolou dal na la bo ñewé daasu daru musti nga laj sidibe mu wor ci etas bi ñi tak
3: ak Mohamedou Sidibe Sidibe Mbour nekk fi ci Touba garage Darou Mokhti ci étage bi dende ak dara bi ci garage Darou Mokhti dende ak defar ko tu pneu yi wala bo ñewé ba ci daralu garage Darou Guilé nga wo ko mom Mohamedou Sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29.
4: Ci Sidibe Mbour amna benen jangoro jo xamantene te mu ngi lembe jamono dafa sensible feburu beut ñu la ci yalla may
0: wa problème beut ñaari façon lay don ci nit ci katrak ak ak golokom golokom mon mënu ko faj bu démé ci golokom mënu ko faj mais katra commencement katra bi moy sa boti da fay dande wala sa boti da fay café wala boti da fay xonko wala boti da fay joy wala boti da fay xassel lolu moy problème katra yi du sobe na inshallah bu fekkante ne katra yi dem na buji sul dara bu borom bi ñew inshallah bu ñewé dina ko faj bu mu gis bu fekkante ne li nga xamantene golokom la mënu ko faj ki nga xamantene tension bot la bu mu ko faj xamantene degg nga sama wax bi nga xamne problème bot ñaari façon lay donc lende nga xamantene goudi da fay leer mais becc da fay lende wala ki nga xamantene bo do ci laaji sa boti da fay fulu lolu nga xamne problème katrak la wala bu demé bu gisul dara xana bu taal lampa ngay gis wala bu taal courant ngay gis lolu nga xamne problème katrak la bu sobe la bo ñewé dama koy faj bu ci saasu ma gis inshallah rabbi amul ben dik inshallah rabbi
3: ak mohamedou sidibe sidibe mbour nekk fi ci touba garage darou mokhti ci étage bi dende ak dara gi ci garage darou mokhti dende ak defar ko tu pneu yi wala bo ñewé ba ci darou garage darou guilé nga wo ko mom mohamedou sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29.
4: Taw len setti ko moy safara moko jang moko xam Mohamed Sidibe Sidibe Mbour
5: wajad kul ya

0: ay ci kon mbokk yi jotaay baangi non la ci kanam tuddi inshallah ñu nak gën ci téléphone bi ci 88 fi ngeen baaxoo di jaar 628 13 37 88 628 13 37 moy xalé wi ku ci jaar bu ngantamul suñu borom mëna def nga ak ci inshallah ñu nuyu ko ziar ko umma wa assalamu alaykum
1: salaam
0: ma ngi lay ziar bu baax
1: ay
0: delo ziar bu baax ba ngeen def ak tangor wek ndox mek yoy yi awa ki man la kay ah way waj rek ni ko watandi ko rek daw ci ba ngay ami tank han ay ci kon
1: Division triangulaire de lumière Dakar Touba Louga dal di tol bi ligey bi dialu janti bi assemble ci ñeer zoo aller GFM lu gulo di bati jam ay wota jam japlante wolonte banda yakar dal di tol bi ligey bi ñi leen di assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ba jam ra ngeen fanano yalla ngeen ko yendo ñi ngi am bété jël ci waat seen réseau DTL way division triangulaire de lumière Dakar Touba Louga dara di tol bi ligey bi way di jitol ñu yeb ak ziar bi ekoutal di ci amadou muntaha ñaan yalla deugul ko te katanal ko te may ko wër ba mbolé li nga xamné nan la ko yene ligey l'islam yalla nako motalé jamand ko mbolé julit ci talibé yi walu lañ koy ñaanalé mbolém kilifa diiné kilifa aada yi di dolé ñaanal bu baaxa ba jëri ligey bi baye cheikh mbacké mom serigne yalla yalla deugul ko mum itam te katanal ko te may ko wër ba mbolé li nga xamné nan nako yalla nako motalé jamand ko mbolé julit ci talibé yi di dole ñaanal bu baaxa baax mbolen wa dawlu yalla soti yermande ñeegge seen kaw wa tawat yalla safral leen ñu ciabi fete ginnaw yalla genné leen fofu waye buñ fa genné yalla buñ fa du gaad ñaanal mbolen yi nga xamné ñu yonal tukki jeewru ji wala ci jawu ji lepp lay wul simengo suñu diine yalla nako yalla antour waye di ziyara bu baaxa baax dritti son fatou mbake am mbolen yi nga xamné ñi bay seen mbar ci bi daara ji toor bi ligey bi di xam ci ci sambol ci ñeñal yene ngi ci baati jam muy wota jam japlanti a wolonté banda yaaka waye animation khassay di wolofal ak zikru la bindum gañu bax ni khassay serigne touba asemadou bamba khadim rasoul kaddu gañu bayiko ci touba digeunte ma segade dem xallu demal dekk bi teud bi di ci ndo di feggo sen 88.6 ci dakar way 94 ci diwanu njambour di ziar bu baakha ba mbolam bay boy yaay boy sepp wolere yi and jamm yi magi rakki dekkondo ñam itam ñi leen di wax salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh di ziar mbolam ñi nga xamne ñi ñu bay xel jamono ji mo xam commerçant commerçante ñi ci borob liggey kay masan ambulance ñi ci secteur transport bi ñam itam ñi leen di wax salam aleikum wa rahmatullah ma jam rek ngeen fanano yalla ngeen ko yendo kon ñu yaatal batay ci 95.2 ci kanam tuti ngeen mëna jaar ak ñun ci 88 628 13 37 commerçant commerçante taximan bis ndiaga ndjay ak mbolé maçon ñam itam ñi leen di assalamu alaykum wa rahmatullah way di ziar mbolé mécanicien ñam itam ñi leen di ziar bu baaxa ba marseille ñi ci are yi yaay boy ñi leen di bégué bu baaxa ba bay ziara bu baakha ba bay bal la jeng gor gui ci santier bi ngi koy ziara mom itam bu baakha ba serigne mor ak mbolé ñi nga xamné ñi ci bureau yi ay diñu baye xel kon ñu yaatal batay ci assiru bi assiral jotaay bi ci 95.2 la 88 bi ngeen mëna jaara mu ci kanam tuti 628 13 37 ñu yaatal batay la voix de la paix la solidarité de l'espoir waye lepp dame ci limbalox organisation Khadim Al Mustafa pour la solidarité islamique ñu yaatal señ Allah

0: sont nak biti ak mbolé waatal bi sama ñu ñi leen di bégué bu baaxa baax ñu ko ñu yaatal ba tay ci 95.2 98628 la à 1337 point bi la won ci bangi bangi
1: coupil ah waaw wala Sénégal de lool moy Sénégal
0: tangor mom bolé ko coupil bu metti non dañ da
1: coupure de mënta ñak way ni mu tégalo mom da doy war tamen lima jaxal un peu partout la na de Touba dong bo démé yenen dekk non lañ koy jambati ouil fofu
0: bismillah assalamu alaykum
2: diop
0: ñi ziar ba wa kay diop
2: ande ke
0: ñang ci jam
2: sallu ba
0: alhamdullilah
1: ma samba wa diop way jere jeuf ma ngi lay bëgg ba
2: wa la ngeen da dawal yoonam
1: ah quran bi diñ non da dekk ak ñun ben way ci suba dañu ma Sénégal doxul man ko est-ce que mi ngi ram sax est-ce que mi ngi ram
2: ci man la
3: dafa ci ñeñ
1: ñeñ yalla ci yalla soti ndom ah amin ya rabbal alamin amin
2: yalla baax
1: ah yalla bari ne sutura
2: jomono tol
1: deug la job
2: ay jaar baax ni rafa ci jotaay
1: bi jere jeuf
0: job yaang ci jang ma sam
2: Abdou Samane Tay
0: Abdou Samane
1: inshallah
2: ñiar wa tammi nak da ngat lol
1: baadu ñi yok ko han
2: ah xawmu ni ñi def na wa
1: xawra gatt dal
2: yéme na da
1: ah ma sha Allah
2: baana wa
1: yalla baxna jerejeuf ay ci umu
0: jerejeuf jow ñu koy gëreum momi tam bu baaxa baax jiko jaxal serigne Massamba jow ci daru karim am wala ñi nga xamne ñi fay baye xel jamono ji ci antan gëreum daf leen di da deñal batay ñu yaatal ay 82 622 1337 baye fallu ci baxda ñi koy ziaram momi tam baakha ba bayle mom Serigne Abdou Khadir Mbacke e Serigne Cheikh Cissé talibou Serigne Sidi Mansa Abdou Khadir bismillah
4: assalam alaykoum
0: wa alaykoum salam wa rahmatoullah
4: wa alaykoum
0: salam delo ziar bu baax
4: ñam jam bu baax
0: alhamdullilah
4: ñu ma saw aji Abdoulaye Sambou
1: jere jeuf
4: ñam jam bu baax mu ndey daru
1: baye Modou Ndiaye daru
4: papa mam Serigne Sambou
1: papa baye Sambou de darul moxti
4: wa ñam jam bu baax
1: ngi sant bu baax
4: wa ñu ngi lay téw
1: lu de jere jeuf
4: ram kaddu gi
1: ah Mohamed Lamine Bara
4: wa
1: ne ko mang koy ziar mom Serigne Muntaha
4: papa yu ñu jam ba
1: ñu sant baax kay
4: da bayma sambo wat ziar bu rek
1: ah inshallah inshallah
4: bayma sambo wat yaangi
1: ci wa wa jere jeuf
4: jox ak ndam rek
1: yal nañ ko yalla boole defal
4: jere jeuf fay
1: bay Modou Ndiaye daru la
0: bay Modou Ndiaye daru ñu koy gërom momi tam bu baax di ko jaajeufal batay ci antangorom daf koy daal di ñeel kon ñu yaatal batay ci 95.2 81 ngeen mëna jaara ngeen batay ci 128 1337 la voix de la paix la solidarité de l'espoir kon ñu wéy batay
1: ay ci

0: kuyul fofu
1: ah sono ni
2: akay sey mbacke
1: da da ko legui di waw
2: gay jere jef ah
1: wa da ko serigne moussa di fek hmm ko suñu mamam de bo jay hmm ya dablo hmm ak sofa bay moussa di yepp hmm ak ngere yepp ak gentu we
2: maysan
1: wa ram tamine bu baxna
2: inshallah
1: sam ni lay ziar baax
0: jerejeuf seigne mbacke jerejeuf
1: yalla sam ni jabal ni liggey baax wa digal
0: jerejeuf barakallah
1: ah jerejeuf way jere ngeen di yaa jox sam
0: way amin way
1: jerejeuf way
0: ay ca ñu koy gëreum
2: jerejeuf te jaajeufal nañ ko bu baaxa ba cianta ngeureum daf koy daal ñal kon ba tay añu yaatal ba tay 86 128 1337 serigne hadim diop mang koy bëgge bu baaxa ba serigne gorolum ci jannatul mahwa bay faalu mam jaara ñi koy bëgge momitam bu baax ci kessa ñaan bu lay wéccin ko jotaay bi ak ñu

نفالي سوانا بالنبي الله وسدا وسيق إلى خير الذي يتكهن نهل

نفالي سوانا بالنبي الله صدا وسيق إلى خير الذي يتكهن نحل

يا شكور صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم.

من سنا لا غدا بي كل ثار الوسنا ومالك لا تغتري من سنا لست بواسنا

dimay ko ko bañ di wo ko ko fandi ne xal safo ko ko sofay ko dul kuy moy baram di faja jo ko xam le mbodi se xal di gene gru ci toskare jox baram fekku ko ñepp xebon ay ciosanam mu fal ko ba ñepp faale ko mok boromam di fekku ko ñepp xebon ay ciosanam mu fal ko ba ñepp faale ko mok boromam di fekku ko melni man jangul legeyul musé xal sol ko xam xam mok baramam di fekk mourid.

0: 88.6.
1: Bu na du joga. Bu na du joga. Bu na du joga.

I'm you.

Oh, man. Come on, be good, boo.

0: safaanu boo fàttee ab sunna moom julli gi du yàqu, waaye bëgg nañ nga def ko ngir julli yii ñëw ci kanam bu fekkee ab weex nga fàtte ci sa yaram. Kon mel ne loolu macha allah leer nañ. Xam naa daa mel ne waxtu bi wante loolu mooy te laab lu mat a bàyyi xel. Laab mooy lépp ab julit, ëpp naa sàggane, ëpp naa foyee, ëpp naa yamale dara.
1: Ndax
0: laab day ngaan nañ ci ab julit ci lépp. Kon boo dee bokk dee di ko war nga koy fonk, kon nag boobaa nga bàyyi xel yooyu. Waaw, bàyyi xel xas ba pare cër farata bi am lu wee am lu des nga gis mu yàq tàll nga yokk nga ko jox ay nit nga maanaam nga kii ko nu ko waxee. Waaw, maam daal képp ko fàtte ab képp ko fàtte cërub farata ci njàpp mi day xool bu jegee mu raxas ko raxasaale tànk ci sa raxas ba gis ko ca tànk la ca sës ba ca tànk. Léegi nag bu yàggee te mooy bu fendee mu raxas ko moom dong ànd ak yéeme, waaye bu fekkee am na genn julli nag gum fi julli yàqu na. Safaanu boo fàttee ab sunna moom julli gi du yàqu, waaye bëgg nañ nga def ko ngir julli yii ñëw ci kanam. Bu fekkee ab weex nga fàtte ci sa yaram moom da nga koy raxas moom dong ànd ak yéene, waaye loo ca julli boo ko raxasagul du baax. Bu fekkee da ngaa dem bay raxas kanam fàttaliku ab sunna doo dëppaat da ngay wii boo noppee raxas ko, waaye ay wuute am na ci maanaa bi maanaa xam nga raxasati ku jara sunna la, jallaxliku sunna la, fiiru sunna la. Léegi nag nga fàtte ci benn ci yooya bay sëlmal sa xar ba comme bay sëlm. Loolu dañuy bañ nga jóge ci maanaam jóge ci farata di dellu ci sunna, ndax fii nii moom yaa ngi dugg ci farata njàpp mi, ndax yaa ngi sëlm. Boo ci jógee war a raxas loxo nday joor boobu loolu farata la ci njàpp mi. Boo ci jógee yaa ngi war a masaa sa bopp dem gi farata la dikk bi di sunna. Soo ci jógee soo masaa say nopp bare yaa ngi war a raxas say tànk yi farata la. Kon nan ngay jógee ci farata di dellu ci sunna, waaye ixtilaaf bi werante wóote gi am na ci. Man nag mooy diine noonu lay doxe. Ñu ngi siyaare mbokk yëpp, xam naa dinañ ci ñëwaatee rek incha allah gën koo leeral. Noo ñu siyaare mbokk yi taalib yi yëpp, bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn fu mbokk nekk, te dañu bàyyi xel ñu ngi leen siyaara soppe yi wala yi xarit yi am di jàmm yi fuñ mën a nekk rek. Ñu ngi leen di nuyu bu baax, ñu ngi leen di ziyaara di leen ndokkeel ci weer bi ñu nekk muy rabiul awal, weeru gàmm incha allah. Waaye di siyaare sunu mbokki baykat yi ñëpp rek macha allah. Yàlla yàlla mottali, yàlla yeggale, yàlla woomal, yàlla barkeel, yàlla ngeen ko muurloo. Yàlla mën na ko, yàlla na ko def. Mu ngi nuyu waa kër ma Kumba Njoon, tàmbalee ko ci borom dëkk Sëñ Moustapha Guèye, Sëñ Cheikh Mbacke Njoon ak mbokk yooyu yëpp rek. Mu ngi leen di nuyu bu baax, di leen siyaara, di leen ñaanal 88 628 13 37. Mbokk mi bàyyi xel 88 628 13 37. Ñu ngi siyaare mbokki taal yëpp, bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn mbokki. Kon noonu ma ko rek kër ma Kumba Njoon, mbokk yëpp ay yewoo, waaye mbokki Luggul, mbokki foofu yëpp, mbokki Ndaam, Tirey, Nargu Ndaw, Sëñ Moussa Diouf mu ngi foofu, Sëñ Gala Sarr, mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen siyaare. Xam naa ñuy sant Diouf léegi gannaaw ñebe ji ñor na moom. Ki nii moom mel na ne fi ne yëf yi moom kii na, ndax garasu dër bi daal amee am na ñu ma fi romb yoo xëy daal doy na waar. kon ñu ngi ziaré bokk yoy yépp rek bayiwuñ kenn 88 628

0: Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulullah. Kon xamna kon mbokk li mu xey legi dañuy jox imam mu nuyo. Bu nuyo mubasharatan na ñaa tab ci birtani. Imam assalamu alaykum.
1: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Man cheikh ñi jël suñu nuyo diko ci nuyo bi nga xamni. Matale na te rafet na wax deug yalla. Tambale ko ci ci sey diine yi ci dafa alla yi ak auditeur yépp.
0: Ana li ci dool rek wax ko suñu tambay yo xeri Allah yo ak xeri ibay yo. Mo xam jitu diina la mo xam jitu aduna la tay jitu aduna yi sa gis nañ ci ño xam dañen wutal mbubum kiray mo xam ne bo len songé rek mom da tay nga am problème suñu kilifi di tamit waxon ko bi tam war na len wugutal lu mel nonu ndax jamono day na war waye tay dañ ñew ginaaw bi ñu xamé kilifa diina njariñ gi mu am ñi nga xam nak ñom la jitu muy talibé yi manam nga xam ne mom nañ ko yaatal ci fep keur kilifa ne rek ñepp rek manam nu mu wara mel ak naka la wara topé sirriñu
1: jërëjëf wa jax ci laaj bo xamna xamna dañuy tambali tontu rek wax tontu li mën na yaat lool mu mën ta san at te du jeex ndax tontu li mom moy wa ak adina mas yeb ak ci tollu ay jafé jafé ak bi demu na yombé ñen mu lo ko tondu ci ben xalx rek ben digitay wa tax laaj bi dis lool laaj mi ngir tontu ko dañuy jënd ci at ci man ra amin ko mun ko ran xay yu xay ru bi yar bi ni ba ca ada ko iman ci dal yam neena bu gis ci en munkar munkar mun la yaat lol bokk na ci li ni nga xay mo xay ci jamono ni diko deg diko gis te ni gën di yof di yaq tax bokk mo na jurul ab jappante man takal ay nit kon munkar wessu lol ala salam non fu ngeen ko gisse rek bindu len ko ak loxo bo amul kat ni bindu ak loxo ci mana wax ni ngir mu dañ nga wax so señ te wax nga bañ ko ci soxo am nga nit ki limu bañ mom duko def mukk mukk duko diglé
0: deug la
1: motax kon kenn ku ci nek am nga responsabilité ci li am ndax bo mënul diglé cartan mën nga wax bo mënul te wax mën nga ko bañ te li nga bañ doko def c'est comme bir ma nga am rek niti mom adu bobu mom dañ ko tek fele kon naw bo gi ni digënde li am rek dañu baye adu ci tek ne la bañ ko def ci top nak ñu ko tudde talibé té ñu ko waxé bo né talibé yobalé na xadim bi layen bi ci tan di murid ba ki nga xamni dafa bok sax ci jamaa ibadul rahman ndax am nañ amir ñoñu li ñu wara topé seen njit moy ba señ touba di lim melokanu ñu xey mom moy top ne da wara deggule ci top gi nga xamni mom lay top ci muy top parce que fil mahabba ta bu de deug ci mom nak kon lay yomb ci bim ci tek moy imtisalul awamiri ay suwarat moy ndigal jege ci ci top rek mu jafé bu nappé mu ndigalat mu jafé rek ta dekk ko ñaar yi duko def du am choix du dingat i'tirat al ikhtiyar saw wa seug bu tax mu def nangam ah seug bi wa wote def nangam yew wo seug gedd nak wax nak def ye ko nak jakarlo mom waaw day mel ko law ñenti tombu yoyu nga xamni mandar nga ab salu de la xamna bu fekke ni ben amna ci le xawma bu muy doon ndax bude jeffe ndigal yi la ay ciworam nekul ci ndigal yep la ñu jeffe legi dañuy tan ndax niñ bëggoon ñu dëkk ci Touba wala bu ñëwé Touba magal gi nekk fa wala fu mëna nekk def ko comme Touba ak it bu mëne talu ne bu bir bi xadi bi yep la wax kenn ku ci nekk sosé ñi bu ñu lay comparer li ñu bind ku ne da nga mel yalla diglé téré yalla téré kon day melni lu ñëpp sodé na lu ndigal yi ñi nga xamni ñom bind nañu ñu ci bind way ñu ci di ñom bo defé bokkar na li ñu bind lay mel ñom ñaan dañu yego ñi nañu bind ci nangam ak nangam ci nang lool ak du xar won wax day melni comme ño bokk ben serigne bi len jangal bokk ben téré bu len jangal ali sattou salam téré bi da alquran professeur bi di yon sattou salam day melni kon buñu bokké luñu tari rek lolu du nek du nek sultan deug nak serigne bi gawul ci ci bopam ni man dañ may top waye talibé bi mo xam ni ñu ko ñak xam yalla té ñu ko xam ci taxay bopam mu dem ci kum japp ni koku xam yalla té dina ko xamal mu and ak mom bay ko bopam diko diglu mu koy digal mi ko rew mu koy digal mi daf mu ko téla muy bay bu demé ba gis liñu gis nak wax dëgg yalla yoon la nak ci nek pousse buy ñew ak dilal bu tabax delu ci wax ni ki top ñu ko ci da talbu ñu wara top top ki nga xamé mom mom la jox bop mom moy serignam moy limu wax moy serignam moy accepte fil mahabba moy lolu bu nek ay wax way na nek deug jo xey day and ak bi jefe jefe ci ndigal yi nga xamni new ñu la moy da ngay tok bu ci mu taxani lañ def na nga mudug def moy ndigal yi ci moy ndigal yi ñu señ ci wa bindu wax ni ñi jamo yalla wax yu haram yi ak yu dagal ndigal yi fofu la tambule ndax lan lam la wax tam man muaba mum señ ci wa woni bepp señ bi digne min jiati min jiati min jiati allah neena koko haqu wal bokku khan yi tabba neena koku ñu wara top waye nak man yi amul min jiati nafsihi kuy digle nak serigne bi di digle ci mom xexe bëgg bëgg wopam neena koko fo wa zalim mudul neena koko dafa sank ci lay sankat te luñ xam na li serigne touba min jiati nafsi min jiati rabbi ci lay digle ndax ñi ni top ñepp ñepp dañu nekk suñu gudd ci serigne touba yalla defal lu nak ki nekk suñu touba ci jamono yi ak jamono yi ko jidogul ku lu ñew mat nga serigne touba yeneen kër yi non kon muskila yi problème yi ci talu bi la bok yow ñi li la digal bo may digal suñu taxa bo may digal suñu cheikh aliou bo may digal serigne mbaye mansour mom lañ digal mom lañ digal mom lañ digal waaw lutax nak yow nga bëgg nga japp ni li suñ cheikh wara da ci jaamu yalla ci jarign nit ci nangam ci nangam ci nangam yow mom ap talib nga lutax lool kon day mel di talib yi kon war nañu delu ci wat ndax gis nañ ñu buñu démé ba di dégg nak ci biir ben tariixa ñen ci bop ba bok té lu bok am ñu leen jigé lool dem bay def ci ay pelam ci ben tariixa té biir tariixa bobé di jëfant ay pelam lo xamni ay wax légui na nangam bu dëkk amul won mais li tamit lu ko jigé sax amul won kon day mel li wax jot na ci taxé ba ñu té loxo ki nga xamni ni jëf jëf do xamni da koy genn ci biir tallu bi te mu japp li ci tallu bi la bokk ba leg kon tallu bi ni ñi nga xamni ñoo sal sal mi ba wax di jaxaso ba lan ci jog ñu ñoo ñu nañu delu ci wat seen xol xamni nekk ñu ci ay parti politique yo xamni dafa jaar lu yoon ba seen ci nekk lo mëna bu xëpp ko sa benen libéré morom wala sa benen mbokk militant mbokk yi li nekkul ay parti nekkul ay is bi nawetaan li walu tariixa la li walu l'islam la bokk ni saaba yooy su ñëw la ci diine te taasub bi nga xay mu am ci biir taaluba bi yonte bi noon na laysa minna man ta'azzaba waaw par farlo neena bokku ci ñun ku koy def far moy man sétena dal ci tariixa sangam sétena koku mom far la moy moy fete la la alam nak moy ak taazub moy far far lo te mo am legui ci bir furu ni bokki legui nak serigne fi mu don ni bismi ci dafa taxaw day mel ni ñom lay ñu ñop talib yi ba nopi ndax ñi fekke won seenu gund ñom serigne fi dañu wax ñu deg ñu def ñu gis legui nak ñi yow seen ginnaw fekk nañ fi mbindum serigne soosu ak ñu yar ñoñu wax ngeen deg def ñu gis kon muskila bi fan la nekk moy nit ñoy bayyi ndank ci bayyi ndank di bayyi ndank di wutal seen bop nak lu ñi ande ko serigne nak ndax kat adamul i'tirad bi ñak di nak bok na ci ñent sart yi adamul ikhtiyar ak ñak am choix tanal sa bop ñaar yoy mom legui dañ ko effacer moy dedet legui da ngay def i'tirad da ngay wax dedet serigne muy wuroon def nangam lu tax muy def nangam wala serigne bi def lu ñepp da nga li dedet man li lay def man ikhtiyar kon ñew na i'tirad ñew na waaw legui nak wax deug yalla su la nexé nga ni man mi day ap joueur la joueur ben équipe bu nek fa ci Espagne da di ñew fi ci Dakar ci borom confection bu ñewal la bulisson yu mel nona ak seeni mayo bu jënd dal yu mel nona est ce que da tax nga nek ci équipe boba bu ko def ap joueur di bu wédde nga fay kay miñu
0: dedet
1: wala sol ngo do kulul seen ak photo bi nga tassare ko ngor sa bal waye xala ba wer de rek ku dem ci bir ke talu bi gis nga nek ci ak nek ci bokku ni li lu gis na xamul ko genn gor non na ba seenu seigne touba de bu ko wax nak damay tiss mon touba seigne bi bu wax seenu seigne touba bu ni ah kay mom lay wax de bokay laaj da bo nopi mu ni yeen day seenu seigne touba nangam nango waye man ko la gaw yeen ak seenu seigne touba bu law kay lu seenu seigne touba mo nangam ci nangam ci ñaar dañu sore mom leg lañ day mel kon talu be legi mom gis nga man nañu merlo ñu bare waye day mel ni sondel bu tax rek luñu gëna tax ñoo ñi gëna jeex ba ñoom legi duut ñu defa dara bir talu bi dañ ci gelle seen bop té gis nga nak bu boba nak luñu def lanen dey tud way legi yow ci lu taw mourid mourid nak ñu gis nak mourid nak mom mo safa lu mourid
0: wa mi fere
1: daw mi ngi fi kon nak da fa melni li nga xamni moy sabab bi nak nga xamni fiñ tolu ni ñi nga xamni dañ la nitu de ño xamni dañuy def ay chronique ak ñi nekk biir waxu ka yu yombi lol te bi mi talu bi ci mel nu mbolo mel nu mbolo nu bokku ci don ci ay jull lañu ak ñi nga xamni beul ak alal ñaar yi lañu ñepp bu xewé ba jant sox ci biir waxu kay buy fukk yaako juroom ñepp ñoko yaako ñaar ñoy ñi ni ay talu bi ngi dug bi ko ay seen sal desna ba lu ni tendu ñi ni dambu na ba wax ba wax lopp ndax bu ñu démé ba ku melni doomu cheikh abdoulaye mbacke li yalla dem ko fe yalla lol yow ba melni ko xamni dañ ko bëgg genn ci yoon wi yow ku la ni bu serigne bi amé gan gogu mu am gam am ba nopi bu jalle ku la du ko ni ko nak legui dama bëgg dañ ñu dem ci serigne bi nangam mu def ko yow ku la ni lol du am
0: wax deug yalla
1: wala ak yeneen yu bari yo xam man na la ko tegal muy ay fetex yo xam ni man na mu topu ci legui nak indi nañu nak law mi suturo go xam ni ñoom ñoo ci amé ak yaqule ba ñu sa sumam ta xam ñun dama xam sa bi dug dug mer nañu ba bëgg yeek dem ci yoon ak jël ci mu am tamit bo demé ci awal legui kon nak li du lu ndaw man tax li du lu ndaw li fi ñu toll ni al waahid man na dem ba juru waxuma la takaliko mom amna mom xuma na bolo dem di way takaliko day amna déjà ci bir famille té ñeko jur bi seen yoon ñeko ci famille waye ñoo tok fañ tok wax lañu wax ñi séran te diglu ko mënu ñu ko muñ té xamna ni buñu bayé day gëna arrêté ñu bëgg arrêté lolu yaang koy wax légui buñu amul nak balanu siray ni jitu rew am wala bok buñ ko amul ñu am balanu siray mo xamni mom la ci jitu assemble wala ku nekk premier tir am wala bibu ko sax bibu sax am na balan
0: waaw dibu am na balan
1: am na balan mo xamni mom boko bëgg na japp mom bu noko japp non
0: dedet dedet
1: waaw balan mom buñ ko wussal ci nit legi ci defa jini
0: dëkk yalla jarna de
1: député yes jitu rew mes ci le permettre assemblée yépp sidifé len jëlif waaw sidifé len jëlif sénégal non ko yalla dëgg
0: waaw mo len jëlif dé nga dëgg dé
1: dama la waaw ñu len jëlif
0: waaw waaw
1: kuma la woté tay ji woté rek xali sénégal yi woté loxol
0: do am nit dé
1: mom sax day wujj parce que bu ñuul
0: waaw day wujj
1: bu duñu galé ko tam day wacc
0: day wujj
1: day fo mu ma sam nga na la day wujj
0: ba lu mel xawona fi am sax ñu am luñu japp tombek ma magu daara mooti dañ ko fam
1: jeureu jeuf jamono yi president Macky
0: wax kay mu gok
1: jamono jeuf lu wax na deug bi ba comme nak lolu fofu la jamono yi toll legi lolu ñu koy fatali akla wala bok ñu koy ñaan ñu wutal dal am pexé ci kilifa yi la li ubeku nga xamni moy saal kilifa yi wax leen gënal leen sax ci mitéra bi ñu nekkon
0: waaw
1: dekk loolu leen fanan di tuddu ci ñoom lo xamni ba melni dal ñoom dañu doon am ci lawnu taxaw
0: waaw
1: loolu upp na met na ci xol yi vraiment mi ngi takale nit ñi mi ngi indi lo xamni kenn bu ko mëna defal ci yaq ci ñoom ko am nañ ci pexé ñoom nañ ci dal di sart pexé mo xamni buñ ko ci defé rek li jall na way li ñëwé ci dina séral xol ñi nga xamni ñoom ñoko dem nit ñu xamni état bi yëg na ni la ay kilifam ci am na ci pexé ndax nun fa yu ñu démé lu ñi ak ñi melni man ci ñu fa ñoom ñu atté yobbu ben pelen ci ay yori ñoon dañ na yéne def ngeen li ngeen wara def waye lim leen nakare lañu nakare waye fi amu fi ben loi bo xey man na télé de ñi ngeen indi ni wallahi la ci
0: wax nga deug kay lu wër nga wax
1: waaw voilà muy procureur muy juge la ñoom ñepp ay talib lañu ay talib lañu su ko defé nak comme démé na nonu nak wax deug yalla ñi nga xamni ñoom ñoo ni ci kaw ci mëna change ay loi mono proposer ay loi amna lo xamne boko proposer day jall ñepp ci d'accord ndax Sénégal ñepp am kilifa
0: lool deug la ñepp am kilifa
1: ba ci jango bi ay kilifa lañu ci même chrétien yi bëgg luñ ko leen aral
0: seen kilifa mom waaw kilifa am solo
1: ah waaw parce que ay kilifa li señ bu waxam señ day jaxar ñu bo waxatoon am kilifa li am solo
0: waaw kuko amul amo solo
1: voilà
0: ku wëru wu yamba bama
1: waaw ko nak dinaaw kilifa mu ñu fay jatt yalla jox na ci kilifa yo xamni fess nañ place bi té bo jaxé gene rew yi nek ci bir entourage Sénégal bi yow ñun dañ no ñëlé amna mu jabay xarit dañ no ñëlé parce que ñom xamu ñu li ci amuñu ko té bëgg nañ ko xam nañ té mu lu giñ ko am waaw ñom les parfum mo fa am parfum ndax da ngay bokk nit nday ak bay sax waye yow nga jëm ko xor
0: waaw
1: yow la du koy upp legui ñuy ñew ci yow su ko defé day mujj mom bu muñta am mbolo mi nga am su ko defé nono ñew wala legui mu bayina dem and ak yeneen goxay mu la fu mbolo nga xamni ci bir benn dekkul ma jinni mbolo man na fa waaw legui nak ñoo amuñu ndax Sénégal ba ñu tambalé du wote l'islam ba legui wessu gu ñënd téré ko
0: waaw
1: assassin yi dem nañ ay presque mat ñu jull
0: nga deug de
1: voilà kon mag ñom kenn ñom
0: dedet
1: ah kon ci gattal dal lolu ubbi la won rek ndax gis na ni yi nga xamni mom mo def ay tadakhula ci bir taluma ji amna ci lo xamni amna sabab waye taluma ñoko sabab am ño xamni duñu ay taluma sax waye ñoom na sabab lolu
0: deug la bu wer
1: waaw legi nak luy def ba dindi ko bu ñëwaaté war nañ ca ñëw ak loolu nga xamni jindi ko ciëm jëm ci walu digënté jigéen ak walu yëkëti kaddoom digënté jigéen ci l'islam digënté ak goor ci walu
0: njit waaw
1: su ko defé yoyu inshallah di lañ ci indi bu dé ci deuxième partie ndax dafa wel dama dégg ni noddu dé
0: wa ñi ngi noddu kay wa
1: fekk amo benen laaj bu ci digël bu fekk jot na nak ñu bayila kaddu inshallah
0: wa xamna dañuy dem julli ñëwaat
1: wa
0: wa li nga wax sank dafa am solo ñi nga xam dañu nek ci réseaux sociaux yi bañu ne ci radio yi sax am ñu xam dañuy yak ndax ki nga xam ne mom ay biir mbokk la ñoo nga bëkkoo génn ci mbir mi ah yow mu ko ci génn yow yaay kan est ce que yow yaang ci biir
1: mala ba dedet
0: wa est ce que yaang ci biir ba bëgg génn kan
1: wallahi
0: yaay tam lool lu ñu wara sét la te biir mbokk tam nañ ci wara tay mbokk la
1: deug la
0: waye biir mbokk nak bo bëgge dara am ci ngeen xaar mo kenn ci mbokk gi jox ko kaddu ya nga def lo xamne waru la
1: deug la
0: yey tam nañ ko baye xelu baax baax ba habib
1: deug la
0: ko inshallah xamna bilal mi ngi wax ñu nodd buñ paré ñu ñew ci tadaxulat yoy jigen ji yëkëti kaddu ak jigen ñi nga xamne ndax islam nang na mu nekk njit den ci ñew la inshallah wa
1: baax na inshallah
0: jeer ja ba habib ñi ngi sante ba habib geew baax baax ci leer yu am solo ma sha Allah ci walu talibé taxaway bi nga xam war nako am manam hadam ihtirad ak ikhtiyar ma ak hadam ihtiyar manam bul di nga tayit bul tanal sa bop yow lepp lo xam señ bi tan nako ba ni li la rek yow jappal ne lol lañu war def bul di nga mukk wo bu señ bi wax mukk ba nga na señ bi wër son waxe ni wala li la waron wax wala dal bu nekké ci walu diine nako top way walu aduna duma ko ci top diine man walu alakhir mom dina ko ci top way walu diine aduna duma ko ci top aduna ñom lepp lañ fi nekké dañ lay défaral fi sa aduna ngir bu alakhirah ngiru mana jak kon liñ lay digal ngir nga dox ko ci aduna mo la jariñ ëlëk kon da ngay baña di nga na wërton waxé li ni la waron waxé wala da ci warona mandu yow mo rañ sété mbir bu señ bi digal tam bul tan na digal rek lay nga taxaw jëf bo jëfé li nga bëgg yalla mëna ko défal ta'assub tamit manam du jëma manam ma am fofété manam ta'assub baxul tamit da dañ ci sétlu sax ci biir kër gi manam ci biir tarixa bi ki ni man de kër señ diiw la bok ke ni man kër señ diiw la bok kër señ diiw bu woté fa nga bok yow nga dem benen señ bu woté nga ni man bokuma fofu fé la bok to ñun ñep señ tawa mo lañ jabaté ko yétam inshallah xamna ba habib nañ ci ñew gën ci andi léral kon bilal inshallah nga noddu ñu lay julli daal ñëwaat seen ñaarël xaj inshallah
2: مالك يوم الدين يا رب لا تتفرم ان الشارع تنسقم ساتوك انعمت عليهم خير ولا غرياني
3: جلدي وقتو جلدي جرد في جدوبا ak li ko wor ñi ngi abbu micro gi ñu jaglel cheikh abdul khafir mbacke jallale ci li nga xam ni mom modi noddu gi bu ñu noddé delawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu maasé tewlu ko bismillah

manam siddiku fi mahabal cheikh abad nga bëgg sëriñ bi bëgg ko xamni bëgg ko sax la sumum tisal awamir hay sawarat sa yu ndigal mu roté rek nga jëfé ndigalam buñ waxé na ndigal nak moy limi joxe moy li yalla diglé yonenté diglé ndax loolu lañ xam ci sëriñ loolu lay joxe ndigal loolu la lay joxe jaamu yalla def lu bax moy tundiku safaan nga jëfé ko nak tané na ta nga bayyi diingat sëriñ bi dabar limi woté sëriñ wër ko won waxé ni ak melni yow ya gëna xam sëriñ bi yow kay ginaaw dem nga ba yaakar ko gis ni mo lu gëna mat mo lu gëna xam yoon wi nga top ci ginaaw nak top ci ginaawam rek ndax bo jëm ci barab ya fa ne ki mo lu gëna xam fofu nga top ci ginaaw nak top ci ginaawam rek wa anna hadha siratul mustaqim fatabihuhu way wala tatabi subula bul top ñalli top ko ya japp nga ne mo lu gëna mat mo lu gëna rafet xel mo lu gëna jang mo lu gëna jige yalla lu mu digel nang ko do waye bul ne man de ma digele li ci fet gi ma def ko ay wet gi mom duma ko def wet gi duma ko def da lay deg mu ne bama digele lu jëm ci walu alaqa ma def ko waye na ci walu aduna mom deret ko mom nama bayek sa sama bop d'accord sañ ko ko kon moy yow ki andutok mom ya da nga bëgg and ak mom ci wet gi do ci and ak mom kon koku ne japp na doyu la ba far nak yow legi bo waxe nga ne wërto na waxe ni ni la waran waxe wala nangam ak nangam koku ma i'tirad may ko diat aussi bul amuk tan señ di lepp lum la digal rafatal ndort ni lim la digal non la lu bax la bul jema xalat na est ce li non la non jappal ne lol la lol la ma lay jariñ tañu baye ta'assub mo ta'assub moy par parlo baxul fen nit ki non necc lim wara ne rek teggu ci njub way bu ne ki la andal lumu def ma anna ci ke anduma ak mom mang koy jundji legi ba ci sunu keur kilifa yi da nga ki dana man de wa keur nangam la kene wa keur nangam la kene wa keur nangam la te ñoo ñep nga na wa keur genn kilifa lañu am muy ki nga xamni mo sos yoon wa donc yoonu murid du tariqa nek serigne touba jangale du tariqa way nak serigne touba moko sos serigne touba moko sos ñi ci aju ñep ci mom lañu aju penc yoy nga wax yep penc yoy yep ci mom lañu aju nga na man ci penc mi la bok wala man penc me penc me penci mi bu wote nga dem penci me bu wote nga ah ñun de wote gu ñu xaar ci suñu wote penci me bu wote nga na mané dañ ci suñu penci wote gu ko may taxasu may par parlo lañu gis ni penci yep menn penci la te ñoo ñep ñi defal ñoo ñep tu di diglé ñu ñep ñoo bok sëriñ bi bo démé ci khadira nonu bo na ci tidiana nonu bo na ci layen ila akhiri waye na taxasu bobu lañ ko wara baye par parlo go yoy nak moy andi tadakhulat yu bari yi ci duggal yo xamne bokku ci ni mako jinj lay jigen jox jigen yo xamne ni def kurel du jang qasida lu amul fen du yon boko waxe nak xeyna ñeñ ñu mera la wala ñene ki xamut way do dem ci menum njangale mo xam njangalem serigne bi la nga fekk ba amut njabot gi nga xamne ñoy leeru serigne bi biñ fi nek kenn mu se ñeme taxaw ñewna da ngay jang qasida sen wet jigen amna netali buñ ma netali te kima ko netali man wolu nako lol nak ñaare liñ leen net ki leen net dang koy wolu xamni ku wër la fu wër la jëlé na do am talibé yo xamni dañ ñew doon ziaré ci serigne salih buñ ñé kurel bi goor ñi jang fa jang mu am solo jëwri ñi daari ñew jigé serigne bi ne ko dafa am soxna yo xam dañu bëggoon ak barkélu serigne bi ne ko sallaw liñ ci xam liñ ci xam la ci xam rek wa fofu bo jangate moy goor ñi biñu jang taggo wuñu dañ ñëw def ko reul di jang li tax jigeen ñi bëgg jang ngay taggo li tax jigeen ñi bëgg jang ngay taggo kon amna lu tax kon yoy mbokk yi nañ ko bayyi xel nañu bayyi di duggal ci yoon lu ci bokul motax nga gis ko xam day tok fele di jema wax di

ma yaq munta yaq sa ndax yoni borom defar nako par ken munu ko yaq way yow mom yow mom di ci duggal lolu ci bokul nak yow mom lañu wara yedd yow mom lañu wara waxal jigen du jang qasida nako jang ndank duñ ko yekati def ay kurel wala ñi sikkar du yuxu melni comme goor lolu ken duko def nañ ko baye xelu baxa bax ma sha Allah di wax ne mbokk yi mën nañ def 88 628 0618 88 628 0618 inshallah dinañ ñew legi ci tadakulat yoy bay habib dinañ ñew le inshallah xamna bay habib tam dinañ ñew legi ñu melni daara yi serigne daara yi tam bokku na tam ñi ñi wara ar na tam ñami ay kilifa lañu ñi ñi wara aré kilifa diiné ji ñi ñi wara aré kilifa aada yi mo ne kilifa diiné jang bo ñepp duggu nañu mané kilifa aada yi moy ñi nga xamni ño cheikh rew mi manam muy politiciens yi kilifa diine yoy ñu war aar serigne daara ci la bok ndax da ngay gis ko ku jël domam yobbu ko daara ja moy jang dem ba yag di genn ay tank buki wala tank yenen ni ngi koy tank jargoj ba yoy xeyna ñu duma ko fajul dara ñu jengu ko jengu jublu ci ak xoxor ak mbon wala yoy dede dañ koy def ngir mu meuna tok def xelam ci njang nak ko manam doy jik ci daw dem ken do xam ay fan fu mu ne lu ne man nako lor ay fan xala bu ndaw genn dem ken xamu fu mu fanan xamu fu mu yenn ndax lek na lekut ñuy wërd ci radio yi di yene dug ci dekk bi koku lenen mën nako dal ba mu dem and ak ñenen ñu xam dañ koy sank te deg nañ ko ma bataay xal bu daw dem and ak ay gensman and ak ñeneen ba far dem yaqku li xal bobu ñu jengu ko xoma yan pexel la def wala kan moko xelal ba mu dem boole ji ñew japp serigne daara ba japp wajuro xamna biñ dem biñ demee ñu enquête leen daal leen bayyi neen dem nañ ñibbi ba bis sangam wala weer sang mi ngeen ñëwaat ñooñu ba léegi ñu ngi ci huwa buñ demee loolu ñu fee fekk mën nañu dem ñu téye la wala mën nañu dem ñu leen boo ko defetee nangam ak nangam léegi xale boobu nag ak mujjëm la ñu seet ndax xam naa ni serigne daara boobu moom boobu buñ ko bàyyee ba mu ñibbi moom du jàngalati xale bi moom ndax bu ko di jàngal tamit xale bi moom du ko ñemee dóoriti du ñemee def ci moom dara ndax xale bi dem boole la ba ñëw jàppal yow serigne daara bi japp sa japp papaam même buñ leen bàyyi ngeen ñibbi yow moom xam naa doo ko jàngale ndax boo ko jàngal tamit doo ko ñemee dóor sa boo yexee mën na yàq sa daara kooku jeneen daara juñ ko bëgg a yóbbu serigne boobu ba xamee ne jaaral na fix serigneam du ko jëlati lee na yow waajur yaay des ak sa doom nooy def ak moom yooyu xam naa Baye Habib incha allah dina ci ñëw léegi.

0: yassal kulla
1: wakon bok inshallah 88 628 0 18 88 628 0 18 xamna waxtu nga dem way mbok mu jot nañu andam imam ñi ngi lay nuyu wat di la ziar xamna ñi ci ñaaral xaj bi xamna ba lañuy wey ci imam tadakhulat yoy nima koy jundje legi serigne daara tam ci kilife lañ bok da bay habib tay tay ñom ñi am ay jafé jafé lol ba bu ñu jéngé sax ñu yobul leen kasso ak yoy tam té yeen en tant que serigne daara imam yeen kaddu nga wax ci lol
2: wa xam nga ñun yalla dafa def am ay daara yu ñu yor yo xam yi internat la yeen ni dañuy jang di wacc waye dañuy sensibiliser ñu xam ñom lañuy jël bu ñu tambalé yi nga xam ni buñ ko defé yoon am ci ñom pal gilem ko maytulo moy lu demé ni yenn door yi ak jeng bobu nga xamni defar la waye du yak ñom ñu gisu ko ni yak la légui nak ginaaw mom lama waxal sank ci leg buñu amé plainte ba yobbu ko li ñu procureur di wax moy li le neexul kenn waye nak amuñu yoru ko atté Serigne Daara bet mom buñu ko yobbo dañ koy daldi yayi ndax dañ koy téré lolou mu def donga bi damay diggal Serigne Daara yi amna fem amna ay yoon yoy jaar ba ya xala bi ci doko jeug te lolou dina metti ni mom jeug du nga wara lek bu fekke lekoko du nga wara noppulu toko ab yenen mouma yo xamni xal bi da koy def liberté bi mu waran am ak li mu waran setan te setan met yow noy tan nun internet bu ne donte am nañu sen youtube am sen télé waye amna yuñu len tamal ba yoyé ci lañu yëm diko setan te buñu setan bi ñom rek waye li setan lo ak kene ci daara ji wala jangal kat bi wala yu mel non kon Serigne Daara yi pour le moment ginaaw joxu ñu dal suñu app legi nanu tegalé gul yeengi donte jeegi nak amna fo xamni xamnañ ko duñ fa dem xamna kër yo xamni ba legi ñang koy def way ñom duñ fa dem xamnañ ko bu baax baax legi nak ginaaw sama classe gi mom fuñ ko déggé dem té do ngay amna ci ay benn dongo yo xamni sheytaane mo dugg ñom di len yaqlo dañ la ko jox ngir nga def ci mom alcorane yar ko mais sheytaane moko préparer ngir ñoo mu ñew yaq daara ji xam nga dongo bu def fexé ba ka ne ci biti ne ci centre mbirit ci police yeug ni man mi rek ma jégg bu def sangam bobu dongo sheytaane la
1: bu max
2: sheytaane su tax ñu jël Serigne Daara ba yabanam ak nangam donte dañ leen yobbu bayyi leen dit koku commencé na tass daara ji
1: waaw tass na
2: amna influence bu duggal ci xalé yi lu xalé yi xamul won te bu xalé yi doone témèr dina ci am fukk wala 15 yi ko capté
1: waaw
2: ñu nonu dañ di gëna jox fit dañ leen jox fit aussi xam ni ñoom légui jeng mom jaxul légui xam sama ben dom bo xamni daf na won jamono munima ke Serigne Touba gi na ci rew sangam ma fi jangale am Touba na sax ab Touba nangam maniko at may jënd jëng diko joxe Rahman mu lay jëng après mo mu jëndat jëngat la mu ni wa bayil lolal bu fat lolal bayiko non dal bayiko non maniko nak leg yow suñu la bayi won tay ji nga melni agresseur yi ak ñu défarol la jamono yoya kay ji nga mëna réaliser lolu fof mune mom mi ngi sant ak ñaan rek waaw kon nak ligul yoon moy rew mo xamni traditionnel bu baax mo fa ne bu téméré xalé ñëwé amna ci 10 wala 5 yo xamni ñi fokk ñu tégg lu upp seen fit faala wuñu yalla faala wuñu dara lolu lañ ko dugglo mais def ñu ko gir toroxal xalé yi waaw magum Serigne Daara bi bimu doore xale bi daw ben santama la for ko ñew ni ko lan la mu ko ki dafa ma jëm dafa ma doom mu japp ci loxam ñew ni serigne bi wayo xale yow ni ko def nak lu tax nga def ko ni mu ko xala dama ba ñu mel yow mi rek bu magge ndax koko na mel munu ko bañ mel yow ni dong kesse waye tundu ko da depp delouat
1: inshallah
2: wala kon ñin def ni ko ngir yak
1: dedet
2: wala ginaaw nak leg ñi ngi ci idil ay benk ñenke amna yeneen méthode yi ñi jël yo xamni xalé boko ko xagne yalla xamna yow li nga bëgg ngir mu def ko ci effort da na ko def waaw ci yow yu kenn du la ci indil ay benk ñeeng parce que mënu ñoo fexé ba ñu bayyi jangal bi alcorane fokk daara yi la yok fokk ñu jangal li ci alcorane lolu mom mag bi ma jëbël nak fi ba paré
1: ma sha Allah wa xamna wa habib buntu la bo xamna nañ ci gëna xusar yaatal ko ndax tam lu ñu wara waxtaané
2: inshallah
1: ko xamna ko dañuy ñëw ci tadaxulaté ndax melni ni waxtu fukki minute mo ñi déssé xamna du xamna du ci xaj sax waye na xamna ndax tombalo bo xam bu jéxut buñu del ci waté ak jamm rek da ci wër comme niñ def rek
2: deug la waaw yoñu gënon jindi ci walu jigen ni légui niñu tamé ci walu daayira ak yu mel nonu
1: waaw
2: man daam luma ci tuddu warna am 20 ans ci ginnaw ay jamono 2005 ma dem ci ben waxtaan bi mo nappé ben soxna ñew mënu wala man kat dedet moma fekk fi ci daara ci sax jëg kën bay fall
1: waaw
2: mun ma man kat ñun sun daayira bi légui dañuy kurel légui man ma jité jang mi waye na goor ñi dal man ñi may accueillir dal man bay moma jaaxal numay def man ko yow dong lañu gëreum ni man dong dal lañ ko fay def ndax suma ñëw tax lay mel ni ñom dañ na leg dañu tayel waye suma ñëwé
1: waaw
2: suma bëgg doxé sama nat ñom ñomay tégal waaw néna suma jang lañuy def nangam ak nangam manam diko won ak mbeugël ak tofel manam ngir waaw ngir ko fi dey
1: waaw
2: man ko xam no def bo demé bayil
1: waaw
2: bayil bu fekke mëno bay yow bay lay def yow bay daar bu wogal ci yow mu wax ma yo xey duma wax ci radio bi
1: waaw
2: ndax ño xamni buñu seen sax légui jox ko loxo digu su jotal
1: waaw
2: mais xalu ba digital
1: xolal la rek
2: di ko jox xaalif legi bëgg ñew legi di barkel ci mom
1: la ilaha illallah
2: mané ko ben nga daal di bayyi da ngay jëkka bayyi kurel yi bu ko la ngay bayyi daara ji ma tarasel ko yoon wo xamna ni mom japp na ni bu ci jaaré dé muti ci lool parce que xam nga wax nga ko sank gis nga jigen buñu del won ci histoire ci islam jaar ba ñew ci sénégal Senegal dina tarikh apuji ni jaar fi tarikha jaar ba jamono gi ñu tollu jigen nek ci kurel li di nek ab jangkat lolu ci ta dox la di la bok
1: wa nga deug de
2: yaangi fatale kesse bu siw bobu ci ñuko fekk ñoko nek li ke ñoon Serigne Sallou ñuko da na sax mbakel santé ne ko mbakki day gis nga goor gi ni mëna kurel la de waye nak dama am ay jigen yu meuna kurel ñoom lool waye nak lima ci tax moy li jigen ma ñew doon la ci tagu mun ko lool la ci jaaxal li jigen giñ doon jigen dama ci momo jaaxal
1: wa koy totu dogo
2: naw xam nga loolu moy ginaaw yow yaang koy laaj ñi mo ñew di kurel ci kanam kon xam nga bokku ci
1: wa deug yalla
2: Seydou Salam genn ñi ko xam ci walu qasida xam nañ ko ndax mom mo dajale qasida yoy ñi jang senen bi
1: waaw
2: doom solo musli ñi ko nuy bu baax waxna ma Seydou Touba wa ba saxé nek ci gëlam buñu da jang qasida yi nga xam ni goor du fa ne goor du ko degg ak nañ koy waye bay duñu wara baam wax leen ko ba li fi Seigne Touba joge ba ñom ñin fi joge goor musta deg seen baat ñin doon takale goor ñe jigeen ñi ci biñu bëgg barkelu fi liggey juma gi nga xay biñu gisante te ñom ñep liggey nañu ak yu bare bare yo xam ni Seigne Touba dako doon daw diko téré diko bañ ndax Ali Salam ci mom mo jëk wax lu mel non ci walu digëti goor ak jigeen ko buñu né ba tariixa yi li bok ci dafa bok ci yu bes yi fi mag ni bayiwul won seen doom bayiwuko fi
1: deug de
2: buñ ko fa baye geureumuñ ko légui nak ñi nga xamni ñi ngi koy def ma am ci ay wëlëre wax deug yaa di samay sëriñ sant mbacké am talbe yu koy defet ñom ñi ngi indi ay lay waye lay man jituma convaincre wax deug yalla
1: wax nga deug de
2: ndax lay ni bu fekke defu ñuko dañuy dem def lenen
1: ah du lay de
2: ah
1: lol du lay
2: ah man da wow lay da wef ci man
1: wa wef lol ci farid de
2: da yow nga bañ ñiram sétane lenen ba tax nga def le lol lu islam bi téré yow yow
1: ah deug yalla deug yalla
2: sang bu ñu wax jangalum serigne bi ci talib bi da wara topé ta baña dinat
1: waaw
2: kel dina ko dégg ni waay ndaw man deet serigne bi da wax ni ab serigne wara mel
1: waaw ni ab serigne wara mel waaw nako dé
2: waaw bu ni melul nak koko dalu mudilul la kon koko boko amé
1: waaw
2: dang ko def ni rasoul allah sallam nako saaba yi defon
1: hmm
2: ndax ki dafa man la ya'muruka min jinnati
1: waaw
2: waaw koko nak ñom nak ci bu jëk bi lañu ñëm rek ni waay yow nek ci kanam sëriñ mel lim neew sëñ bu ma sëriñ da ngay mel ni sa bay mel ci alikatu salam kon vraiment ñi ngi sant yalla bu baax
1: waaw
2: ndax dafa melni waxtu la nga waxam jeexna
1: wa jeexna kay
2: waye buntu la waxe dang koy netawat ci walu jigen ak walu l'islam
1: dinañ ci ñewat
2: ñu wati ci ba ci daayiri ak tanaxulat yu bare yo xamni mi ngi am
1: inshallah
2: te yeen ñaan ngeen bokk daayir nak wuur ta sax ak yeen ñaan ngeen faña tok ngeen sañ di wet yeen ñaan ndax yeen bokk daayira ci ñaar ño xamni man ngeen takante te lolou mi ñaan
1: dedet
2: waaw dedet dañu war
1: inshallah
2: jissakumullahi
1: khairan wa ahsana ilaykum baaxabe li nga nane wax legi ci walu manam soxnay jankasi dafa melni amna mbokk mu ne ci ligne bi
2: wa jël mbokk ni non
1: assalamu alaykum assalamu alaykum
0: wa alaykum
1: wa alaykum assalam
0: ah imam ñu len di fiare
1: wa señ ahmadou
0: di fiare bayade amna jappena lol
2: la
0: ñu
2: lay
0: ni ngeen wax ci daayira bi xamna mom war ngeen ko gëna yaatal lol
1: inshallah
0: ak yo rek mën nañu wax ne amna lu bari lo xamne
1: hun
0: ci mom diglé wu ko santale wu
1: wax nga deug dé
0: mo taw mën nañu wax ne comme ni seigne cheikh daïna fatma fondement daïra
1: hun
0: manam ni bari kenn ko wun ci
1: wax nga deug dé
0: pol kolo be def lu len ak di ci bari dal
1: bari na ci lol dé
0: taw na xamna ñu ngi ci jàjëfal bu baax baax
1: dañ ci gëna ñëwaat bu yaatu inshallah
0: waaw yaatal ko lool parce que wax tik fa yalla bo xolé bo xol pol ko lo bi ci nek
1: hmm
0: joxante loxo goor ak jigen mo bi ci nek dafa op
1: ak ngeewé ak yoy
0: billahi dafa op dafa op
1: dëdë waaro ko dëgg rese
0: jàm taana yalla ñu yalla gëna tek rek ci
1: jërëjëf ci jërëjëf mbay jërëjëf mbay
0: seen bi mom l'islam rek la fi nekk
1: waaw wax nga
0: dëgg lo xamni pol ko lo mom bi go ko xadi ko dige
1: jangale ko
0: jangale diine ak l'islam
1: nga deug
0: de
1: ma sha Allah
0: alquran ak sunna ni la nekkon
1: hmm
0: ma wax deug bo xol wax deug fa yalla
1: hmm
0: amna lu bari lo xamne ñun ñokoy defal suñu may wax rek suñu bi deglu ko santana
1: wax nga deug lu wër gi wax daw lu wër gi
0: santana ko ñama leen di jaajeewal bu baa baa
1: jere jere
0: ñaanal borom bi gëna yox fem
1: insha Allah
0: ñaaral xam xam
1: insha Allah jere jere oko baahab ahmadou mbay ni ngi nek sandga sunu wolere ku baxla ma sha Allah baahab
2: waaw
1: li wax ci walu serigne bi njabot nga xamni ño daan tok jankasi de buñuy ki mu jubanti le amna sama mam bo buñ doon wax soxna dabo bu se yalla nak yalla doli leer de nga deg ñana mam cheikh anta ba mu deme segu da nga deg ñana dabo segu
2: waaw
1: mom la an non sama mam la mom daana waxtana mo may net lu bare ndax magam da bokon ci wa baqiya goga
2: wa barsak
1: wa barsak ma sha Allah jeri je ci wa barsak la bokon da na fa nek mom da gi gis na ci ndaba tay li nga wax non la ko netale ne ñom dañ dan def bu ñu reere par ne ci ni kam ñom rek ñofay nek ñuy jang xasside ce serigne bi tok fa sen baat day yam ñom rek ñokoy deg bu ñu xawé am fuñu ki mu mu jubante len mom yag na ma wax lol bobu sa khalatou man sax man dana wax ci rojo mom dana ma netti li nga wax ni sama mam daw bu so bu dana ko netti
2: waaw lolou mo am
1: mo don wéral li nga wax rek lol señ bi li da ay tadakhul xamna dañ ci ñëwaat inshallah
2: baax na inshallah jissakumullah khairan
1: jeureje ba habib jeureje koko bay habib gay ñu koy sant bu baax diko gëre machallah diko ñaanal yalla ci xam xam bi ak dal gi ak fasaha bi machallah yalla nako yalla defal gudd fa na wër leral dënd bi bané won lef ñu jariñoko amadou mbay ñu lay sant bay tamit dila ñaanal yalla gis nañ and bi gis nañ taxaway bu soob yalla buntu la bu yaatu bo xam bu ñu ubbi la inshallah dinañ ci xous bu baax yaatal ko lu jëm ci walu daayira yi ni ko xé soxna yi ci nek jaxso ge di jang qasida yi ak jigen tamit taxawayam ci islam ndax day wara nek njit yoyep inshallah dinañ ci ñew leral maam mawqiful mar'a fil islam dinañ ci ñew inshallah ay leral yaata yaata and ci al imam baba habib gay ñi ngi sant ñep di gërem ñep lu ci jub yalla lu deugununa jolan jëneñ joxat dajé inshallah benen dimanche sen benen émission chamber ci machine bi Aliou Ndiaye sop maraxib fegok Aladji Ibrahim Cissé Sidi Sen nuy nañ la Abdoulaye Sambou Serigne Cheikh Lo Baye Habib Gay sant nañ la baax Aladji Baye Ayib Ndiaye lu jub yalla lu deugununa in uridu ila al islam mastata'tu ma tawfiq illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

لمن كان

الله. إلا يدي أمور.

0: di xaar mu mag
1: ah xaar mu mag tek ki xamni passé bi gi am
0: mata gis nga sey la me dama fa do ni gis nga ñom ñoy ñe la yoro ci liba bu do dañuy jéxal buñ fayé gaay jéxal ñun ñi ci top da naka bay buñ top diga waye
1: señ Moussa jiko jiko yi yor nga xane bi ndax señ Touba señ be jaxat nañu gën musu dem baye taw mu melni am bu melni
2: oh
1: ndax lim sammi yi fi be dara ba dara ki wu ndax ma ngi wax naan ci bo gisé wolofal mo ko xal di señ Modou Sam té tax mu mëna wuf njabot gi ba ñim señ Touba défaron ñep mu défar ñu wut njabot gi jikko la dama ni a'udhu billahi al-azim min sharri shaytanir rajim man mad lamin may jima jim nu may tagge am ni xadim yabna xadim al-mustafa yow mi ñi tuddé mustafa ya jëf lu jomal sorofa daane nga mbiri soga dem
2: ci deggal
1: sa tur bi wën rew ko say wajur ken gënuko saw askan ken sikuko si jikko ne ken du ko am li tax amo yow dendando jagle nga am ci turundo ngir ko fi bokul turundo aminatu do ndayam babu ami do ndayam cheikhul khadim do jurum
2: ey
1: tay do am ngor gi nga am gi jagle yow rek ko am
2: ay ci ñewal
1: aminatu jur mustafa aminta lo jur mi tafa kon me tafa may mi tafa tax mu sangay kemam
2: wa deug la khalas
1: ki mo taxoni señ samba mi sama wétu la
2: mom ki nga wax ni
1: waaw señ Moussa
2: jabar sama wétu la
1: sama wétu la ndax sama gisé bon sama sama xel day dal
2: oh
1: di waxnu ci jam
2: ci
1: kon dal señ bi yakara bu gaay duggé nak xeyna buñu xaté laal ci yeneen dëpp fekk sama xel dé ci ñu man ci jall
0: rek waaw rek jëre jëfëti señ bay Lamine Diop machallah ci kaddu yi ci waxtaan wi nga xamne mom lañu waxtaan ci
3: wadi wo yéne
0: nga ni ki ay kaddu yu am solo yo xamne wax deug yalla man nañu jariñ bu baakha baax yo xamne ko Seydou Touba dal amul morom waaw Seydou Touba amul morom ñoo ñe nga xamne ando nañu ak momit amuñu morom deug ndax seen taxway seen pass pass bi seen pass pass mo yaatu lolé nga xamne mom la Seydou Touba tambalé wat ci himma ñom dafa nekkon ci ñom dafa nekkon ci ñom yitté ju kawé la da nga mon yitté ju kawé waaw lool yitté ju kawé lool yo xamné yabalu ko ak dara kon ñun amnañ ay roy way deugantan waaw deug amnañ ay roy way kon jëruñu leen di jéggani fenen ndax li sëriñ bi bëgg ñun ñu mel ko mu bind ko magi dañ ko pratiquer dañ ko jëf xam dañ ko jagal ci ay jëf xam nga lolu mom dina ko japp bu baakha baax mag mi nga xamne mom la amalon digeunte bi
1: waaw
0: mu jaar ak mom fi
1: waaw
0: lolu jukka ju rafet
1: la
0: kon mbokki kep ko xam yaag di suñu kaddu te xamne yaagi jaar ni fen way ndiek la jok rek dem ne ko bal mak sax de waxuma la gaddu say bagage way ndiek la dem rek ne ko bal mak mo xamne ngeena bokku eut mo xamne ngeena bokku quartier way fi ne bari nañu xamne fi ne dañuy duma ful la wala da japp ne wala day fogné wala day fogné te bo démé kenn démul fenn kenn xamul dara li señ Samba Amine def xam nga né jukko yoy señ Touba da ci bék
1: lool
0: wallahi al-azim ta bang ko tek rek ta li tax mo man li rek moy fi mu bok
1: rek
0: ah gis nga ak ceddo duy tiaxan fi mu bok jaar ci loxey ko tedd gi jaar ñom señ Moussa jaar ci señ Moutla ñom ñepp señ Moutla mbake ku nekk bu jëflante ak yow tégul ciirëm bi di gëna yokku wañu ko dara ta loolu moy pass loolu moy doxine kon ñun indi delu sa doxine mag ni ci seen taxaway yoyé ci yërem jamm ni ci yombal ndax gis nga noné njabotam gi gu jigen gi ni bleen doon joxé ju dem kër motax ñan ci am ñep dañuy barkel xam nga xaliss bu bari bi ta bu ko neexon laaj xaliss bari waron na ma ndax juddi be yarub Seydou Touba bak barké bak lepp gi fi waye xam nga kuy togg reer ñu né lolou christel la tamit da day manki jamra ji xam nga lay nga ñew ci kër difa wut lu bel non nga wax borom kër bu né baye ba nga waxtaan ak yaay
1: baye waxtaan yaay
0: ma waaw xam nga da lay baye jigen ñu baye ba waxtaan yaay ndax xana dal bu gën jubo lu gën teug rek man bax
1: goné goné mo xam ni ñu nexuti
0: ñu amna mag mo do netti lo xam lu mel non ci wajuru mo warona joxe domam néna wajuru jigen wi da di melne ku bëggona xaar dal duggal ci kaddo
1: waaw
0: ñew ci digg atti bi fekk wajuru gor wi tok ci plan mo la ko da bu gën kat nga bayyi ba bis bi delsi ndax ma waj ko tang waye dede dotu ko defati
1: waw
0: dotu ko defati
1: waw
0: xam nga da da nañ ko dem yew ci bërepp sangam rek mu jeex
1: yew
0: waw waw ba li ba
1: mbaro ko fi safaro na fi rek
0: ba lay safaro ba na fi
1: waw
0: xam nga kilifin motax doob yoy daan am barké di am lu ne
1: waw
0: waye li nak fi ne tay ji gis nga borom alal joju ñewon ci mom mu delo koy loxam
1: waw
0: légi borom alal fum duggu ñubil ko buti dañ koy gaaw yakalu ko su ko defé muy ciëpp ciëpp def lu ko neex
1: waw
0: su ko def waju na boté ba nga muñ ak lim la defal fi ak sey do lolu mëno ci
1: taranga
0: ji la defal baye bo
1: taranga taroxal la lolu da am jari
0: taroxal la torox tangi la ñi jël sax jital ci taranga
1: ji mom waw deug na
0: ya yakar na de lolu taxu jojok
1: ni
0: dañ nañ doylu bu baax ma gis dañu doylu won ma tax sen da ko sante
1: comme defon lo fi lo sama mi sante baax fi
0: ñu
1: dar kar ñew ñep jël barke
0: waaw
1: dañ am yaram tege
0: dañ am
1: ya tilte la ko saw moy lool
0: mu ngi nonu am na nga xam fi ne dara ay pokkek lañ joxe ñu jox len ñi lu kenn xamul mokal alquran jukku ju rafet lañ daan nawé nit ba jox ko sa doom ba
1: daa
0: ay dañ ko joxe len lool yépp lu mata baye xel kon xamna sey blay dañ ñi anticiper rek nga ubil ñu téléphone bi su ko défé ñu xaar mbokk yi 88 628 1337 88 628 1337 su ko défé ñu mëna am wa señ la mi da mel amna mbokk ci ligne bi assalamu alaykum
3: maalikum salam
0: akay señ balla
3: bay balla ja
0: jeng way
3: ma señ la mo do ko la man sax na mo bay la sax mi gar ci dara
0: ha señ la sax mi neena moy la sax mi
3: dara la sax mi gar ci dara xana
1: moy yaayam
0: mam la
3: ha wa wallahi la
1: ja yaayam no la de won manam
3: deug
0: la señ balla
1: señ la sax mi wajurum di no la defon
3: wa señ war xam na ko sama way won xam na ko man
1: bam ko defé dal señ blaati ñewul bopam la wax niko dal da bëgg lu mako tarlé mu ne ko fekke keena ci waji nga xani bu
0: dam ko fekkon rek señ ballo la nga xana yeme ne ma
3: ma la len xaar len ñaan ko du gëna bi
0: waaw waaw
3: dalen yalla defal jaa
1: señ la sanxe mo dal ak ñu ñu fi la bi waaw mom la
3: sama
1: di jëf
0: amin
3: dalen di ñaanal
1: amin jere jëf
3: ko reba ne xaar len ñaan ko du gër
1: amin
3: pri xam la ci sel ma kel na fekk di ko yalla
0: amin barki borom tuba jere jëf mu gok jere jëf señ ballo jeng 88 señ wa kay mbokk ngi ci mbokk bi assalamu alaykum
4: wa alaykum assalam wa rahmatullah
0: serigne mustapha lo bashir
1: wa okay xam nga serigne okay
4: eh no sala ay ahmadou
0: mbake
4: ma ngi ci arrêt sun xarit bobu sun soppe bobu sun mbokk mo
0: waaw serigne la
1: alhamdullilah alhamdullilah ñu dëna siara bi
4: waxtan bi amna solo bobu la bindé na la ko dal nga ne serigne lamine diouf la lan ko tambalé wajjal
0: do ko tambalé wajjal
4: ari nit pour sonu fay sam nak mom ni mom neena mo gawal wotel
0: waaw sonu fati sam ba
4: te nga may ba bëgg wotel
0: sonu fati de mom kenn la ci ñun mom
4: waxtan bi amna solo
1: ci musari yow da ngay kenn ci mom dal mom
4: ma nit nak dama ci tan li sax tambalé ba ci mujj
0: waaw mën ta ñak
1: waaw
4: bepp point bu mu jël rek gis na ci ndar ñu bu
1: bismillah
4: mama sama ganda ñoo bokk
1: waaw mo
0: ne sa
4: jop mi juro sa lay bay
0: waaw
4: kon nak ko wotu na sa bokk feñ na ko
1: yo yene sunu khalifa señ matar jop ke yo man ko yo yene xel keur gi
4: waaw lool nak kon nak lool bekk nañ ci lool
1: sa deugul deugul
4: non koy xiar nak kon señ di xiar ci abdou jop ak njabot gep waaw ñepp rek ba ci señ bashiru ak ñejitu ñoo ñu ba tut leg
1: señ matar
4: di ñaanal di leen ñaanal sun bom do leen yermane
1: deugul
4: amin ma sam bay sama am ci nak yalla defal nak tawfiq ndax njabot gi ko njabot gi rek ma na jang ci mo lu bari
1: deugul
4: fi ne ku leen xam yeen ku leen
5: ñu ngi ñëw FM la 88.6
4: amna bind yon ko ja dajal ko rek mu dal la jox
2: señ samba mi dox deug deug ndesan
4: man nak dama ko imaginer fi ni man yakana bu ko ne man na don ab design kat man na ma design
2: portrait billahi wallahi wallahi
4: cheikh tata ma ngi jakalo mom
2: portrait physique bi
4: ndax dañ man xam nga ko ne man lay jamon da ngay dañ lu la neex buñ la yare ci li man bëgg juma jakk xet yu demé nonu man da ko da sétane man sétane mu ko señ beylo ngor
1: yow ya xam nga len di
4: wa manam tol gi tol señ muddu moussa gi cheikh moussa sama daase buñ solo do solo wex lu nga fa def ko ci yo parasol yi
1: parasol ba waaw yow de
4: sol ay kawas ak mara ki yu tal yu
2: guddi yu guddi yu ya talon yi waaw
4: guddi jumaaj ak musa wut star khodous fi ñew ci ba safa teeru
1: ba
4: safa teeru ba safa teeru
1: ba safa teeru motax manu tarif ba ja jangi tarif ba
4: safa teeru la mu ngok ay señ bay longor ay bay cheikh cissé bay señ touba
1: cissé bay cheikh cissé ba bay cheikh cissé
4: ak ku melni señ mahamoud an nosoura ñoo ñu bu sa nab seen parasol yi bu dug dim jumaaj wala ñuy ki nga dañu han
2: waaw
4: mag ñoo ñu ci dafa ma delu ci war ni do outouram ñaanal ko ñaanal jabotam ko jittoon ak mbolé ñom bokk lek fo ak
1: yaa
4: té ñi fi bokk nekk ni suñu borom yaagal ko xol lool
1: jeufay ay señ sama xol seen guid
4: ahmadou saw dëgn lool
2: señ moussa mal gërëb ak
1: mal gërëb jeuf señ moussa jeuf señ bi wax na lu bare ba señ moussa wax na lu am solo ndax dafa bëgg lim wax rek mo do bëggoon señ samba dafa bëgg té lu bëgg ni bax ni melni fi ndol ni lu bax ni nga yag ñoré naka jek lu bax ni lu ñoré ma da fréquenté mag ñi fene mu dem té mu sama démé da fay laaj xam xam mo tax limi wax ni ñi japp ni da ko gëstu ba xam ko
2: gis nga archive yu woor la yar
1: mo
2: yo xamni bimu koy gëssu baba ñi ñepp xew ko diko bind diko xamna ji lu bari dañu sa ngay keman la yalla tay ku fukk suñu jotta yi la lool
1: deug la bax manam bax moor lool manam nga jotta bu dig
2: ku
1: nga jariñu ci jariñu ya
2: waaw do ko fonk lool ma sha Allah tawakkal jerejeuf seigne Moussa son Fatou Samba kay 88 628 1337 salam alaykum
5: wa alaykum salam
2: ku bax koku seigne Bachir
5: Bashir
2: Seigne Bashir waaw Seigne Bashir Samba Aminta
5: waaw
1: borom jotay
2: waaw
5: ah alhamdullilah Seigne bi Seigne Ahmadou
2: mbake
5: ñu ngi sant bu baax tawna am solo lo Seigne Lamine
1: waaw
5: ci
1: wa tawna am solo yo ne yaawr na ñew nak yaama gënu xam na yow ki Seigne bi da nga ki riway yaawr na ñew nak
5: ah
1: wi yow
5: ni yow gi nga la ci yow bi
1: yow mo ci xam xam yow
5: xam xam da wax ci dimbal bi lol ko xam na la yow mo yow mo massa gade parcel ndax yow mo ci wax mo ñu jox tay ji mom
1: waaw
5: amna solo bo xamni ji man la yobbe yalla amna ci dal lo xamni ko mo ko sax
1: man dama ko jox de def ni bare
5: xamna ngi sunu bare mom dal tal ko nak lol mom am yalla leg ko dole ñaana suñu borom dal ko
1: ñu ko leg ma nak ci yobbe amin
5: yalla da suñu barke mo
1: amin
5: yalla ko suñu tuwa
1: amin
5: dina sant bu xamni sam suñu amama bu waxo
1: da sey amake mo sey amake mo ni ko fay mo
5: yalla ba takko
1: waaw
5: xamono na ne mom faawu def ni non
1: ah
5: dama émission nak jek dama ko top sa digi sa su nak
1: waaw
5: wa xamna ni émission mo ngi bare bare déglu na ko ci mu
1: wa deugul deugul
5: xamna lolu bokku ci diko jox diko gëna jox xalaat nak na waxtan sama wajur ma itam la xamna ni to fon señtu wa lañ bokku ne ko nak mom xamna ci mom lu bare bare bare mu ne ko dal na ci barké lolu di mo def waxtan wi dal wa kon nak lolu ñu ci sante señ am tam la baax bu gëlum
1: inshallah
5: di sante borom rajo bi tam ko ñaanal nak rek señ ci ñu ay lu nak
1: wa
5: ñu bokku itam ñu suñu bokku
1: tokati da
5: wa ñu ci ñu def wax deug
1: ya nga deug de nga deug de
5: ñaan yalla budul fa na mo tam
1: amin amin
5: rek señ tu wa
6: amin
5: ñi ngi jëglu na ngir bañu guddal way ñi ngi ci ala ñepp
1: nak da nga def tarif bo xam sa bisal de ndax señ Moussa señ Moussa ba mom señ Mohamed Diabé
5: waaw
1: dama ci wax lu re lo xamni dama ne ko yoy dang koy netti mo fi su ko dem ma soko mo wax ndax digënde ma señ Moussa la xam nga mbokam won ne ndam ni bu ko defar lo won am nañ ci wax mo ne ko lol yow ya koy wax bu ko dem ma soko ñëw bind
6: waaw kay
5: waaw ma sha Allah dama dal ko wala ko gaana ko bëgg mbokk lol sax
1: yaa da bëgg mbokk
5: dañ ci dem doon re bëgg dem re wala fexé digi ma yi da na ci dem sama mbokk la mo
1: waaw
5: mu na ci sama mbokk la mo
1: señ Moussa xana waaw señ Moussa waaw ina la mel da bëgg mbokk lol
5: waaw
1: waaw
5: waaw
6: ni yalla ngi dem ma sha
5: Allah
6: da waaw ndessane ñu deg nañ
5: ba waaw ñu ndey dañu mënta wax waye dal
1: yow kess ñu lepp yow ndessane yow dal yow dal lepp yow
6: la lay ndessane jerejeuf señ bachir jerejeuf contane bi
1: baax jerejeuf
6: ndessane tarkala jerejeuf señ bachirou mo bi ñu santat ko bu baax baax moy ko baax te am colère lool mo bi nak
1: deug
6: yalla ko am colère la di dekkal colère bi baax di ñew di ñu némé ko ci kër ga mom di dox dal lo xamné mom ma sha Allah di ngi ñing koy gërëm bu baax baax mu gokk mbokk yi kon ku bëgg ñoré batay 88 628 13 37 88 le 628 13 37 ci jotaay bi ñi waxtane serigne Samba Amita Diop ñi ngi sante bu baax ñi nga xamne ñom ñoo wote ñi nekk bitim rew ta di woné seen mbekté ci jotaay bi ci mel serigne Modou Fall mi mo teew ñi koy gëremal bu baax mom kenn la ci ñun waaw mom koku mom yakkar na né and bi yalla yagra lool 88 628 13 37 salam alaykoum ya ngi délo ziar baax ku wax loolu
7: Demba
6: Sen. Cheikh
7: Demba
6: Sen.
1: Demba Sen. Demba Sen.
6: Ñu koy délo Seigne Demba. Seigne Demba fay woté.
7: Man ay Touba.
6: Ak ay wa bismillah Seigne Demba.
7: Ñay délo Seigne
6: Demba. Wa ñu koy délo bax sen jërëjëf.
7: Ñu ndaw né dem ñu ci gëna mara sante.
6: Wa wa ndessa.
7: Ay wa sa ni mo mel na ñun ñoo ko mom.
6: Wa dëgg la ndessa.
7: Na ñu gëna gol gol wax dëgg.
6: Ay bay ndessa.
7: Cheikh ñang lay ñaan ma ngeen ñag bi rek
6: sa. Amin. Amin.
7: Na bu ngeen amé morom mo. Ko len top de mo wax ak jere ñu mo
6: sa alhamdullilah
7: ko yar na ñepp
6: ay way gore seen dem
7: sa ko bi jek lu
8: rek ñepp fm
6: jere jeuf way seen lam seen dem mi bax naka
1: bax na lol bax na
6: lol seen dem ba ya bax way te bëgg lu bax
1: deug la
6: ma sha Allah yalla seen borom bo la ñu fay ñu ñepp dimbali bak seen to non la de desan rafet lo jotaay non la de ku deglu de ñi de ku len top rek
1: wa man
6: am lu bax
1: wa lu bax wax deug de
6: dana ku len après am lu bax de wax deug yalla 88 628 13 37 88 628 13 37 ko xamne bëgg na ci jotaay bi rek ñu waxtane Seigne Samba Aminta Diop muy ku bax ko am colère ta am diine te bëgg Serigne Touba lool amuk talibé lool rek mo ci am solo ndax yi mag ni liñ doon boole mo yombul ci ñun ndax dañoo yakamti moy am ngor am colère am diiné
1: waaw deug la
6: waaw ñoo lool ko bolé ngor diiné colère lool moy base bi mom lañ amone ñom yakamti ñu dara mënon na ab lepp te soxlu wuñ ci dara lepp dañ ko doon joxe
1: deug la deug la xassal ñi patli ba Seigne Matar Diop ndessane
6: Seigne Matar Diop
1: waaw Matar mom way Mour Diop motam
6: waaw ndessane
1: sun xar lool
6: waaw gore
1: waaw ndax mom bété bété ñëwé no itam
6: Seigne Matar
1: waaw Matar ñi
6: waaw mo daan tukki
1: waaw mom yalla doon né amna njaxaso go xamni mom ki wal ki manda ndax Seigne Samba ki top ci mom Seigne Samba min lañu tuddi mom itam
6: ki top
1: ci Seigne Bacci mi nek Louga waaw
6: ki top ci yow
1: waaw ki top ci de ki top ci Seigne Matar
6: waaw Seigne Massamba mi tuddi
1: waaw mo ngi tuddi
6: ma sha Allah
1: do Mbaye Modou Diop la
6: Mbaye Modou la
1: waaw mo tam mom yalla doone colère gogo mom doxal nako ndax maa moom kenn gën tudde nga sa morom doom ci ngi barkeeloo ko ci tur ndoy maanaam ne waajuri demeewoon
2: waaw
1: waaw moo tax moom ñu ngi koy nuyu baax ma tund ko siyaar
8: ku
1: ñaanal suñu borom diir yaram bi waaw loolu kàtt nga baax a baax
2: waaw amin kay ndeysaan ku baax xam nañ ko si Matar Diop
1: waaw
2: kay gore ndeysaan tubarka la jërëjëf 88 628 1337. Maa ngi nuyu baax soxna Niang, ma ngay woote foofu ci Aliya moom it suñu auditrice la boo xam ne ku baax a baax la lool te yàgg topp jataay yi. Ñu ngi jot ci message bi duñ mën a lire message vocal yi waaye daañ mën a gis ne yónni nañ ko bu baax ñu koy jot bu noppee rek daañ xam lan la waaye xam ne ñoom ñëpp dañuy rafetlu ak a teewlu jataay bi rek. Ma nuyu bu baax mbokk yi soxna fi wax naa ko léegi waaye ngoog soxna Fatick Samb moom it ñu ngi bég bu baax ci jataay yi moom Fatick Ousmane ak nit yëpp daala mel ci bari ndeysaan da koy day wax sëñ bu tàmbali rek mu ne neel sëñ Moussa la nee na sëñ Ahmad tàmbali na waaw moom kay moom dégg nga te fekk ñoom ñëpp ne taxawaay bi ci am moom tubarkàll kenn mu leen a fay gore ndeysaan jërëjëf 88 628 1337. Su ko defee ma joxaat sañ lamin tuuti kaddu gi rek anatana ñu xaar mbokk yi su ko defee mbokk moo xam ne bëgg naa dugg rek mu dab ñu ci jataay bi su ko defee ñu jël ko conseil la ma joxal la kàddu gi rek ba xam loo ci doll ci diggante Sëñ Samba ak Sëñ Touba wala diggante Sëñ Touba ak mbokk yaag diggante Sëñ Samba ak lu ñu ci mën a yokk rek
1: waaw
2: su ko defee ñu xaaral ni mbokk yi balaa waxtu yi di dem mi ngi dox waaye mën nañ cee yokkaat ci jataay bi
1: waaw dégg la dégg la Sëñ Ahmad waaw moo xam naa ñu sant baax Sëñ Moussa Bachirlow
2: waaw
1: wax dëgg yàlla ndax moom daanaka xam nga ku ko joxoon waxtaan yaakaar naa
2: dana ko mën a def
1: dana ko mën a yóbbu foo xam ne
2: dana ko mën a def
1: fukki maa lay doon
2: dëgg la de
1: sëñ ñu ngi sant baax it mboolem ñu woote ndax ñu bari woote nañ ci ñu ngi woote fii ci sama portable ndax waaye
2: ndeysaan
1: xam nga gannaaw kilifa gi mooy Sëñ Ahmad te mooy mën a doxal am na loolu bu ñu ko defee day xaw a day waar
2: waaw waaw
1: ñu woote foofu de ndax bu woote ci portable mën a kii waaw
2: mu gook
1: waaw kon nag ñu ngi sant baax ndax Sëñ Moussa mu ñëw waxtaanee ndax Sëñ Ibladoum Sëñ Mouhamadou Diop bi ñoo bokkoon nekk daal di kër Baye Matar Niane xam ñun kër Baye Matar Niane la ñun maag Sëñ Bass
2: Baye Matar Niane
1: waaw waaw foofu la ñu waaw sura waaw ñoo ngi leen sant baax ñoom itam ndax ñoom itam wax dëgg yàlla fonk nañu lool ci taxawnu ci njàng mi bu nekkee moo tax waaw waaw Sëñ Samba moom jikko yi liñ ci waxoon rek maanaam fi ndool nii ku ñemewoon ak njaboot la dafa ñeme njaboot lool maanaam du wajeeglu lenn li mu war def li ne sa briquet dana ko def ci sens
2: lamit baal ma jël mbokk bi tëddal si mbokk bi salaamaaleykum salaamaaleykum waaw bisimilah
9: salaamaaleykum
2: waaleykum salaam wa rahmatulah tur yi ak fa ñuy woowee
9: Mor Sey kër ak Diakhate
2: Dame Sey
9: Mor Sey
2: Mor Sey
9: kër Sëñ Baye Mbacke Diakhal
2: kër Sëñ Baye Mbacke Diakhal
1: ok
9: waaw
2: bisimilah Sëñ Mor Sey
9: waxtaan yi neex na lool de moom dañ koy rafetlu rek
2: waaw lay gore ndeysaan Sey
9: suñu Cheikh Moussa Mbacke moom moo yoroon Sëñ Baye Mbacke Diakhal
2: waaw
9: ak Sëriñ Abdou Mbax ñoom moo leen yoon ci teeru nayin
2: dëgg de
9: waaw ñoo ngi koy fàttaliku Sëñ Baye Mbacke daan nu ko wax
2: ndeysaan
1: dëgg
9: ñu koy rafetlu bu
2: baax a baax ndeysaan waaw gor waay Sëñ Mor Sey
9: ñu leen ñaanal yéen ñi nekk foofu itam
1: waaw
9: yàlla yokk seen xam ak seen wér
2: amin ñu bokk ko amin
9: te booleen ci ñun ñëpp
2: amin
9: suñ xam ñëpp yaakaar
2: amin
9: jërëjëf Sëñ Touba Sëñ Moustapha yaa ngi fi yaak
1: amin amin amin amin amin
2: ah waaye jërëjëf Sëñ Mor Sey
1: Sëñ moom ke Sëñ Baye Mbacke Diakhal seetal
2: waaw waaw
1: nee na moo sëñ bi ñoo bokkoon nekk Daru Nahim
2: Daru Nahim waaw
1: Daru Nahim ndeysaan
2: waaw
1: Daru Nahim nga xam ne moom Sëñ Modou Sarr da ko fonkoon
2: lool lool
1: ina labraar la fi Nahim
2: Nahim
1: loo xam ne labraar la fi Nahim ni gars yi baax ñooy Daru Nahim
2: waaw waaw
1: moo xam ne fa la xamante Sëñ Samba Sëñ Samba foofu Daru Nahim moom amul ci kii lool
2: am na
1: ci mbokkam yi bari yoo xam ne sax daanaka fa lañu ànde ànd fa rafet muy Sëñ Modou Diop moom moo doon wax ñooñu rek waaw waaw
2: Daru Nahim lañ ànde
1: Daru Nahim waaw
2: ndeysaan Daru Nahim dëkk Sëñ Modou Sarr fonkoon
1: la Sëñ Modou Sarr fonkoon la waaw
2: Sëñ Abi Bidjeg mi jur sama baay moo njëkk nekk chef de village bi
1: waaw
2: waaw daw ko sase ci 1936
1: waaw
2: waaw moom la ko njëkk a dégg ko rek
1: dégg waaw
6: bo fa demes ñewon kër ga néwon gore ndessane mu ko kan mag ni mom mu ngi non dal ma sha Allah jërëjëf Seigne Mor Seyim Seigne Mor Seyim mom ku bax la lool wax deug yalla ci sa mbacke jaxal waaw ñom ñep ñi ngi leen di nuyu bu baaxa baax Seyd Abdou Mbar waaw ñom ñep wax deug yalla di leen ziaré bu baaxa baax mbokki kon ñi ngi leen di deglu batay rek ko xamne bëgg na jër ñew ci jëta bi jarru ci ndax loolu ñuy def rek mel Seyd Mor Seyim jobu Seyd bobu sen non ñi def dafa am solo moy barkel ak rafetlu jotaay bi
8: ñu ni ko baax mom Pioneer FM 88.6
6: ci taxaway ci seen jëf ndax ñom bañ duggé jamono ñu tek allu ci seen penk jangal leen ba kër ñu fi jige wacc mukk tekku seen laxasay
1: deug la deug la waaw
6: loolu loolu ma yem la ci ñom musu ñu nopp lu mukk musu ñu attandiko
1: waaw ndax ñom seen seuti sax dañ ci xol Seigne Touba
6: waaw
1: ndax Seigne Samba da net yo xamni li nga xamal ni mag ni dañu ñakki ñaan dañuy gis ku def ndam lu reey reey ñu net la la ko sabab da am bis am lu mu leggelu ci kër gi yar manam tablay barkelu joxone xagnar mo Seigne Samba dinu ko raxal lo ñi def ak def yo beeg mu dik jël tablay di ko raxal bopam ndax liggey gi nga xamni
6: ñu ngi
1: liggéelo
6: bëgg na ci barkel
1: bëgg na ci barkel
6: ci
1: té mom tablé ji mom barkel way tablé barkelo jo xon señ bi diko dal laal raxas gi nga raxas na mu ne dal tok di sétan da wul
6: day la ila
1: way fi dara ji jo jig lip duko jox bopam da jël dara ji jox kene neena ah ñama sa tok ci di am liggéey bi ñu liggéey señ Modou Sa diko liggéelo nit ñi neena am ñaari mag ñu tok dal ni man di wax di yalla sama ngone gep jox na ko señ Touba ati simiru sa ci sey ñom ñoo simiru sa
6: waaw
1: ñu dal kon liggey bi luñ ci bokku
6: ma
1: dal de jappal liggey ba ki waaw
6: ba waccu ko dal ba bay seigne Modou Sa ñi masel
1: ah amuñu way rañ ne cheikh fall rombu len yanu lo xani cheikh fall ñak toy xep ba am lu yanu dis lo xani atlu ko dal di jaga da dig da rombu len ñu da fiñ tok
6: la ilaha
1: mu la ne bismillah jamm ñe mom luñu tok ne
6: tay
1: ñu ko ñe de ne dañu liggey seigne Touba ba xamna li seigne Touba da man de len doy mu ne bismillah jamm jant be ni jekki tambri xidi te neen waxtu jotté mo ngi liggey bi waaw te ñi ko jitu won ak ñi leen jitu ak ñi ci kanam ñep sa buñu xeye ba ñu xey jant bi dina xey mo kon liggey nit lu mu bax ayu do yamal xam jog leen fi ngeen ni way ngay dal jog liggey nga xane fofu la ko dalo fi leer lool kon mo nga xane ciara ji li reere du jox ba may ñu Cheikh Fall mo xam lool neena jënt bi ñënd bo ñëk xey neena bu ngeen doxé fekké muy xey te bayigul batay
6: te bayigul
1: wa waxtu jëj mukk nga deg ma nani ba ci kanam
6: la ilaha illallah deggal momu jagg
1: ma ngi seen xalaat dafa reey seen xalaat dafa reey
6: duñ tekki seen laxay
1: mukk may lool ngi lu wax mo tax fi duñ tekki seen laxay bi dem Seigne Touba ñu nan la def Seydi Seigne Touba ñu mu def ak ñom non
6: xam nga ci ño xamné yow yak seen mama andon and ak seen wajur ba ñew ci ñom di leen jëfël
1: waaw
6: bu ñewé tok ci lal bi nga tok ci suuf
1: waaw
6: xam nga lool lool rek bo dara ji lool rek bo yéem
1: xam tayab ji ñu wut mom waxtu jot ñu koy wut
6: ñang koy wut
1: waaw
10: Pioneer FM
6: yalla taxaw
1: amin
6: yalla sa fayal nañu ma fayal ne xana kay geneen ñaan lañ ñaan yalla fay leen mom
1: fay leen
6: mo xana lool Seigne Moussa lo wax rek ku degg suñu kaddu ñaanal leen rek
1: ñaanal ko ñaan leen waaw
6: ñaanal leen bu baaxa baax lool moy ñuy jariñ bu baaxa baax 88 628 337 mbokay des na lu mat fukki minute su ko defee mbokk moo xam ne bëgg naa ñëw balaa ñuy yëkkati jotaay wala ñu dugg ci kàddu yu tàggoo yu mel noonu ñu xaar leen ndax du ñàkk am na ñoo xam ne bëgg nañ cee barkelu tàbbi ci donte wax ne ñi ngi rafetlu jotaay bi am na solo lool ndax ñii kat ko bokk seen jotaay mi ngi mel lay bokk nga seen jotaay ndax ñu gisoon Seigne Touba waxtaan ak toog ak ñoom am na mbokk mu yëglu mbokk mi salaamaaleykum.
11: Maaleykum salaam.
6: Ku baax kooku.
11: Serigne Mokhtar Diop.
6: Serigne Mokhtar Diop.
1: Sun kilifa.
11: Baye Lamine.
1: Waaw Serigne Mokhtar.
11: Ngi sant bu baax a baax baax dafa do waxtaan wi de.
1: Ya alhamdulilah jërëjëf waay sun kilifa.
11: Si Samba nag moom.
1: Waaw.
11: Bu ci waay man di wax moom fii tool ni maanaam da ngay wax xaaj bi rek.
1: Waaw man kii dama bëggoon sax nga netti waat ma
11: jëm nii. Waaye nag nangu naa ci Baye Sa Ndiaye Gédé.
1: Waaw.
11: Ne si Samba toog nañ Seigne Fall ba jóg.
1: Waaw.
11: Seigne Fall daal ne. Ñi demee bokk Sall Hiène yi.
12: ñu tok ñi waxtaan di ma señ Moustapha ñu ñep ñu ñu tok ñi di waxtaan ak señ Samba dañ ko ah señ Samba señ Abdoulla tega bay ma yegg la ndax xamna yow té solo da bari dé
1: ah
12: mu daane ah mu ne ko wa mu daali summi daali daali tok ñaar tank jall jël ak lalba
1: wa
12: daal ne ko xaaram ma def ni ba nga xamni fi mo taxaju jox
1: hé fi mo taxaju
12: si
1: Allah
12: Samba xana ma def ni ba xana fi ma taxaju jox daal jaaxal ci jeng ganaari ci ginaaw lalba la
1: waaw
12: lool nak ñu leen ci gëreem bu baaxa ba ci fat lu
1: waaw
12: da di ñaan yalla yok leeram
1: rek amin
12: ñaan yalla yok leeram yeetu yalla yok sa man bu guddu ya bay
1: amin
12: ñi nga def ni ko sopp yalla man ni ma ko wonno def
1: deug
12: te mënu mako nak
1: waay salaam yaam fi ko rek mo koy mo
12: bañ di jaddam gi dal ak jëb nga dal ak tek tek
1: waaw
12: après ñepp ko ñu ngi leen di gëreem
1: leer amin
12: da tax ñepp xamni ci sambu amin
1: to waaw ndax
12: am ñu bari ño xam ñu ko won waay
1: leen nga ci blab
12: na
1: señu bla dam bis bo xani dafay indi juroomi sako yi pepep ci ngone ngi indi wat ko bu ndige señu bla ni ko si sama ci doole gi mu wax ñoo ni ko te ngeen delo juroomi sako ndax da melni ci joxon ma ci suba
12: deug la
1: bu ngi ko waxe lolu mbar bi dem ci señu bla ni ko da melni señu samba de neena joxon nga ko señu bla dal nin dem ni ko mako jox
12: deug la
1: ñoña départ mo xamne buñu départé man naam duñ ko ag señu bla talatum jidul len dal ñu señu samane ko mba juuy wu ñima yabalon mané ko dédé juuy wuñ dé ma la yabala sax wayé dama xamni mané ñu défé pexé dal né ko juroom sax ma joon ci suba ñaaru do fé ñew té man ñaanu señtu baye wajur la len def nit nak du sétu baye wajurum manam buñu ndik fukki yoon bisu xamane luma fi yone té mako yone señu bla dégg ko wax
12: dëgg la
1: waaw
12: digaté ci jox xaar tam na xamna ci bare
1: waaw
12: tax amna ben bis suba tel mu yema
1: waaw
12: mu jëg mu jox mbaj jum len mo xamne ni mu mbaj yak na bobu la ko mu jëgé ci jamono jojja
1: waaw
12: ñu yëru bëgg señu bakade
1: waaw
12: ma ñëw jox señu bakade
1: waaw
12: ba dafa dal na jall digina
1: waw
12: way ko wax dug yalla xewlu na fa xewal go xamni ni man ganako bisuma tan bis yu bu mbaj
1: waw ndax bari su ngi am la
12: bi
1: ni sant ni la baax jeri
12: waw
1: jeri seigne mata djio
13: machallah moy khalifa bi
1: waw seigne khalifa seigne samba bint ñu deug seigne mata bint lo
13: waw
1: fu dal ñam nonu ci musulalu wax rek ndax mom ñom bokk gi dañ ka doxante ñom ñoy
13: ko don dox 92 628 337 salam alaykum
14: assalam wa rahmatullah
13: ko bax ko
14: ciar nañ len ay
13: bax ma truy
14: basirou job daru khodos
1: basirou job daru khodos ndax bari fa ay basirou waaw
14: waxtani dal wax deug yow dal
1: waaw
14: rafa neex lool am solo wallahi xol bi fess na ba mu ñu wax
1: alhamdulillah
14: waaw
1: David, I mean, same as you. Jeff.
0: ñu bëssir su xal sét dina dé wax dëgg yalla mom ci xalam lako tibé da
1: ci xal lako tibé
0: ba sét mom fegn ci kaddu yi
1: waaw ñu ci kaddu gi dé
0: waaw jërëjëf
1: jërëjëf señ bi
0: jërëjëf señ bassir du jëf ci daara khudus ma sha Allah amna solo li do wax rek mbokk yi li wax né gis nga ñëpp bëgg barkel ci jotaay bi
1: barkel waaw
0: barkel ci jotaay bi bokku
1: tak la gëna borom ñëfi dugg na rek ñëma tar mom wax de yalla mom day dugg day bir lool wax de yalla
0: yamut ak bañ ci dugg
1: waaw
0: ndax ko dugg ci jiraay be melni fekk nga jotaay mu tok mu xol la beutum yoy mi xamni ko xol nako seigne touba
1: khadim waaw
0: lool lool amna solo lool ma sha Allah
15: jëmti ba
0: so dafa seigne lamé day def li def ci wax fi xamna ci juroom ñaari minute lay tollu wa kay xara ma jël mbokk mi te ñew wa mu gog assalamu alaykum salam alaykum
16: alaykum salam wa rahmatullah
0: ko bax koku
16: khalifa job ballo
0: sa
16: khalifa job ballo
0: khalifa job ballo ji
1: wa khalifa job ballo ji wa
0: wa
1: me borom biri ya
0: bismillah seigne khalifa
16: ni ziar bay ballo jom
0: wa bay ballo wa deug la
16: era fa lu wa emission rek
0: ziar
16: seigne sa bashir wa
0: seigne sa bashir wa
16: ngo len bax ni waxtani rafet na lool am na
0: solo
16: fàtte ko ma ñu moom ndax ñun ko ne ñu roy
0: waaw waaw waaw gëdë gëdë
16: ndax li ma déggoon Seydou Khalifa Diop wax ñun Seydou Hassane waa juróom Seydou Hassane Diop juróom daaw Cheikh Oumar ba daa wax ni njaboru Seydou Touba xabaaru buuj na fu ñu fa bëj waj nañ fa roosi
0: waaw
16: waaw suñu blaas bu demee foo
1: waaw
16: am na lu fa nekk
0: waaw waaw dëgg la de
16: fàtte ko mag ñi nag dana tax ñun ne ñu roy
0: waaw dëgg la ndeysaan
16: ziar suñu mën taxaa bu baax a baax
0: waaw
16: dañ wax ne pas-pas moom ñu ba léegi nañu fi ko def na mag ñamoon da nga am la mag ñamoon
0: waaw dëgg la
1: bu wéré wér sax
0: wér na
16: waaw di ziar suñu mam moor Moustapha moom ñu ngi kaan ne dana wax ne am kilifa dama gën a doon kilifa suñu mam moor Moustapha
1: am kilifa ma gën a doon kilifa
16: ziar suñu Cheikh Mbacke Khalil
17: Cheikh
16: Moussa Guèye ni ziar suñu Cheikh Bombalé Khalifa Daara Khodos suñu àddi moomu suñu ci ambaati moomu kat dama moo sa toog suñu xalifa mu ne ma suñu àddi wu de ba ayam ma angi ëpp ci leetare yoo xam ne diggante bi suñu àddi wu la ak suñu xalifa moomu suñu akan Diop moom Cheikh Oumar Diop suñu ziar bu baax a baax di
0: rafet
16: bu baax a baax a waxtaan yi
0: asalaamaaleykum warahmatullahi taala waaleykum salaam wa rahmatullah suñu xalifa Diop ndeysaan ci ballo ji ñu ngi nuyu sa Cheikh Dieng ballo ji jaboot ak laaj Cheikh Dieng kàddu bay sàlla tabarkala wotata loon moom de rafet na macha allah rafet na de suñu xalifa bég nañ bu baax ci kàddu yi wax dëgg yàlla yéen yàlla yàlla boole fay ñun ñëpp ci barke Seigne Touba Khalid Moustapha kon sëñ Lamine dafa mel ne xam naa waxtu yi moom lu mel ne ay sa juróomin moo ci des
1: xale
0: ba lay bàyyi rek ngaykat yi kàddu yi tàggoo na ko bu bëgg a tàggoo mbokki rek ak kàddu yi mujj yi soññee yi mel noonu waa dee rek fële la yëngoo ci waaw waaw génnaat na waa
1: waaw léegi moom xanaa fexe ba roy ci roy ci mag ñi rek waaw ndax sëñ bi moom ay mbirum waxtu jot day dalliku
0: yaa dëgg la
1: ndax loolu sëñ Moussa Bassir loo wax ab sañ la ci ñun ndax nee na kenn koo ci gis ko ne yor na benn jikkoom jikko yooyu ñu yor nag kenn ku ci nekk yàlla na gi suñu borom taxawoo rek
0: amin
1: te xam ne njaboot gi moom kenn ku ci nekk daanaka sama ndax sëñ Bass fii ne li ma def mën na ko waaye fi daroge sagali ñëw
0: sëñ
1: Matal mii suñ kilifa sëñ Abdou Diop ba ma ko waxee loolu la wax gisoo ne boo demee teew na fa mu doy ñoom ñëpp ne mën nañ ko kon ñu ngi leen sant ñoom ñëpp
0: di leen gërëm
1: te xam ne foofu moom suñu borom defal nañu tawféex daal mel na ni lam doon def ci ab yar ñu rëcc wuñ ko
0: naa
1: koy sant baax a baax ndax li am lépp moom a waaw sëñ Samba moom dafa bëggoon dafa ne nit boo amee doom bul ko booyal
0: ko booyal
1: waaw bul ko booyal ndax kuñ booyal ko ne mu booyal
0: te
1: kuñ booyal ko ne mu booyal léegi nag da nga koy yar waaw te nit ki boo ko yar da ngay fexe ba def ci moom loo xam ne bu lëggee mu amal ko njariñ
0: waaw bu la gisut maa ngi
1: ba ndax fi ne soxal na ci ñun jom waaw ndax jom ji mooy ba mu ne sama néeg bii du ñu ci nekk da ngay wutum néeg boo da nga yaakaar dara bañ fekk na yow jom ji nga def maanaam mën a xëy benn bis te nga takk ci néeg ay xeer lañ gori waaw yooyu yëpp def dëkk yu te loolu lépp lam jublu mooy soññe la ci l'islam ba nga xam ne l'islam li nga nekk kenn wër la cee man loolu na ñu ngi koy sant baax a baax loolu suñ ñu ngi sant nit ñi moom mënuñ leen a fay
0: déedéet
1: ndax maanaam boo gis ni ñu duggee xam ne xol lañ duggee
0: nga dëgg la
1: waaw xol boobu
0: duggee moo ci am solo moom
1: waaw ñu ngi sant ñëpp daal di gërëm ñëpp yow na yaay yow mom ciant gi yow mom yaay gi ndax man yalla da dooral ma yow mo dañ amna kilifa gu ma gaxan dim dañ ma way du ñay cheikh
13: man ko ki man
1: la manam nga xane jimu bi ndende yalla dooral juwaaji ñoy dend
13: ñoy dend
1: amna ko xane bi dañu fatu dem nan def na ay cheikh ay cheikh ngeen
13: karak neena man bu fa xawna ki tuti yaron jukay ciar dina meuna lek ci
1: ci
13: ali ndax amna ko xawni doom ci mourta la joxam dama la dem yow da la joron telephone nan ma job nga def yow la job
1: borom ci ci
13: da mané ko maré wala ko dir xamna day lamine la bu da di jëd seigne bakki bu so ne ko waaw bay lamine nga lema
1: waxna mo
13: yeen ko day jawal lol ba maré lema ko job ci jubay kene xam lu tol
1: waaw ko da am lu ma don la ci gento yi non do jabe nak ma ngi am ko gis jubay sa do ne yow mané ko lolu sant rek
13: ala ndé sant rek
1: wala ko def sa ba ñu lay sant baax dal di gëre mom waale
13: jërëjëf seigne lamine mom ñu koy sant baax baax diko gërëm sant mbokk yi ñeene yi nga xam jëron bu woté di dugg ci téléphone bi ñom ñëpp ñu ngi leen sant baax baax ci pasteur bi ak safo gi jotaay bi bëgg gi lu baax ndax xam na ñi dugg ñëpp liñ ci yëb rek moy wone ne ñi ngi téwlu waye ñi ngi bayyi xel li nga xam ne mom lañ fi wax lepp tay bëgg lu baax ak bëgg gërëm ci tuba yalla yombal lolé tek ñu siratu mustaqim ba fofé mag ñi téggu seen tak ñu tek ko fa dabañ ko fa tégg soxna ñang momé serigne moussa lo bacci sonna nafisatu lo serigne modou fall ñom sonna roqé sar ñom ñep ñu ngi leen di sant bu baaxa baax kon mu ko ak serigne sabba amité lañ waxtane kon dégg rek li bacci def commentaire bu sori ndax jukay sang la jukay tad la li batim bi doon bari moy am gërëm serigne touba lu bari téwul mu way falan bopam ba mëna jaxsu nit ñi kenn ku nekk ciir ba nga yoyoo mu dox la ko mëna jaxaso yow ba man la jariñ kon loola nañ ci roy bu baax baax di way fa suñu bop suñu daraja waye bëgg Serigne Touba ci jaami yalla yi talibé Serigne Touba yi ñu liggéey Serigne Touba ci jaami ci talibé Serigne Touba yi kon lool tam lu am solo la kon yalla yok seeni leer njaboot gi tam suñu borom tek ñom loxo ba ñu mëna wéyal seen liggéey wajuru wawé faraw fukawé
15: yoon gi dañu tenir FM 98.6
13: mo nekkon ci technique bi ñu koy gërëm bu baax baax di gërëm ñi nga xamné ño nekkon ño nekk Dakaru ñom sey Eladji Cissé way sey Cheikh Lo ñom ñi nekk Louga ñamit ñi ngi leen di gërëm bu baax baax di leen doxat di dajé ci benen jottaay fatlik histoire dimanche bu soob yalla suñu borom mi nga xamné moy borom jamm yalla ñu may jamm ñun ñi nga xamné dañu doyal jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
17: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
18: Vous écoutez
19: les réseaux
18: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchanar FM, RFM, RFM, RFM, RFM, RFM, RFM, RFM, RFM, LRK FM.
19: Les réseaux
18: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet leer yu joko djugge Dakar Touba ak Louga jaar ci Tienyere FM ak Diantibe FM indi Lergue FM di bati jam Lergue FM jappelante ak wolante gu andak yakar.

0: hernie ombilicale, hernie de la ligne blanche, hernie inguinale moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon kep ko amé hernie wala nga am varicocel woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci souf étage bi amna ño xamne prostate lañ am magni nak lepp lu mi sonal donte dina dal yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom
1: ñu
0: xafé tour ndox lu neew neew bu yexé def ko ci ay yérem wala muy jog ñett yoon ci guddigi mba ñent yoon ci guddigi ak ci beccëg gi yépp tour ndoxam day jégué yanto amna ño xamne da leen di yobbu ba ñuy saw dret sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab bu ñuy wax jongama wala nature gro jongama nak ay parti lay maye ñi bëgg ay hanche ak yenen ak yenen ci duma ko nek diko détail ñi nga xamne dañoo bëgg am yaram nak joge ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën nañu wo 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo am goitre goat nak ci soufu baat bi lay nek doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak am na ñoo xamne bu mak lañuy yor day mag am ñoo xamne bu yam lañuy am am ñoo xamne seeni bëtt mo commencé di genn lool lepp goat da ci feñ kon ko am fièvre goat muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 550 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci soufu étage bu wex bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yek tension bu yek nak képp ko xamné mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yegg mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamné da mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud di nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jek jek daanu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tension di normal insha Allah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamné dañoo amé oligospermie moy seen man yu dafa oyof wala wala ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katunu yalla sun borom kon ko amé oligospermie man yi bo xamné dal doyul wala ndian yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 550 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñongi ci soufu étage bi ci ñaari pono bo ñëwé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mot de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti ballotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement des pieds et des chevilles moy tank yo xamne da fay newi drépanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci souf benn bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof diko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah likuli daawun dawa ñi nga xamne dañoo am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man nañ ñëw 77 943 06 88 manque de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yegg banex régal douloureuse moy gis régal muy metti bronchite xawna nu rok asthme te bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom ci mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsy moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu def na dañoo yori rap ta fekk na tawat la bu nek ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañoo bëgg perte poids seen yaram jël poids bu bare bare

0: bonko soxna njay ngui biram ko jettame mbalo njay biram ko jettame mba ko pass biram ko jettam
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallim jeureufati serigne touba cheikhul khadim cheikhuna ahmadou bamba khadim rasoul iskey serigne touba amul morom yaram mam cheikh ibrahim fall lamp fall babul muridina
2: cheikh fm
1: asbil sotori asheikh umori kasil khuyori bilakidahi sadil lisani mawir janani safil amani wasil barahi barka cheikhuna ahmadou bamba mbokki juliti mbokki talibe yi
3: cheikh fm lergue fm
1: mbokki senegal mbokki diine islam mbokki yonu mourid ñu ngi del ci waar di tox fiñ baaxato tox ci tembe di len fi nuyu te den fi ziar di len fi dokkel waye te den jaajeful waye den jéggulu te waye den jéggal tay ñaan yalla sa borom yalla nu jéggal waye bu nu jéggal yalla nangul ci daraaje ko teddi ke cheikhul khadim di yekati am ñu ko ziar ak ñaan ñi ko jëme ci bokk yi nga xam yépp waxtu wi tamé ñu ngi baye xel ci bërëb bi takku bërëb bi fassantiko ku ci nekk ñu lay fekk fa nga nekk jox la sa waccu way ba nga am sa digënt ak yow mbokk yi delu ni ñaanal suñu ñew jël ba saq yalla yalla sa borom xalan aljana ya gëna tawé waay di ñaanal tamit way wëra di yéla ci hôpital yi yalla yalla bu fëgg seen bop ina ci keri yalla yalla wëral neen la ñaan yalla doli jamm ci rew mi ak biti senegal ci barke cheikhul khadim cheikhna ahmadou bamba di sara ko ndokel serigne touba cheikh mamadou muntaha di ko ñaanal yalla sama borom yagal ko fa te wëral ko ba li yeneem ak meewatam ci liggeel mamam cheikhul khadim mu def ko ba def ko nam ko bëgg ci daraaje serigne bi nonu dañ koy siaré jeure ni mam cheikh ibrahima fall ji mudi serigne amna khadifal di khalil sene da baye fall ñu ko ñaanal yalla mu yagg fi te wer di share mbolem kilifa ni kilifa l'islam baye wuñu ken rawat na weru nek muy weru ngam di weru sel weru barkel wer bo xamni amna ci fan yo xamni ak bis bo xamni la ca xew ak la ca feñ taxna bis bobu gëna bis bul mom muy fukki fan ak ben yi nga xamni mom la ni yando magal ci rewum senegal ak aduna warangal kep guddi gëna fanan ko magal muy fukki fan ak ben ci gamma japp fukki gude gar ñu ci jaajeufal mbolem yi nga xamni ñu ko waton ci seeni barab diko magal te diko dunal rañe ci njabotu mam eladji malik fi njabotu mam bu ko ta jassan ñuko don ngenté wat njabotu señ tanaba njabotu bay ñass waye mbolem umul islam bi bay wuñu kenn bay wuñu fenn di len jaajeufal bu baax ci taxaway mi te ñaan yalla yalla ko yaga fekk ak yu bare bare mbokk ko xam ngeen ni seen émission jokk mbokk mi ngi door ngeen kom ci radio jant bi di bel ñu jot fuk waxtu ci guddi 10h min wi ngeen ci and ak seen bokkum talib mi wax ak ngeen di ngoro njaay ndalan geewlu cheikh mamadou fadal bakki ñu jël di sharaka ndokal te ñaan yalla egal suñu naal ak suñu yene ak suñu mebeut ci barkat cheikhul khadim cheikhna ahmadou bamba kharim sol di jaajeufal nak bokki xam ñu ngi baye xel bëreew yu takotaku dañu deglu ku ci melni serigne abdou khadim njaay xel serigne arsan njaay dañ ko fatte mukk ñuko siar di ko ñaan yaay njaay bu yag fi teer di siaré serigne mamadou bousa imam waye siaré cheikh abdou rahman ñang khalifa serigne bara ñang waye siaré tam jabotu gade geb serigne cheikh bousa imam bu gade bu ko fatte serigne alhadji fall bousa mousa hasan al oustaz sa fi ñen barke ci barke cheikhul khadim sallallahu ahmadu bamba bokki kon tay seen émission ñokku bokku nu fasiyene and soj askan wu ris askan wu am so waxtane ko tay melni kon garu keur gi tay moy sunu xarit sunu soppé lu gën ko xam ci Baye Diop mon ko miné way Baye Aliou Diop parké na tuddu nek fi ci Touba di mbokk ci ñoomen yépp bokk ci fan ci ñaari fan yu bari bari bëgg na fram paccé waxtaan mu jëm ci fami bobu nga xam askan ñoomen kon xama kon Baye Diop Baye Aliou na lay baye kaddu gi nga nuyu mbokk auditeur radio ñant bi ak ciñar ak léram
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh askanuma askan ko ki muy bil de ñepp ñu leen di nuyu leen siyaré di leen bal ak di leen bal ak fasiyene waxtaan ci askan ko ki kokki nak dañu bari ndax amna kokki matar ndumbe nga ay moy kokku gu maggi ak kokki may gi nga ay maam standard yi moko sant ak kokki daqar gi nga ay maam fami maam balam ram ñoo fa ne ak kokki guuy kok kaddu kokki daqar keur mu nimba xari mi ne sul yeb ci kokki lañ bok wa nak warak moy tosaane li waragu ndata
1: warak ci bor kayne
2: waaw moy tosaanu kokki fa lañ joge won mama taar ndum mi sant kokki fa lañ joge won dem jangi ganar bam jangé way ñi bisi nak la dem turu dukku ñu wax turu wa fekk ni jaayam tok mu ne ko dama bëgg nga dagal ma fuma def dara di fa bay mu dagal ko suuf yaatu ko mu da dem sant fa li waral turu kokki gi nak ndax da fay ron ay donga jamono ñuy xol ci sali newi newi guddé ñi diko tocc xam nga bo jamono neexul ci lañ da def ci rek kok kok joji ak teggu ñu na wa li kok kok ci ala bi lu ne rek ñu ne do nga imam tan du reey de mu far ko tudde kokki moy tru kokki
1: sanal kokki ngok
2: wala am ngok
1: kon bokko du teroji jant bi ak cieñer ñoko deggandu Abdoulaye Samb yegatu tudde xalam ñu and ak Baye Aliou Diop ñu deggnañu kon ci saan li jekk moy premier waxtaan bi moy kokki sabab ba ak kokki la ci saan la ci ay leral kon kokki ngok ña lu bëgg xam nak warag ñataar mom kan mako sañ
2: warag ñataar ndax fele eid ne ak samba eid ñom ñu ay ñoy ciosan ko ki fofu lañ ne way ko sañ ci dëgg dëgg xamna bu mu limé mbokk ci téré bi dañ ci ag way eid ak samba eid dal ñom ñoo fa dëkk nek amna ñu leen fa jitu sax way ñom dal lañuy fi lañuy ñom lañuy lim di wax ni ñom ñepp na nga ci armel ñataar yoy waragu ñataar nga ci armel le waaw ndax samba yi mo jur ma mataar ndum waaw ma santen ko
1: ma san ndum
2: waaw mo jur ma balam maram nak moy magam ma balam maram mo jur ma muy westend mi sant ko ki muy waaw non lañu demé dal waaw legi nak
1: ma ko fi sama kon duggal ci ciosan li mu melni kon deng nañu warag waragu ngetar warag nak mi ci yono kremer bu wara ci tuti sagata romu ngeng jaw la da nga ngetar di nga gess warag tablo bang ci ko tali bi waragu waragu ngetar warag gogu kon moy ciosan li moy datte bi moy adanal mi dal am adanal moy sen mam dal fa tambale fa ciosan kon mbokki ne ana Baye Aliou Diop rek askanu ñu meena xanta yi kep ku ci bokku no ci mamu ak no ci ndayo rek inshallah tay mo xam jalbar nga ci di nga xam nga don ci askan bi Baye Aliou Diop
2: waaw alhamdulillah shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim saddi lisani nabi janani usid awani usid bara bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khayra khadimin ahmad wa ummati wa sallama tasliman assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma fasiyene dundal ak mbok indigalel serigne mahmoudan koso serigne mahmoudan digalon topoto ak mbok ndax non na ma topoto ak mbok rek mo meuna tax yalla def ba no fi dindigo waaw manam kula daqato ko mbok rek bu faaw fanam na gatti yalla man nako yokal ndax
1: barkalla
2: motam ba waaw ndax non na ma yalla bis bam binde ak ru tele bindale wursak ba ak dig ba tanena topoto ak mbok rek
4: cieñe
2: fm mu soppi digba yaatal wursegu mo tax top do mbok am solo waaw def leder ci mbok mam maharam mam maharam mbacke ak mam muxtar ndé djob mi nga xamni serigne touba ahmadul khadim radiyallahu ta'ala anhu tagana ko ci jassa usakur ba muy dem ci tukki ba
1: ci geej gi
2: waaw lo xani kharitu yawma sabti rabiha safa hama jaysasin min darit lati banaytuha fi ardi jalaf bahdama ataytani barawatu amiri ndar lasi jara bayni wa baynahu ma jara min al khadar wa laqitu wasiruhu lasi jamaa jaysuhu ila tilka dari mabniyati li ta'allumi wa ta'limi hasiyata salika al yawmi fi mawdiha yuqalu lahu jawal tafaraqna bu'id liqa'ina bi ismillahi ta'ala al halim wa bitu hunalika laylat al ahad wa ta'altu bi minhu ba'da salati sufi wa anna yawma isin atlu al qur'ana wa usalli ala man salatu alayhi ajalu rifhi wa khultu fi qaryati musammati kokki dari cheikh mukhtar numbe
1: day
2: lasi kana fi samanihi sayyidi kulli man kana fi ummati wa fi ummati sayyidi mukhtar ta abdullah kajor a jamana jim fi ne momatan numbe ne nak jamana kajor suufus kajor sep mo jenu sanga
1: momatan numbe jamana mi nek ci jamana bobu lu wër kadior gep dal moy kilifa gi moy sen cheikh moy sen lepp dal to mata mata nako seuk nak xama bokki ñu leer wa de siar ak ndogal ba di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna ci jëm ji fa bayiko rek bëkk demb muy doomi serigne mohammed muntaka ji di cheikh ibrahim fall lampu nuy ñaan yalla sun borom xara ko aljana ci barka cheikhul khadim yalla nako do jamm yalla nako yalla wanal maam serigne touba khadim fon ak mbolam ñi nga xam top na ci mom ak ñi nga xam tam fatarakallahu faak nañu yegunu ko ñu ngi leen jall mbokk yépp dal bay job kon fi nga toll rek ci ak bokku fi nga toll ci leral mu melni kon maam maxtan dumbe mo nekk sangu wa kadior ba bawol sax kene
2: man kana fillahi fi ali fi ummati sayyidul mukhtar fi abdullah kadior serigne touba nak lu mu tuddu yalla def ci barke ku bokku ci mom war nga xam naga ci bokke wax nañu nit ni no ngi bayiko ci sayyidina umar ibn khattab moy sunu mam moy ciosanu kokk waaw
1: ñu ma jëlé
2: waaw ta ku ne deg na ni mu ne deme won ci sahabati ndax modi ñaarelu sahaba koku yit ku ca bokku ku ne war nga ko xam taw nga ca bokke ma ngi ñaan kepp ku gis tere bi mu ñaanal serigne mahmoudon koso do imam cierno ibrahim yalla dolli ko xewal ci aljana lim ci gis te xam lu ko gëna wër
1: te yene ko ci
2: waaw lu ko gëna wër mu fexé bañ joko nun ci numéro bi nak da passé mo numéro jikke
1: da nga baana
2: serigne mahmoud waxon na ni ak bokk xam ko li tax mu bax moy bu la né ki sa mbokk da nga koy daal di bëgg waye nak bala nga ko bëgg mëna japp da nga xam li ngeen bokk
1: na bokk mu
2: waaw nga néna yit nit bala nga ko mëna japp da nga ko xam ndax ko xamul
1: ko
2: xam no koy japp waaw sayyidna umar ibn khattab nak
1: wala ko da nga jall ak bay job moy ci sa biir wax rek dama ni ko xass xam sa mbokk lo bo xasse xam la nga bokk mom muy sa bop ngay mom mu yow
2: Seyda Omar ibn Khattab miñ wax ni moy sunu mam nak mudur Abou Bakar mudur Hasim mudur Ismaila jur Abdullah jur Yusufa Yusuf jur Muhammad jur Yaqoba mudur Yaqoba jur Hasiq mudur Yahya mudur Musa Moussa Jur Ousmane, Ousmane Dur Abdullahi, Mujur Salihu, Mujur Salihu Jur Bacci Touré, Mujur Jase, Jase Jur Taxé, Taxé Jur Mujur Untu, Mujur Demba, Mujur Ayib. Ay Jur Samba Ayib, moy ñoo ñu ma waxan ci warak. Ah ak sama ci ah Samba Ayib Jur mom. Ak nguro ay nguro ay nak moy warag gele ci def waragu mamadou ko
1: warag jobor jobor mo jeñ jañ
2: ni te mo waragu gu ñor
4: ci
2: ginaaw sakata waaw moy waragu mamadou ko fi waaw
1: geral sama degen gon warag ge ci warag la sax ko gon
2: waaw warag xamna ci warag li ñu sax ko ñu def rek ndax ge yag na marako waaw Sambay mo jur mam marema jur moy tawam bu jigen ak bala maram
3: ci tawam bu goor lergue fab
2: ak man ndube ak muxtar ndube ak kod bi di njay ak bala bi di njay marema jur nak mo jur anta sal jur fatima Mujur Fatimata Mujur Hawa Dikke Kamara Mujur Danu Sangay Mujur Ndumbe Nyang Mujur Mam Astawalo Mbake Ndumbe Nyang Mujur Mam Astawalo Mbake Moy ci wa ko ki la
1: wa
2: Mam Astawalo
1: Yaangi bokk sun tabal
2: Mam Afsa Mam Afsa Mbake ñu bokk amadou soxna bousse waaw assalamu alaykum mam soxna sambak ñu bokk amadou soxna bousse waaw mam astawalo moy wajuru soxna maryam majaratullah bousse ak mati djum ak khudja djum soxna maryam majaratullah moy wajuru serigne mamour diara ak khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati djum mo djur ndiogu mati mu djur soxna fatou ñang mujur serigne ibra fati ñang ak soxna fati cierna ak soxna bousse mbacke ak serigne abdourahman khudjum mujur khudja sila
1: mati bousse ha mati bousse bokk tamati mati djum wala wala kenn ngi
2: lu ko nak manam mati djum serigne abdourahman ki ndouti waaw moti soxna bousa mbacke ak serigne abdourahman lolou moy lim bi da jexé fofu ñu ma doon dim waye xudja djum fi la tambe xudja djum nak mo jur xudja ci la mo jur serigne ibra xudja mom serigne mandum be mom ci wa ko ki mam afsa mo jur amine tanyang ak soxna fatou isa yaay imam jernu
1: barkallah
2: ak ndum be xari amin tan daga mo jur soxna fatou sambu ak xari sambu ak mata sambu soxna fatou isa moy wajur man cheikh ibra fatou
1: man tan ibra dama
2: waaw soxna fatou mami mam daga ci diou jur ci ko ko la ak serigne dam fatou ak soxna bousa mbacke ak soxna amin tan mbacke ak soxna fatou bint rey mbacke waaw momi tan ndum nga xari nak moy wajur serigne modou pemba ak serigne modou muxtar momi tam mo len djur muxtar balla maram mi taw samba yit maram mi taw samba yit mudin nak mo djur mahib astandari balla maram li nga xamni ci moy taw moy domi mam samba yit taw samba yi moy taw samba yi bu goor mo jur may standardi may standardi ak ma fatim djok may standardi min nak mo sant ko ki mi gi ma wax ko ki gi ma dekk moko sant
1: dan ko nga dekk ba djok ko go dekk yow
2: ko ki mi gi ci bori pekes go de 9 km la pekes wa way ki
1: djok nga djodo
2: wa fa la man dakar la djodo
1: ko la djodo non
2: wa ko ko moy sun ci waay moy mi ustandiri mi mom mo balamaram mi jur mi ko jur ak ma matan du ñoo bokk baay sa mbay ba len jur ñoo bokk ben baay waye diko indi fi bam sant ko kimi bi moy ku ñu wax sant ci ma gumbele mo demal ko ki jangi bam jangé ba joggé fa ñu sant daara daara ju xumbu lol mu delu wat ko ci ma matan du diko da nga joxuma ko mo dimbali ci daara yi mu jox ko ma am muy bes ndari ni bam ñuy nekk mom diko jangal ba yag mu ne ko da bëgg may nga daggal na sama suuf bop mu daggal ko suuf bop tuddi ko kok kok ki jëm liñ ko da wowe kok ki jëm moy kok di ma dëkk man ni amataan du mi da am ñu faas ci mom mom itam
4: yene gi dégg lu Tenière FM 88.6
2: dem na pir jangé xam xam joggé fa dem gannaar waaw pir dem jaar na ba da daara pir joji joggé fa
1: dama
2: bal dem gannaar gannaar na ñett at la fa ñi na juroom ñaari at waaw
1: waaw
2: légui na bu mu fa joggé ci li ñu sant ko ki gogu fekk xam xam yi mi jàngé won amut ci réew mi danaka ndax bo xam nga téré da yombul xam xam yoy yi mu jàngé won nak motax waaw yombul tan motax wa réew ñepp da wuti fa difa jàngé motax suñ ci mako mbeulé mi demal fa di jàngé ba tax suñ mam bi ñew fofu sant ko ki gogu ma muy sunte ya mo nak ma fatim djob la may sunte ak ma fatim djob samba yi mo len djur de balamaram mo len djur legui may sunte do ni balamaram mo djur ma samba fati umma mo djur muhtar ngoy ak muy gadjaga ak ma fatim umma muhtar ngoy doomi ma samba fati umma mudu ma samba kokki mi sama baye men ma samba ko dum mi sama baye moko jur ak mor ma khureji ak may khayfa mu jur sama yaay ak ma di ak ina yow ma
1: ngi deug wala
2: ma ngi deug ak may khayfa mu jur sama yaay ak muhtar khayfa ak ma samba khayfa ñoo bokku rek baye waaw ma tangoy mo len jur lañi ak may sop ak
1: da mel say mam de mom da mel min nga len de say mam ci nga mamo da mel min nga ko de ay do bokon xama bokku reteur yi ñoo degno rek nu dalal bay Ali Diop tay ci seen émission joko bokku waxtane askanu fami ñoween waye la tambalé ci data ba muy warak njetar ba kokki bari kokki nak ba paré digg ci kokki islam bu muntu bi gey jexé da ba andilu kokki lan moko sabab ak ñan ñoko sañ
2: kokki
1: bu jégué dug ci bunu
2: waaw mu du ma sam da kokki ak mor mu xoy bi muy xeyta ñu ma matan koy mo leen jur ak muhtar koy muhtar xeyta ak ma sam da xeyta ak muy sop ak bintu djok ak sayna bu djok may gadaga do ni masam ba xati umma mo djur dara mané ak mor ndumbe ak mor gusa
5: tiñex effet
2: may kod ak mayoro djok ak fati umma do ni masam ba fati umma mo djur modou fati umma mo djur mor soxna te keur amadou yalla ah ma mor soxna te keur amadou yalla wala mbok bi rek
3: muhtar fati umma tiñex effet lergue fm
2: muhtar fati umma ak muhtar fati umma may astandari mo djur asta umma ak marema djop asta umma do ni muhtar fati umma mo djur soxna lika minen te keur borom daru muti
1: ci
2: Marema Diop Muhtar Fati Umma mo djur soxna li kamane mané kon ci
1: keur
2: daru musti
1: borom
2: daru musti
1: daru musti
2: Marema Diop
1: man nañ ci daru musti rek
2: daru musti Marema Diop doy Muhtar Fati Umma mo djur Serigne Mor Marema ak Fati Dia Serigne Mor Marema ni nak mo djur Cheikh Marema Dame ak Modou Mbène ak Moustapha Mbène mi nekkon tipe ñoñu tipe lañ ne
1: ci gën
2: waaw ci akko
1: ci gi gëna mbakk ba
2: waaw bi ci tipe waaw tipe bi ci
1: ñoo dem ci côté sa mam
2: ak Cheikh Nom Mbène mi nekkon Taysir Taysir xam nga
1: Taysir
2: ñi fi joonu Louga wi dekk Seigne Bawra bu Taysir
1: bo gëna dal
2: mo waaw Modou Juma Modou Djebu do ñu ma sam ba fa ci umma modul moy amina moy amina mi nek mom len tudde won sahaba mom mo nga kariya ba djou kariya ba den ko
1: kariya ba
2: ah dingou
1: xamba kariya ba kariya ba mbokki serigne cheikh makka mo seigne ali borom radio bi la ay mam fran mamo kariya ba ndax da nga amina to kharimam ak yaabo kharimam lepp ni kariya ba ñu dal di xara bax nak baye mudjo ma fa nak xam jappnay mo fa mak ci kariya ba waye siatam ajaratu jor job mom serigne cheikh makka seigne ali ni lepp ci kariya ba ñu ko siara siara tan jabotu ker ahmadou bint waye siatam jabru ko amul yalla baye wuñu kenn mo lam fu askanu ñobe nek rek ñu ngi la jox sawati waye mo melni kon yaangi ci tolo ci kariya ba ak ki la
2: may ñu ni on lu tudde sama baye man ni on lu tudde sama baye ndax kok kok li de ko ay dama demen keur yaaba fek fa bom dekk bu ngi def yaaba jut mu dalal ko xofé mo legi marema jup doomi muxtar fatima mo jur serigne mor marema ak fatija serigne mor marema mi nak mo jur cheikh marema dam Moudou Mbéen ak Moustapha Mbéen mi nekkoon tip waaw ak Cherno Mbéen mi nekkoon Taysir waaw ba duñ jébu doomi ma Samba Fati ndëri mu jur muy Amine waaw muy ñi tudde sama baay mu jur Mukhtar Diop mu jur Balla jébu mu ndaw ma Ndoumbé jébu doomi Mahib Asta ndëri mu jur Mukhtar Diop mu jur Balla jébu mu ndaw mu jur Madou Khari Diop ak ma dikki djob ak mayib djob ñaar ñi jarbaati sama baye lañu nekk nañ suma kër baye ci Dakar ma dikki djob ak mayib djob may mi ngi dund waye ma dikki mu da gaay balé djubu doy mayib ci ndey mo jur modum djegu mu ndaw mu jur habib baye habib djob mu jur abdou djob ak mustapha djob ak habib ak seeni doy baye mu samba kokki doy muxtar ngoy mi sama mam ki jur sama baye mo jur Mukhtar Sadji ak muy gadjaga ak muy gadjaga mo ndaw ak mor farmata ak muy amina muy moy sama baye moy sama baye
1: moy sama baye
2: ak
1: muy amina mo meug na xam kan moy bayam ci askanu koki
2: muy amina
1: sama mam
2: muy amina mi sama baye
1: baye ndaw
2: ba ma samba kokki la ma samba kokki moy bayam ma samba kokki moy bayam ñoom ñi ci dalale ma muy ustandari
1: sama ma samba kokki ndax sañu am ben dekk bo xam nga faas dama ko sañu dal ba dekk dekkum sañu sama mam ba dekk la sañu
2: wa mo sama mam mi ngi tambalé ci ma muy ustandari rek muy ustandari mo sañu kokki gogou
1: waye dekk bo xam ni sama mam moko santal bobu la bëggono xam féké am
2: ñepp kokki liñ dëkkal rek kokki liñ dëkkal ndax ma sama mam bi ñu xam mama samba kokki mom déme ba waram mom kokki ñu na ah suñ kokki bo xay ci risala rek la yam dé ku mu ñu yoré dëkk bi mu da fék amna soxna mu ñu soxna ci bo mu mën taxar bo dem suñ kër sox
1: la xass jangi
2: waaw la xass dem jaamal
1: dem jaamal
2: waaw
1: wuti xam xam
2: waaw wuti xam xam nek fa di jang bi mu gisé nak takati soxna am ta dom bi ñu wax mu tuddu ko seigne ali cissé jamal
1: waaw
2: ali cissé jamal ali mo mu ko tuddé rek so magi sama baye la sama baye bima juddou mu tuddé wat mako may mo ron sama tour
1: mo ali gem gi
2: waaw te ali cissé jamal yo te la soxé ko
1: kel soxé ko
2: waaw am magni bu jëk dañu fonkan jang
1: fonku jang wa do fonkal jang ba ku len jangal def ci ma xam xam nan lay fonku jox la cër fawna am doom tuddé lako ngir fayé lako ndax xam xam ku lako defal ko sababu ku ne amono ko meuna faye kon fatara kalaaw yi ñi jang mo xam ku jang metti mo xam ku jang xam xam war nga warmal ak jox geud kalay jang fan yepp nak ndax kilifatu ndax lo wara la xam tu meuno ko baña xam kene ko xamal koko mo sa kilifa man nga ko fonko jox ko cer te lolu boko dexo rek ci sun bokki kilifa yi nga xam ni ñoo ñu jité lolu sa sunu ñu ko doxal ay mbajum ko batay na rek ci leral ci askan ñu
2: dama lay deugereul lu nga wax rek manam ki la jangal micci ak la may soxna ak yefi dem ci bir xomo fa kenn mu dalal la ñum ñep war nga dina war mal way lay di fi de xol
1: waaw lo le bajum olof ñay neena bulung lekke nako nako gëlem bu lekke alam nako gërema ciay lolu moy baatu olof nit ñi nak legi nekkatu fofu legi da nga samp nit organiser ko tek ko ci traasa gole nañ ngir bëgg mu jall mu xey war mu xey ñoy ñoy lo xamni la cey muju moy la ilaha ak betnama ak ki day mom fogg na ni da boku ne nga ayof
2: legi
1: metanga nak ngara don betako taranga jo xamni fogu kon fatta won lan ko lam lan lo def ci taranga yow nga mag daari koy fajal ay daan mag taxaw ko organ se ko tu bari bari dem ba yekati be makka wala ci abero may ko wala tabax ko may ko lolo moy metale wax mo upp doole way bet go xamni yow nga def lo xamni day mu ci yaax la tale rek nga am ci color go xamni dang koy am diko taxaw diko dimbali diko sotandir diko may doole mu xey jek rek wala ginaaw am yeneen xarit sanki yeneen bok arando lol nak ngor fekk bu ko baye job dina fekk bu ko lissane fekk jom fekk ak bax fekk ko ngi del siara bax seigne mo fekk ko kana xan sunu xare sunu fope talibe seigne alhadji mbakem seigne mamadou jobbe ngi ko siara bax li siara tam seigne jiri seigne mamadou jobbe imam waye siara baye bu top ngi ko siara bax di siara ak ndokal tam sunu xare sunu fope la ousmane fall parke ngi ko siara waye del siara mbolem parke no baye job baye wunu kenn di siara tam aji bokum lu den ko ko sama yaay seigne bala jaxat ci garas daru ngi ko siara asbala job ay ajaru ko de tian ko xara bax di jajeufal nak mbokk xamni deglu ci waxtu tamit na baye xam ci seen imiko jokk ak bokku and ci ak baye ali yop parking baye jop fi nga tolo won del war fa rek ci leer
2: ak mo xit wonante mom oti wala ndan djop ni ma tudde rek muy mom xam ali ci la tolo wa lay koku ma am matar ngoy mo ma sam ko ki moko jur ak binta djop ak kuñu wax binta farmata ak mor mukhreje ak muxtar ngoy mo jur cierno djop ak cheikh astandjay ak muy xeyta do do muxtar ngoy muy sama man jur sama ray may muy xeyta mo jur sama ray mo jur Serigne Diop ak Massamba Diop ak Cheikh Diop ak Ben Diop ak Fatou Diop ak Sodo Diop ak Mam Anta Diop ak Seynou Diop soxna Diop ñu noy sama yaay moko jur
1: xam yow dal sa deggel moko bëgge deggel moy askanu jomel nañ ke nday nañ ke bayu sa baye sa ndjay mbokk nga ci kon mbokk nga ci kon batay ñu ala yo rek ci askanu jomel ci faram facce ak leral ci digënté ko ak wara gogé ak ko ki né lo bari ko ki bari da ngay légui ko ki guyi ko ki kaddu ko ki lan mako wara ko ki dakar ko ki yoy ñen ko sañ ak lu sopp bi
2: ko ki yoy
4: nak deglu ténier fm 88.6
2: aga gu ci ay ñu ñepp ñu ci kan
1: doxal
2: ñaatu
1: xori ñu ko joxagul
2: aw mama tar ndumbi mamatar ki mamot sa mor ndumbe wa mam mor ndumbe tule doy mi hib gadega mo jur mor fati tule ak bacc tule ak fati mor ak soxna tule ak mbay djop ak serigne bakay djop ak serigne ibrahim khari djop ak serigne mukhtar djop ak modou dam djop ak magat djop mam mor gusse doy mi hib gadega mo jur abdou samad djop ak abibu djop abibu mi mom ko ki leg bay yi ba xari mi ko mon ay da fatou fagne
1: ko ki mi
2: bay bu djop mi ko ak cheikh fatako ak mbake djop ak mayoro djop ak binta djop ak mati djop koti soare wa ak mati djop khadisla ak fatou gadega ñepp mamour bu salim djur ma fatim doy bala maram mujur balla maram ndaw mujur may beutor ki mi ngi dem ci kokki dakar xam nga kokki mi mom jaal na ni dem ci kokki dakar motax mun la fatim doomi balla maram balla maram magna magi mom matandu mujur balla maram ndaw mujur may beutor ak ma ndu beutor ak matar beutor may beutor doomi balla maram ndaw mujur xari may beutour ak fati kodde ak fati asta ak soxna beutour djop ak umma djop ak asta umma ak abu bakkar mané ak balla mané ak mukhtar anta Abdou Karim Diop ñoo ñep Diop lañu sadd ci wax ko kene ak Saliou Diop ak Mor Diop Diop ak Madou Mukhtar Diop Xarimay Beto mo jur Serigne Omar Gueye Badar Badar Gueye gi nga deg mom ci wax ko kene
1: da ko fe bok
2: ak Soxna Diop
1: man nga xamni sunu xarit sunu soppe ñu ko séra bax Serigne Saliou Gueye Badar fa la fekk bax bëkk leen rek lañ ko doon magal muy bis bu am solo waye séré aji ami gueye mom dam li sunu xarit de soppi kene ci noon waye dañ kene ci sunu kolo rew Serigne Modou Mbaye Touba mu wa Badar Gueye ñu ko séra bax
2: ñepp sama bokk sa Fatou Kodé doñu may beutur mo jur ngoro ngoro ja jaane ngoro jaane koku doom jaane la sant nak ak serigne mo xarisil ak serigne bay Fatou Kodé ak soxna Mariam Balla ak soxna Astu Balla ci ak xarisil ñu wa nit ni sen lay way way way sen jaay reed kok assen baye de profité du sa
1: wa mer na ngi ci gnaaw di ni muy mer gi nek ci boru bor ndaw salamsel la di njabot ak ma sama xarisel la falam sak baxna
2: sun mahmoud al salami waati asta do may beutur mo jur binte job madib taw ak asta samb ak soxna toure job ak khadija khate ak fatou ndiora balla mané do mi may beutur Modou Mustapha Diop ak Modou Diop Cheikh Asta Diop ak Cherno Diop Cheikh Asta Diop ak Fatma Diop ak Soxna Diop ak Binta Diop ak Soda Diop Umma Diop doomi may beutul mi beutul da xaw bari ak
1: Diop
2: doomi may
1: tosan la
2: Umma Diop Modou Khalid Diop Touré ak Magat Touré Babacar Mané do may beutul Modou Modou Diop ak Fatou Issa Mukhtar Ante doomi may beutul batay Modou Modou Diop daru mot xamna ak Cierno Alsan ak Mustapha Alsan ak Binta Diop ak Magat Diop ak Abdou Karim doomi may beutul Modou Aminte Diop ak Sofiatou Diop Saliou Diop doy may beutur Modou Alhaji Modou Abib ak Alhaji Mustapha Diop Mustapha Diop ak Alhaji Assane Diop ci Casamance ma nekkan Casamance Diop
1: Assane Diop mi nekkan le présenter ci Siguen Sor ci Bukat jamono 94 95 nekkon nafa nekk fa kuni wax Serigne Bakay Diop wa Serigne Bakay Diop ñoo bokk nekk wa muy kilifa ngi leen di kilifa gu bax di ko gore ñu ngi ñaanal ak yabotam yalla yagale fa tebeel leen japp ne Bassane Diop nelaw na
2: wa Bassane Diop rakam ak Modou Mukhtar Diop be Mor Diop be do ñu may beutur Modou Cheikh Alassane ak Amdi Diop ak Mustapha Diop ak Cherno Antadja mom ko ke taxar mom dekk ba legi ak Ndumbe Khari ak Khari Jahate Diop ak Ndiaye Diop ak Khadi Diop Antadja ak Khadi Diop Darou Ndiaye moy njurmo ak Touba Diop Mukhtar Beutur do ñu bala maram mu ndaw bala maram mu ndaw mo juru Mariama Mukhtar ak Astafal ak Fatou Umm ak Kodou Diop mu juru Houssaynou Diop Guedjaway ma nekkal
1: Guedjaway la nga ñaari bo tuddé bala maram sama xel leen ci mbak jambar li sam jo xamni
3: jëntu Cheikh
1: mak ñu ko ci ñaan bala maram
3: mom
1: tam nekkal ci Cheikh Seigne Diakhal Baye Gori andal Seigne Diakhal Baye Gor xamma ñu ñu ciaré mom tam am ay bokku ñoben gogou
2: wa
1: xamma bala maram Seigne Diakhal Baye maram mo bon Seigne Diakhal Baye maram rek balamaram ko djum
2: balamaram foko degge rek moy balamaram mak me dekk no rak ay mo ngoma tan be ño bokku bay sam baye be len djul
1: barkallah
2: prendo moy dox rek mom tele bokku xamna
1: do batel foko rek
2: barkallah Mukhtar Beutur doni balamaram mu ndaw mo djul Mariama Mukhtar ak Hastafal ak Fati Umma ak Kodou Diop mu djul Ousmane Diop di dawe Mariama Mukhtar Beutur mo djul soxna Diobbe ak sambay ko tudde maam sambay man sambay djur ak umay djur astafal doomi Mukhtar Beutur mo djur mareema lamine ak fatila liñ jaxate njubin njubin jogé fa dem ngeen jaxate am fa binta dem ba gey ak fatima ak khadige ak yassine gey marema lamine doomi astaqal mujur ciernulo taxawlo ak fatilo ak mudu gey a touba mbela mudu gey mané touba mbela touba mbela ni nek touba mbela wa legi ciernulo doomi marema lamine mujur umulo fatilo doomi marema lamine mujur mudu xawa balla ak cheikh xawa balla ak khadi job fatila min doomi astaghfar mujur mudla min job ak masamba job ak soxna mbay job ak wacci job ci job nen tuba ak muxtar job ak mor tale ak mben job doomi astaghfar fal mujur mudu jagn ak muxtar jagn ak mbakke jagn ak magat jagn aw fatima job doomi astaghfar mujur bintalo job khadige doomi astaghfar mujur alhaji malik lo ta ñom re ñom re aw gusas ñom re ci gusas ci wa ko kay ak khalifa lo ak yassine gey doomi astaghfar batay mujur cheikh sissé ak ali sissé ak fatou sissé mi nekkon dakar te ñi bisi touba moy fa dal xoj ni sante sissé fo ñu ñep ci kokki lañ touba ak ben sissé waaw soxna bay doomi fatou lamine mujur ndeylu ak balu ak mudulu wacci djop doomi fatou lamine mujur abdourahman lo min gëna xam ci damdo moko jur ben djop doomi fatou lamine mujur moussa gey ak cheikh gey ak ni dekk sura sura lañ dekk ñoom tané ko dakar ak serigne gey kharisamba doomi fatou umma mujur wacc sek ak ben sek ak fatou sek marema doomi fati umma mujur mudu marem ni nekkon tip nekkanti
1: tan kala ba jom mo ñewatati xama jajeufal bax ci teewlu gi ak baye xel nga xami mbokk yi waxtu bi tamé ñu ngi baye xel ñen ñi di yone seen message ñen ñi di yone ay mbekté ak seen contenté ci émission bi am solo gum am solo ndax ci leral ci bokk gi bana ci ñoo xamni andigale ni bokk ci askanu ñu ben bokk ko ci askanu koki wala warak bu ñetar wala bokk ci mbollem ko santu job ndugi delu ci ara baax aje do job gi lay diko ñaanal suma defal ko tawfex waye asbala job ci garas dar moti duñu ko fatte ñu ko ci ara baax diko dokkal te diko jaajeufal bu baax diko ñaanal tawfex di jaajeufal nak mbollem auditeur radio jatt bi nga xamni ñu telu waxtu bi tembe ci bëre bi takul melni diwanu jampur wa lugo ak lu ko wër muy ka sa koki yabutul job deug yoyep nga xamni woor Louga sante job di ay joben ban ci ño xamni bokk ño xamni laal nga len legi ndax dem nga ba keur yaaba dem nga ba keur amadou yalla melni botor ji bo degge botor ji lu bare bare sama xel dem ci ancien ministre mohamadou botor job melna dafa melni mo touré botor rek sama xel dem ci mom kon ba tay fi nga tollu ci leral rek ak no meuna leralé ci bokku gi rek nu ne andi ci ngeen ndax li moy jokk mbokk waye li moy jokkal ak bokk waye moy jottu bokk
2: Lagi minyu si Fati Umar Domi Patar Batur Muju Jari Jub Mina Kondar Rumut Akhari Samba Jub Ak Marema Jub Jari Jub Domi Fati Umar Muju Fati Mendumbe Ak Ben Jub Ak Syar Nanyan Ak Binte Jub Fati Sisa Domi Yasin Gi Muju Khadim Lu ak Basir lo ak Mustafa lo ak Cheikh lo ak Khalil lo ak Dial lo Binte Diop doomi Fati Asta Mujur Bousse lo ak Seynabou lo ak Mouhsinat lo ak Binte lo ak Moudou lo ak Ousseynou lo
1: ci
2: xam nga ñaare sant yi dana ci bari lool waaye yaay ñooy ñooy ñooy
1: xam nga jigéen moy gonté barab wacc barab dir fa diw ak diw waye bu na wayu geewla tay nono ko way tay da ngay deg diw diw ci lek sangam la bayiko dem dug sangam nga deg nga mo fujur ki mo jur ki jur ki ku jigen ko jigor fa dam ci dug sangam ngir fañe mam ak bokku likoy gëna yatal jigen ci la jigen mi déplacé wu déplacé din sey barap bar na ci ño xamni ño jur lélé nga dékku bokku ci askan do xamna ci bokké wayé nday jala mam nday mo yaato mbir ndax boy xol fa tawrakalaw askanu ngay ngay askanu soli musul mamour boko dé xol tay muy askanu digënté kabu gay ak taxaw ak talin ak njaakan bo démé ci kër cheikh abdou hamad makké dang koy fekk ñu bare bare ku ci nekk daam no ci bokké loolu ko ram moy jigéna ko ram ligéb jigéen bu sel tabarkel mo doxé nono kon jigéen fa mu nekk rek war na gorgolu tay la fa tal ligéyam ngir xamné jokk bokk mom ak jokk ak jokkal ak bokk ci mom la gëna gaaw ci taxaw baye aliyo
5: ma ngi dañ da waxna bo bu gëy yaatal ngi bokk da ngay dañ ñi du say mbokk nga takk ci ndax ko takk ay mbokkam rek ñoñu ay mbokkam di say mbokk bo xewle ñew
1: waaw
5: bu xewle
1: waraf ñay dañi daral bu joxoso xassa jeex daral bu joxoso xassa jeex li ci wali bari bari bari bari ko man di xam ko na xamugo xamugo bu nga ne ba do mbar sen digënté nga xey difa ngënté ji tak fay cheikh na nga ngënté yow am xara ko ak na ko tagum gatt na may gëna tay xassa jeena amut parce que lo wax rek wax nga ko sa mbokk
5: Astu Samba domi Fati Asta Mujur Mustafa Diop ak ma Samba Khari ak Samba
3: Diop ci ñaar FM
5: Samba Diop ak Mohamed Serigne Mor Ndandam Diop Serigne Mor Ndandam joge fa dem Keur Mukhtar Thioro am fa soxna Diop ak Fati Silla ak Binta Diop soxna tire doomi fati asta mudjur mukhtar
1: simon ndiadam do xam mom bi ci tolo mom dem nga ci mbokk yi seigne bakka sonolo simon ndiadam
5: mo ndiadam waaw bu ci duggé rek dugg nañ ci mbokk seigne bakka sonolo ko ki bayaw na te waaw simon ndiadam joggé ko dem keur mukhtar choro am fa soxna djob bac ak fati silla ak binte binte djob soxna touré doomi fati asta mudjur mukhtar mudjur mukhtar jembra duggal ko bëgg mukhtar jembra ak ma samba saasu al mukhallahu bi serigne abdou djob koki kadda ak cierno djob am dumbe xari lepp di ko kat bi ñu ko kat la dug na dafa gañu tay mom mo ñu dëkk
1: tarka la dina ko beye ko kat rek suñu xel dem ci sama xarit sama soppé señu muntaka job ma ngoy xara bax moy xalifa señu muntaka jom law
4: yene gi deglu ténier fm 88.6
1: dina ma sandigal waaw ñu ngoy xara bax di xara nak ñëbatu ko kat ñëpp nak waye ñëbatu kër mu dumbe xari bayiwunu fenn bayiwunu kenn di xara mbolam jobé ni da di len jajeewal adjaru ngane ñub suñu xarit ñu ngi koy xara baax ma nga fele ci aslam mom tam ci ñaanal wajurum ci addu jox son ami mbay yalla yalla yok seen leer mohammedou sakhar ndjay duñ ko fatte mu ko ñu koy xara di xara baye max jang di xara tam suñu bajjan soxna alima ndjay ñu ngi baye xel waye soxna bandassar baye cienu beng waye di xara bokku auditeur radio jant bi ak cienier ak leeram deglu catégorie deglu kat jigen yi ñepp duñu baye xel ci waxtu bi tambe baye ali fi nga tollu rek la lay baye nga agale
5: kaddi al masamba saasu al mukhallahu bi serigne abdou diop ko ki kad ak cierno diop ak dumbe xari al mukhallahu bi soxna diop dakhine dumbe xari ni seigne tokh do soko ni da wax soxna diop dakh mo yaay seigne ibrahima de la seigne ibrahima ne
1: mon brohaw
5: ya dakh ki ko kad la def ak mukhtar fari mata
1: ay mo rek ko kad
5: waaw mom waaw ñom ñep fofu lañ dox rek ndax ko kad la dekk Khadija hata doomi fati asta mujur cierno may sop ak fati isa joge fa dem keur ma mur saasu am fa njoba jax joge fa dem keur babakar ma khureje am fa mustafa khari ak magat djob fati djob doomi fati asta mujur mujur palasil ak mondu mbey retour doon balla maram saxé Moussa ndaw mo djum mor ko am mor am nako ko ara on xam xam ko ki taxar ga len dekk ko ki mana la won ak may sata ak betour walidatu njaga betour am njaga betour ko ki min dekk ayam da dekk ko ki taxar mor ko ki do mi man dum be betour mo jur am di djeb ak serigne mbake medina ak cheikh mbake ak betour djeb ak magat djeb ak astagawat may asta doomi mënum be betour mo jur mbay mbay halima ak fati sata mënum be doomi ma samba ay mon ma xala wala dañ ko gotudé doomi ma samba ay mo jur ngura djeng ngura haram djeng ak ma samba saasu kod ak ma am anta ko djebu ak tuju ak tuju djub ak anta kumbo djub ngurama haram djeng doomi man dubbe mo djuru man dubbe seynabu ak man dum ma samba fati ndumbe ak ma samba fati ture ndumbe mo djuru modum seynabu mu juru ma samba fati ndeuy

0: Hardyup ak say na bu jëf ñu gën dañu ba bi man ñu mbé say na bu doom yi moddu say na bu moojul moddu maram moojul moddu mam ak daam jëf ak babakar jëf waaw ak basir jëf ak aminata jëf ak binta jëf ak fatima du marama ak say na bu jëf ak ben jëf ak soda jëf ngura xari doomi modun seynabu mojur mon numbe binta ak modu marema ak mor amina ak hasta djub ak falo djub ak seynabu djub ak fadi touré ak marema ngura ak xari ngura sam
1: mu melni ba djub sama degen ñingelum ñep dal men maam ñoko bokk lepp la askano kokk la kokk ma sha Allah kokk da barkel de torkal la torkal la
2: doxal
1: ma ñew fi nga tollu won nak ci ngay delu wat ya nga fi tollu won
0: nak goro xari ak samba kuma tollu la ma dama ak mor ni ne wa wa ku juur ma samba faat ndegi ak man dumbe seynebu ak ngura xari ak samba yi ak mor faati ndeuri ak maanta basin ak mandube hesta kan ak matar faati ndeuri ma samba faati ndeuri doomi mo jur mor faati umma ak modu faati umma ak ñaari jup ak xari samba mor faati umma doomi ma samba faati ndeuri mo jur modu faati tuti ak jaani jup ak marema jup ak faati matar ak musa djob modou fat doone ma samba fat
3: djob fm cinjere fm lergue fm
0: khar djob ak seynabu djob waaw man dumbe seynabu doone modou seynabu mujur modou marema mujur modou mam ak dam djob ak babakar djob ak basir djob ak aminata djob ak binta djob ak Fati Modu Marema Diop ak Seynabu Diop ak Ben Diop ak Soda Diop ngoro xari don Modu Seynabu mujur mandumbe binta ak Modu Mariama ak Mor Amina ak Astu Diop ak Falo Diop ak Seynabu Diop ak Fati ngoro Diop ak Marema ngoro ak xari ngoro Samba Ib don Modu Seynabu mujur mujur mandumbe binta balla ak balla mandumbe binta balla ak Musa binta balla sa mandumbe binta balla doye ma samba e mujur modu jeng djub ak fati ndjay ak mben djub ak binta balla ak fati mandumbe ak astu djub ak fati umma ak matar fa djub Musa binte balla doomi samba ib mujur fati Musa ak Musa ak anta mbacke ak mudu aminata ak jabel djop mor fati ndey
1: ton kala mbok auditeur radio jant bi ñoko degando xama sama bokk communicateur yi bokk geewali u bind nga ni li mom janna ñew ci bay djop fexé ko am garder ko topotoko diko nafar ngir lan kep ku ci am geergu sant job nga bako way war nga fexe ba xam ni don do xam nga ko war nga ca boore li mu doli la ni wala xam dal nga xarmi karaw tay fatara kalaw ngelaw de jibi ku jeri ngelaw da bax ci ku jeri xam xam du doy xam xam du jeex xam xam du wessit tay fatara kalaw da wax ni jool bu amul xam xam xam xam geer mana way geer mok tan amul salayam bu meedi ñew di toflé kon nak yalla yalla su borom defal deggal top ngeen daw deglu ñi te taral mag ñi te gadal ñu yor te ñaan yalla mag ñi yagal leen fi te bayu jup ak bokku jeex ndax li rek mo dug bokk di rek mo dug bokk li nga leral ni nga xamni yow li la bokk de xol kenn rek leen meñ kon dama xni senegal senegal mayes na xulu waye xasse mayes ko xulu nak waxanta lu bon waxanta lu ñaaw ko na sañ ko nak wax ko sa morom yak problème ni am xey waye bok loko wax ko sa bop ndax ma mel na ndax bo départ tay ji war ak ngatar nga xamni fole fi soso bala nga dugg sa bala nga dugg tuba dajé sa mbokk bo départ tay ji ci tafin.

0: ci salum dem ci tay kadior bala nga ag mbacke bol dajak sa mbok senegal dafa yatu yatu bo xamni fa dalkal mo doxul bari dajju sa mbok motax berber ñeek tere di gëwur jëru ko ci ñu ñep ay bokku lañu kon li nga leer fi bay jop bay la sax
1: waaw lolu li nga wax deug la woon ndax fi ne ma ñaare bu lu ñu yoon ñu sax nga di jop rek faaw ma gëstu ba xam
0: a jëw wax ba mbokk
1: waaw ndax damaay xam ni buñ doxay tut rek da am fuñu dajé suñu ma def ko nit ñu mu ñu jop mané ko yow gën jowin ko bokk way bu waxé rek ma hay mbokk mo jigé lay doon
0: mais li nga dugg ni est ce que point bi nga dugg ni la dior do na ci len wala la dior
1: la dior wa wa yo yo nga dugg la dior job mom mi ci tire bi sax way ma nga ci karam legui mom xam nga bour gi mu don donou ko ci ndiobe ngi yaay ma ko don yaay ma sante fal yaay ma sante fal
0: la jor job ngone latel manam ndoma tank gi amé ko ci ndiobe ngi damel fal sante fal ci lako me ngone latel fal motax ma falu falu bi lolo ko waral mi ngi melni tay kanen ko xamni bokku nga ci banen barab waye lolo ci dugol moy du gagno men mala kon men ko melol
1: la jor nak ndiobe ngi ci la bok ndiobine kok gogu ci la bok ndax yaay je sante fall waye mom djub la sante xam nga mok soxna ki soxna yaay seug na samba ji xam nga mom bokkom la ñu ñu ay mbokk la ak yaay seug na samba
0: da nga wax ni wajur seug na samba sono fati sa jeey la jor jom ngon la moko jëk na denj waye histoire andina bam ko baye ki nam ko denk jambar ja mo ante selir sinba mam ke serigne massamba muy tiat mi serigne massamba mbake baye cheikh modou fatikh yi baye serigne mohammedan jobbe waye baye serigne mamour mi fi def yalla yagal ko wirel ko baye serigne abdou khabir waye baye serigne moussam serigne massamba sunu jambar joju di kenn ko xamni kenn ko lambame di mamé aladji fallou mbake mom serigne mohammedan a sa mbok
1: ay doom sama jarbal la ndax sama jarbaati baye mo len jurum nda wax luuta luuta ja ha won day san day ñew fi te loxay ñew ñoo waaw legi ya man ci masamba binte waaw di masamba binte doomi ma anta basin mo juru mo ko tar bare ma ak ma anta mare ma ak kharij job ma samba sa sun do ma dumbe mo juru samba ku deggi gay juru abdou ngone jeng ak muxtar fori mata ak madou muxtar soxna bousse ak mo job ak ma samba sa sun samba sa sun soxna bousse ak ma samba fa khalu abdou ngone akoy abdou ngone jeng doye ma samba xujiku gay mujur babakar ma khureje mujur mustafa khalil ak soxna magal djof akok ra xah ak assam bakki djop muxtar fari mata doye ma samba xujje gay mujur mor ndumbe djop ak abdou ndumbe mor ndumbe doye muxtar fari mata mujur muxtar djembe ak ma samba sasum al mukhallaw bi serigne abdou djob kok ki da fasal na abdou djob kok kad ak muxtar ko rimata al mukhallaw bi soxna khari dafin djob sa al mukhallaw bi soxna djob bi dox fasal na ma ko fi la wara ni
0: ko tarkal batay bok yi nu andak bay ali djob seen emission djok boku tay dimanche lamok ni nga xamne moy juroom ben fan ci mois de septembre
2: jentibe fm
0: waye def ko ñaar ki fan ak ñatt ci aw gamma mo ngi de potam ñaar ki fan ak ñent ci wax set mo ne ko melni wax set kon mi ngi tagto fan ni inshallah comme deugul satun bar nu ngi ñaan yalla nak lamba xane mo wax sa li olaf yi naan neena ku mam fuk fara juroom wala sa tol won sa tol ginaaw bu meul na neex bu la neex de deewal la ñu ñaan yalla tol yalla leen gëna neex ndax wax sene gi tagato tabu tagato rek xam ñu neew mu beretul li ci beretul ndax boko day xol rek wéra fuk fa nak moté neew bi ci pelu nu ngi ñaan yalla sun borom jaxal ko ci jam wa wéf ko mo un mois 10 jours rek mu ne du tagato ci takko magni yeen mag yeen ko tak ndax mom taw mom ndoxum yalla la waye damay wax wa waye jeexantal newat waaw waaw waaw fofu lañ waxe
1: manam
0: taw yi mujj waaw
1: mu bax lol ci nak
0: talkal la
1: man na tambali di taw ba gerte gi di commencer sampa ki du mom bu xasse palpal rek bu tawé mu reccu
0: day dem
1: waye gerte mom
0: kon xama yow mo meneul baykan nga lima jaxal nga jigi tuddugu da nga tuddugu kon bu ko def xama kon fi nga tolo rek ci askanu njobel wi ci ay yaatal ak leral waaw
1: ku ñuy wax Khadija Khate de doye ma samba wa xujja mo jur Khadija Khate ak ndumbe xari ak astuture astu job doye ma samba wa xujja mo jur xari ñaan ak mandumbe ture ak Umar Fall mo jur astuture ak astu samba ak Madou Seynou ak samba binte Khadija Khate doy ma samba xari mo jur ma samba xari sil ak mor xari sil ma samba xari jaxate sil mo jur serigne dam fati sil ak serigne mor jaara sil ak serigne mor xari sil
0: hañu wabrena
1: amir ne sil la ñoo
0: watay
1: ba ak xari ak serigne mbay fati kodde ak serigne madum seynagu ak serigne cheikh baba sil serigne cheikh baba sil touba gi la dan jay sama yag way dafa xatu wendi serigne baba sil ni ak serigne mukhtar pende sil ak serigne cheikh kharim bay ak serigne masamba kharim bay ak serigne murtada sil ak soxna astu khawi bay ak serigne toure sil ak soxna astu samba ak serigne ousmane sil ko fi bari lay
2: ak serigne massamba ci jaxal fm 88.6
1: khalifa ak serigne khali sil ak serigne tayba khay sil ak soxna astu sasun ak soxna ante toure sil ak serigne numbe sil ak soxna mariama balla sil ak soxna astu balla sil ak soxna khali sil ak soxna soda sil ak soxna amul sil amul xamna tuddu da ak soxna fal sil ak soxna anta ja sil ak serigne abdou anna sil ak soxna mar ak soxna mar sil kobra ak soxna jeng sil dumbe xari doone ma samba xari jaxate mo jur dumbe xari mujur fatma mujur ngura djow daru salam ngura djow men daru salam ak domi ndayal fa khujje domi masamba khari jaxati mujur serigne binte serigne bamba fa khujje ak serigne masayer fa khujje ak serigne bamba fa khujje mujur soxna khari mbar sil ak soxna khari sil soxra ak masayer ante majama sil ni bari na jikat ak fati ante majama sil ak soxna mar sil soxra bu ndaw ak mustafa sil ak khari sil ak soxna labbe sil ak soxna khadi sil ak soxna ante tre sil ak soxna ndumbe sil ak soxna amin te sil ak soxna bilu te sil ak soxna job sil ak serigne mor khari sil ak serigne cheikh jaxate sil serigne massay fa khujje mo jur balla sil ak soxna khari jeng sil ak mustafa sil ak khari mustafa astu tre doye ma samba khari jaxate mo jur job jane mo jur soxna gotour ak serigne mor jobbe ak soxna fatima
3: du ñeñe fm
1: madun serinagu doomi masamba khadija xate mo jur samba bint mu jur serin modu asta ak soxna fati samba koso madu koso samba bint doomi masamba khadija xate mo jur bint job ak asta samba ak soxna tuwe khadija xate ak fati fati ndora wonu ba xari jaxata doomi masamba fa xujje masamba fa xujje mudur masamba xari jeng ak mudu asta ak balla marema ak abdu khal abdu xari job masamba xari jeng doomi mandum be xari mudur muxtar samba ak xari jeng muxtar samba doomi mandum be xari mudur ndum be xari job ak soxna faal job ak sayna bu job ndunga xari doomi muxtar samba mujur hadisil soxna faal doomi muxtar samba mujur sayna bu job ak busa job ak abdou karim ak xari job ak mustafa ak alhaj cheikh ngabo sayna bu job doomi muxtar samba mujur muxtar say job ak cierno nar ko so jar nar ko jar nar ko so ko so lo nek na ko so ben ak soxna fat ko so xarim jeng doomi masamba xarim jeng mudur masamba xari masamba xari masamba xari ak soxna fatima mudur mam ak bay cheikh xari xari jeng ak soxna isa djob mudur asta doomi mandum be xari mujur gad astu balla ak samba astu balla ak xari jaxate ak fatima mar ak astu gad astu balla doomi mudu asta mujur serigne madunar job keur manar job ngi deg fi
0: aw tutuwa
1: ya tutuwa
0: aw tunar job ab jarla siabu magla ku barkel la ñewat suñu cene balo ñu leen di xeer baax di leen ñaanal jamm te diko sakku ci yeen
3: ñeñe fm
0: barke cheikh khadim
1: samba khadidam mo nit ñu di wa keur magla wax rek fi ak cheikh job ak yaaba job ak cheikh job be ak masamba job ak mustafa job ak fati gad djob ak xari samba djob ak xari touré ak asta touré samba asta balla doomi mudu asta mudur serigne mbacke djob ak serigne tierna djob digen ak serigne
0: tierna digen
1: ñoom ñu dëkk ci daru minam
0: xamna len
1: serigne karim
0: ñu baax lu ci jëre digen ku baax ñu ngi xara baax alaaji musa ndjay suñu xarit ñaaka fi mëna djob lan ñu xara ñabon yëpp di len ñaara taw feex no ñu baax di ñu gore ño xam ñu yagal ci demb lañu ñu yaga defal lañu siaratam jabo suma samba jof sam gep siaratam jabo tu mbolem ko señan jop bay wuñu kenn ñu siaraf mbok nek ra tadul may xal ay ciow bay jop
1: ba do ni mudu asta mudu señ mbacke jop ak señ cierno jop digan ak señ mudu abi ak soxna fatima samba ak soxna mbeen dekkale fatima ne do ni mudu asta mujur serigne madiba sila ci wa ko kela mo
0: joko kela la ilaha illa ko ki dal bay job ko ki da barkel ko ki moy senegal
1: moy senegal
0: ko ki moy rewmi ko way ko ki way senegal ku ngani ko ki ngani senegal ndax serigne madiba sila jamaré le sam joni nga xamné day kenn bokku lepp ci rewmi waye talib mag di sam mag bokko sam mu sambake kon day dug ba ci bir rek andi sen chambake andi sen musambake ni sen chafarma lepp lugal ci bir ko kene dara gënu ko
1: nga dug dara gënu ko kene ya sen bakki ci fa soona fatima san wax soona ben dexale fatima ne doomi mudu asta mujur serigne madiba sila de nga soona mane ni doomi mudu asta mujur serigne madiba sila
0: mudu
1: asta job wa mudu asta job mujur madiba sila asta touré doomi mudu asta mudu cheikh asta touré balla marem doomi mandumbe xari job mudur serigne mudu muxtar sila mu jur Fatou Balla ak maram Sila Serigne Modou Mokhtar Sila doomi Fatou Balla mo jur soxna Fatou Sila muy wajuru Serigne Abdul Ahad Soyou la
0: ilaha illallah sa wajib barkallah nu ngi delu wat li xara bax Serigne Abdul Ahad Mbake mom Serigne Soyou bu deg na ñu ko ndé ci biir ci ñoomen gi waye nak nang ko yobbo kër ma ñaw sul ñu ngoy ñaanal yalla sun borom yagal ko jamono te doli gërem muy jëm ju baax kilifa gu baax kilifa gu silence ñu ñaan yalla gu do fam di ñaanal kilifa am gi serigne yalla ko yalla yagal jamono ci barka cheikhul khadim cheikh na ahmadou bamba di xiyaratam mbolem mbokk yi xam ñu ngi baye xel ci bërem yu takku bërem yi fassantiko rawtu na jabbatu cheikhul khadim cheikh na ahmadou bamba tamre ko cheikh mohamed muntaka mbake ak rakam ñi leen ñaanal xamru dafa leen jamm dafa le ak yagu gand ak wer way juba ak ndego ci dara yu tadde ci cheikhul kharim inshallah ahmadou bamba seigne touba mbirum dara xaju fa lolu jëm ci yalla rek tarkama way jop
1: ah lolu deug santa mbake yi mu ci dogu duggu fi ne jëm ci ko na dama bëgg son dama xam xamna dag may dimbali ba sama yam ni bu amé fuma yam waw nga fotol mu ko garder ko bu ñëwé tambali wat
0: waw mi ni xamako xamass ngeen ka ngi toll ci Serigne Abdou Ahad Mbake mom Serigne Soyou bu wajurum
1: ko bu la yam ci ak soxna may mu na su rak ko ko rak la ci mom Mbake ak soxna Mam Dieng Mbake ak soxna Mam Fatou Mbake ak soxna Mam Aminta Mbake ak Cheikh Abdoulaye Mbake Abdullah Mbake ak Serigne Modou Mokhtar Sila Modou Mokhtar Sila mo jur touti Sila mo jur Serigne Mbake ak soxna Maymouna Mbake
0: Serigne Mbake Serigne Serigne Fallou waaw soxna touti Sila mo jur Serigne Serigne Mbake mom Serigne Fallou
1: ak soxna Maymouna Mbake soxna Fatou Sila doomi Fatou Balla mo jur Serigne Hamsatou Sakhir Jakhate Serigne Hamsatou wa fi am sante Jakhate
0: babal
1: Serigne Hamsatou Sakhir mu ndaw Jakhate ak Serigne Hamsatou Jakhate ak soxna Jakhate haram Sile doomi Fatou Balla mo jur Serigne Jakhate ak soxna Jakhate ak Astou Jakhate ak Hamsatou Jakhate ak soxna Jakhate ak Tahiratou Jakhate ak Aminta Jakhate Abdou Khari doomi man numbe Khari amul doom mom lay sam Mokhtar Samba di kraaju doomi ma Samba fa xujje Samba fa xujje ni ne dana doomi doomi ndagay sejji la yaaka am ndagay sejji yaaka mo ma Samba fa xujje dabana mama tandu be ko juro mu jur mam jagee sa dama
0: tarkal xama da ci dikat mu mel sax waxtu bi lu teenu yeukati jotaay bu beretul xama mu melni ñu ngi tollu ci ciapandaw ji war esimilu yu neew rek lu tollu ci fukki simili ak ñatt rek moté wala fukki simili ak ñaar gën ga bari moté ñu yeukati jotaay bi ndax bu ne xol waxtu tam rek waxtu baangi dem heure baangi dem te ñi deglu tam ñi ngi deglu waye ñu ngi baye xel jotaay bi xamako bu ko def rek nga andi buntu bobu rek bu ko defé duggu nak ci te jotaay bi waaje lako benen yoon
1: Mokhtar Samba di kraaju doon ma Samba faaxu je mo jur Samba Farimata ak Ouma Diop Samba Farimata mo jur Modou Soxna aan ak Mokhtar Samba ak Aminta Ndega Aminta Ndega ak Serigne Mokhtar Thioro ak Soxna Fatou Samba ak Soxna Khari Samba ak Soxna Farmata ak Soxna Madoun Mandoumbe Diop wa Mandoumbe Diop ak Aminta Diop ak Soxna Ndoumbe Diop mu jur Mansour Sila Mansour Sila ak Modou Moustapha Sila ñaxal te ñaxal ñaxal la Mandoumbe Diop doomi Samba Farimata mu jur Moustapha Diop ak Mam Samba Soxna Mam Samba ak Soxna Farimata mu jur Serigne Modou Farimata ak Serigne Abdul Akram Aminta
2: yéne gi déglu ci ñeer FM.